0: Adventis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Zato Plus Gold User, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
3: Kung inong na ako, puro kapad.
2: Kaya panakit man itong ako.
3: Juri, oo, hindi ko pa. Ano mo, nang edad na ako, kung pa ako nakabati gamit.
2: San itong plus gold, di tagaan ko, puro kapad. Panakit ganyan, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
5: Zaton Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan
5: sa sakit na katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Zaton Plus
4: Herbal Oil. Ang pambahin na all-in-one sa presyong magaan.
5: Zaton Plus
4: Herbal Oil.
6: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuod? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe ng pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
8: Lami na akong kwasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Merienda time na!
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. all-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to. Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.
12: Exciting.
10: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.
14: Bullseye!

0: Alas 8.13 ako itong oras, mga katropa, sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, pag hot flash or pagpamasahi, katropa, gamit ang ito ang Xanthan Plus Herbal Oil. Kama, katropa, sa virgin coconut oil, moringa seed oil, o gano'n ay vitamin E, mga katropa. Sigurado nga, di lang pamaol, sakit sa lawas, imuhang mawala, katropa. Lakip, katropa, ang ito ang Xanthan Plus Herbal Oil, makabinipisyo usab og nindot, katropa, ang imuhang lawas, tungod kay healthy ang mga ingredients ni ini. Tanang mga ihaplas sa imuhang lawas, katropa, sa imuhang panit, musuhot ka na sa imuhang kaunuran. Musa piliun na ito ang mga healthy, katropa, nga mga products nga ito ang ipahid sa ito ang lawas. Kana katropa ang Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Tama.
0: Kung ikaw usab, katropa, nagproblema kay katulgo na sa hapon, mga katropa, sa imong pagpanarbaho, lamin na kay katulog, gaduka na ka, nagpaabot na lang ka diha o ka ng mag-biometric. Pangapisa, pagtimpla sa diha, mga katropa, o premium D3 coffee mix, katropa, nga adunay vitamin D3. Nakatabang, katropa, aron nga maligo na imong kabukugan, ang imuhang muscles, katropa, mahimo kang strong. Kung nakapa-uptake ni premium D3 coffee mix, dili ka katulgon, mga katropa. Maugi na ang nakanindot, basta na ay vitamin D3 ang kape. Safe po ni alang sa ito ang mga kaigsunan nga adunay diabetes, kay ang premium D3 katropa, ang sweetener ni inigigan, katropa, sa tanom mga katropa nga stevia. Stevia, natural sweetener na siya, katropa. Musa pwede kinito ang kape nga premium D3 coffee mix sa adunay diabetes.
1: Bullseye.
0: Elgin Adaya, mayong buntag, salamat sa pag-share.
1: Good morning.
0: Usab mga katropa kang Vienna Eliadora, salamat usab sa imuhang pag-follow sa tuang page.
1: Good morning.
0: Sa tanan-tanan mga katropa kang diha kang Trisanyat Gulay, salamat usab. Good morning kanimo diha.
1: Good morning.
0: Sa imuhang pagtanaw sa tuang programa. Bueno mga katropa, no, diri kita sa tuang hisgutanan mga katropa. Kagahapon, mga katropa, nagtapok ang mga honorables. Nasuot ato ilahang murag judges, mga katropa. Ilahag yun, mga katropa, nga giusab ang anaa sa konstitusyon, mga katropa. No? Finally, katropa, gibag-o na yun nila, mga katropa, ang ihap. Ang ihap, mga katropa, sa mga senador nga makapa-impeach, mga katropa, kang VP Sara Duterte. Ang nakabutang sa konstitusyon, mga katropa, 2/3 of the 24 all members of a Senate, mga katropa. Sa ito pa, tanan nga miyembro sa Senado, tanan nga mga senador, 24 ka senador, 2/3 ni ana, mga katropa, maoy dapat, katropa, nga mudaog or dawaton, mga katropa, aron nga ma-impeach si Sara Duterte. So, lagi tungod kay napreso ang uban, naapoy nagtago-tago, gusto katropa sa mga pipila, no? Ka mga dili na tawag matawag nga pipila kay majority man sila. Gusto sa majority mga katropa nga usabon ang anaa sa konstitusyon kay kahibalo man sila nga dili gid sila moabot og 2/3. Kay kahibalo man sila nga dili tanang senador uyon mga katropa nga i-impeach si Sara Duterte. So, kining mga among dagko, apel na diha mga katropa si Meg Zubere.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Niuyon sila mga katropa nga usabon ang konstitusyon. Usabon ang threshold mga katropa sa conviction counts mga katropa. Ang atong paminawon ang deliberation ni Senate. O di man ni Senate President. Kuan man ikan assistant Senate President man eh. Chase Escudero, mga katropa. O atong paminawon.
3: The appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. Let the chair state for the record what we shall be voting for. On July 6, 2026, the chair stated that a literal interpretation of Article 11, Section 36 of the Constitution requires the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate or at least 16 votes based on a Senate membership of 24. Later that day, upon clarification by Senator Judge Alan Cayetano, and again on July 7, upon clarification by Senator Judge Lacson, the chair confirmed that the statement constituted a ruling of the presiding officer, and given the absence of any objection, became the ruling of the court under Rule 6 of the Rules on Impeachment. On September 8, Senator Judge Erwin Tulfo made a motion and manifestation which effectively questioned the July 6 ruling of the presiding officer. The latter thus treated the same as an appeal of the July 6 ruling under Rule 22 of the Rules of Procedure on Impeachment. On September 16, given the constitutional significance of the issue, the court heard the considered views of distinguished Amici Curie it had invited. Today, September 23, the court heard the oral arguments of the parties and the matter is now submitted for the resolution of the court. To explain the vote, an aye or yes vote grants the appeal and overturns the July 6 ruling of the presiding officer. It means that for purposes of determining the two-thirds concurrence vote required for conviction under Article 11, Section 3-6, the phrase "all members of the Senate," open close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated. A no vote or a nay vote denies the appeal and sustains the July 6 ruling of the chair. Accordingly, the number of votes required for conviction shall remain at 16 based on the phrase "all members of the Senate," which is currently 24. Lastly, before proceeding... The chair withdraws that. If there are no objections, the chair shall now proceed to a vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
0: Bendalo.
3: Those again say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won. Given the earlier manifestation of Senator Judge Alan Cayetano that in behalf of some of our Senator Judge members that they will not participate, the chair would like to place on record the actual vote as reflected based on the 20 members who responded to the roll call earlier. For the record, Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Senator Go, Senator Marcos, Senator Villar Camil, and Senator Robin Padilla did not participate in the vote. With the casting of a nay vote by the presiding officer, 13 voted in the affirmative in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. It is therefore 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate. For the record, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome. This is the essence of democracy, that disagreement be preserved without obstruction and that lawful result be obeyed without resentment. This is the tradition that gives the strength and legitimacy to the Senate, whether we sit as a legislative body or as an impeachment court. We allow the fullest ventilation of views, even if those views differ sharply from our own. But at the end of the day, we vote. We abide by the judgment of the majority, even if we disagree with it.
0: Oh, majority, good. Listen, put. Alam nga naman, sila good ang majority. Mu-abide yun. Kaya majority, nidaog mga katropa. Kinsa man na sa majority? Katropa po ng mga senador, mga katropa nga, ang uban niya, ning kukak, tungod ka dunay mga kaso, gusto lang maluwas. Ang uban niya, klaro kayo mga katropa nga, kalyado yun sa administrasyon. Politika, yun gihapon. Ang tanan, mga katropa. So, unsay nahitabo kay Ingresero, mga Inisis Escudero. Kagahapon, mga katropa, September 23, 2026, mga katropa. Giusab yun sa Senado, katropa, ang threshold sa convection. So, unsay nausab? Kung sa una, katropa, kinahanglan og 16 ka votes gikan sa 24 ka senador, mga katropa, aron nga ma-convict si Sara Duterte. Kana that's 2/3 katropa sa full Senate members of Senate. Karon mga katropa, 14 na lang ang gikinahanglan.
1: Bullseye.
0: 14 na lang mga katropa. Ang bagong ruling katropa, ang ihapon na lang kay ang mga senador nga active o nagpartisipar sa trial katropa, dili na ang full 24. Maulagi. Maulagi na ang kalibugan mga katropa kay bisag kita nga dili ta mga senador, dili ta mga abogado, once makabasa ta aning konstitusyon mga katropa, diin kini kini katropa nga hugot o strong kay ba? Nga strong kay ni siya mga katropa nga foundation unta sa tuang mga balaod nun. Dili unta nakabasi tanan, nganong usabon man nila nga walay amendments. No, ang ginabuhat katropa is nag-vote lang sila, ana lang. Labon bitaw o mga batas mga katropa, ila pa man ang iagig hearing para maghimo sila ng amendments. Pero kini mga katropa, wala na. Wala na. Imbis katropa nga naana sila mga katropa sa kanabitaw nga panahon, adlaw o oras katropa nga hisgutan ang unsa man kung doon ang may nabuhat nga sa laod si Sara Duterte, mag-record, ipagawas ang mga ebidensya, paminawon ang both sides, mo nung tanay lang pamina ang ilang buhaton, pero karon nanhitabo katropa, kamulo ang hearing, kamulo po sila katropa ang pangitag pamaagi, nga matuis nila ang ato ang balaod. Imbes nga naano ta sa application period, naa patagihapon mga katropa sa kining paghimo o kaugalingon na po nilang balaod. Wag yun. So ang 13 katropa, may butar, pabor, nga ipaubos katropa ang threshold. Isara ang supak niini si Senate Presiding Officer Chase Escudero mga katropa. Ano lang good po ni God? Aron ay nga doon nagi po dili gusto. Pero sama siyang giingon, majority wins. No? Respetuhon katropa ang gibutuhan sa majority. Okay, majority ni 13 katropa nga gatanga lang mga dagway niini mga tawhanan eh. Naniguwang na lang sa Senado mga katropa nga wa gihapon na nakatabang na improve ning dagan sa tuang nga gobyerno. Mo na niya. Nya ang unom katropa, ang unom nga akini sila Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Ruben Padilla, Camille Villar. Sila ang kasagaran katropa giisip nga kaalyado sa mga Duterte katropa ang wala ni butar. Wala sila ni butar mga katropa. Pangutana diha karon dili ba kini paglapas sa konstitusyon? Ha? Kay wala may batas katropa nga gamindahan niini. Di ba kini paglapas sa konstitusyon? Palihog ko og ready katropa nga Rostom sa pamahayag ni Attorney Pua. Kay base katropa sa Article 11, Section 3 to 6 mga katropa ang nakabutang kay no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. All members. So, ang ibutang dari all members, pero ang gidibatihan katropa sa mga senador, mga katropa, kung kinibang all members, mga katropa, una, nag-describe ba ni siya sa all 24 selected senators ba? Ha? Bisan ba og na ay absent, na detain o dili maka-vote, mao ba ni ang pasabot sa all members of the Senate? Or mga katropa, all members nga naglingkod isip impeachment court, meaning katurang mga active nag-report na during the hearing. Mao na karon ang ilahang gidebatehan sa Senado o mas gipaboran sa kadaghanan mga katropa sa majority. Katong rason nga ikaduha katropa, kay very broad maning all members of the Senate, but pasabot nila mga katropa, all members of the Senate nga naa-added to. Oh, naa-added to sa Senado katropa atol sa pagdungog sa maong kaso. So, gibuhatan na po nila o ilahang kaugalingong nga speculation mga katropa ang batas nga sila rapod ang nagbuhat.
1: Bullseye!
0: Sila raman ane?
1: Bullseye!
0: Oh. Atong paminawon mga katropa si Attorney Puwa mga katropa, no? Kay paabot katropa og tawagan kanang mensahe bang kasagmuyo mga katropa, no? Mahitungod sa nahitabo kagahapon na nga pag-usab sa threshold katropa.
2: Good morning, Mr. Senate President, Sir Presiding Officer, Honorable Senator Judges, Panel of Prosecutors, magandang umaga po sa inyong lahat. May it please the court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation. There's only room for application. Now, with those words in mind, perhaps, Your Honors, we should not complicate what the Constitution has made simple. The issue confronting us today boils down to one question: how many votes to convict? The answer of the defense is straightforward and simple. 16. Bakit po 16? Simulan po natin sa procedural aspect. Last July 6, 2026, on the very first day of trial, the presiding officer ruled that the voting threshold to convict is 16. At that time, no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your Honors, that was over 2 months ago. Thereafter, witnesses were able to testify, evidence was presented, and the parties already in the middle of trial, relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan? Because Your Honors, reading the rules on impeachment under Rule Number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yon. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yon. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yon dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days. Pasong-paso na po. Now, let's look at the rules of court, for example, where parties are generally given 15 calendar days to file a motion for reconsideration. Kahit po yun, matagal na pong lumipas. Pasong-paso na rin po. And forgive me for going into the more technical aspect. Even if we were to consider the ruling of the presiding officer as an interlocutory order, which the court may modify upon a finding of sufficient grounds. Para po sa depensa, hindi na rin po applicable yon dahil wala naman pong sufficient ground. Wala pong supervening event. Ang punto po namin, wala naman pong nagbago mula July 6, 2026 hanggang ngayon araw. Yung mga sinasabi po natin ng mga senador na hindi nakapag-participate, of course, with the exception of Senator Legarda, ay hindi na rin po nakapag-participate noong July 6 bago pa na-issue yung ruling. So one thing is clear. Nothing in the rules suggests that the ruling of the presiding officer may be challenged indefinitely or modified arbitrarily. Because, Your Honors, kung ganun ang ating magiging panuntunan, edi pati po yung ruling doon sa pag-issue ng subpoena sa mga bank records ay pwede pa rin palang buksan muli at pagbotohan. Yun palang mga ruling ng presiding officer sa bawat objection ay pwede pa rin balikan. Your Honors, that should not be done because the parties must be able to rely on the rulings of the presiding officer. Otherwise, Your Honors, that will run contrary to the basic principle of what is an orderly conduct of a fair trial. Now, more significantly, kung ibababa po natin yung voting threshold when trial is already underway, in fact, nasa kalagitnaan na po tayo, Your Honors, that will go beyond the procedural. That will already raise questions if the respondent vice president is being afforded due process guaranteed by the Constitution. Due process which, according to the Supreme Court in Duterte versus HOR, must be present in every stage of the proceeding. At kahit isantabi muna natin yung mga procedural concerns na yan, pareho pa rin po yung sagot namin, 16. Let's now proceed to the substantive aspect and we will be raising 5 quick points. First point, Your Honors, the language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. The text states all members of the Senate. It does not say all members present. It does not say all members participating.
0: Tama.
2: And that distinction matters. Because kung susuriin po natin yung U.S. Constitution at dun po binase yung ating sariling saligang batas, dun po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po doon, klarong-klaro, members present. So if the framers of our Constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so, but they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating Constitution, mayroon pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So ibig sabihin po nun, yung denominator, pagdating sa threshold, ay 24, unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganong nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, 2/3 of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po, faced with identical language, 2/3 of all members of the Senate, sinabi po ng Supreme Court na ang denominator ay 24. At yun po, treaty concurrence lamang ang pinag-uusapan. Paano pa po pagdating sa impeachment that might result into the removal of the highest officials of the land? At wag na po tayong lumayo. Tingnan po natin yung nangyari dun sa impeachment trial against the former Chief Justice Renato Corona. Noong panahon po na yon, hindi po 24 ang senators, 23 lamang. Because nanalo po sa pagkapangulo ang dating Senador Noynoy Aquino. And even with that vacancy, hindi naman po binaba ang voting threshold. 16 votes pa rin to convict. Now, that begs the question, bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, ipinag-uusapan yung pagbababa ng threshold. I will leave that question hanging with you, Your Honors.
0: Gatanga ni mga dakong ulo.
2: Parati nating naririnig.
0: Gatanga ang mga naigo nga mga dili, mga abogado, mga abogago. Katropang Rusno, manglapas, kita karoon.

0: dili na kinahanglan pa matod pang istudyuhan, dili na kinahanglan pa og usab-usabon. Dili na kailangan paglibugo ni may mga kutaw ni ana. Okay, dapat ang himuon ka tropa is implementation na lang. No, pagpa-implement na lang kung sa itong naa sa balaod. Pero lagi ka doon naman tayo mga abugago niha nga mga na-injikan ka tropa o kwarta nga naningkamot nga makalingkawa sa kaso pohon kung mahimong presidente si Sara Duterte. Nag-create siya ilang ogalingon mga katropa, no? Kaya ogalingon nila katropa nga batas. Mura na po sila og mga abogado. Ano ba yung mga alam? Ba? Why mga alam? May mato si Robin Padilla nga why alam sa abogasya katropa. Maghilom raman to. Pero kining mga tulfo mga katropa nga hilig makisaw-saw og problema sa mag-asawa. Ha? Nabot sa Senado katropa. Nakialam na po mga katropa sa kining ato ang konstitusyon. Gusto baguhon? Gusto baguhon? Tama itong giingon, mga katropa ni Atty. Puwa. Kung doon na manggali mo'y plano nga bag-uhon ng tanan, dapat kato palang pagsugod dito na. Dito na nato na aghihisgutan. Ha? Dili kay patapos na ta, happy na ta mahuma, nakapresent na ta og mga evidences, nakapresent na ta sa mga witnesses, unya kay huyang man, karon pa mo eksina. Gihimo galing example mga katropa ang nahitabo kanon kaniadto ni Justice Corona mga katropa. Diin gi-impeach siya pero katunga time na ay bakante katropa sa posisyon sa Senado kay nakadaog isi presidente si Ninoy Aquino. So 23 na lang mga katropa ang nahibilin nga mga senador pero nganong wala man giusab ang threshold nganong 16 of the all setting Senate man gihapon mga katropa ang gibasihan. Muna niyang gikuha ang base diha. Grabe ka tinaw ka klaro ang explanation katropa nga kana nga explanation dili na kayang sabton mga katropa labi na ni atong mga senador nga adunay mga personal interest. Bullseye. Sa una, sa nahitabo ni Corona mga katropa 23 ra ka klaro nga mga senador kay bakante ang isa. Pero wala giusab katropa ang threshold. Karon katropa, sa nahitabo ni Vice President Sara Duterte nga walay na bakante nga posisyon nganong usbon mangyod. Di ba? Klaro kayo. Klaro kayo mga katropa nga harap-harapan na ang pamulitika, harap-harapan na mga katropa no ang gibuhat sa administrasyon mga katropa nga paggukod mga katropa ngadto sa mga babag kanila sa umaabot nga 2028 election.
1: Bullseye.
0: Kaklaro ana oh. Oh, dere pa ha, napadre mga katropa. Sa Article 6 of Section 2 mga katropa sa to ang konstitusyon nga ang Senate, mga katropa, composed of 24 senators. Muna nakabutang dito. O tinuod, mga katropa, nga ang balaod, nag-ingon nga all members, mga katropa. So, i-interpret ginato ni, nga tanan kong miyembro sa 24 ka mga senador. Gawas na lang, mga katropa, kung una, nakastate na dito, minisay una na, kung doon ay permanent nga vacancy, mga katropa. O, na kumbaga na bakante ang isa ka posisyon sama sa nitabo kaniadto ni Ninoy Aquino nga nahimo siyang presidente. So pagka presidente niya na bakante ang iyahang posisyon, 23 na lang ka senador ang nabilin. So doon na isa nga bakante. So ikaduha, oh kung namatay mga katropa ang senador. Kumusta man to si Romualdez ka? Nahinduman rin ako. Di man to senador pero nahinduman ako ba? Para basta inaana ang mga words mga katropa ang kuang butang sa kong utok kay si Romualdez. No, sige, kung namatay ang senador or nagresign mga katropa ang senador, kinsa may nagresign? Kinsa nagresign? Kinsa namatay nga senador? Or na-remove gyud mga katropa sa pwesto kanang ousted, na-remove, natanggalan, kinsa may natanggalan? Ang uban katropa na priso raman tungod kay doon na sila giatubang nga kaso pero dili pa sila guilty. Oh, ang isa nagtago-tago pa man pero dili man siya, wala man siya na-remove.

0: remove mga katropa. Wala siya na remove pagka senador, senador gihapon siya. Ang isa nag-leave mga katropa tungod kay naigatiman sa iyahang medication. Nag-leave ra man na, wa man na natanggal. Pero ngano mang yud hoy Tulfo. Ngano mang yud nga inyo ha mang gining hugaw-hugawan ang ato ang konstitusyon. Ang mga senador maghihapon na nagpanday ni ana, pero nganong kamo ra maghihapon ang mutuis ni ana. Ang nahitabo karong mga katropa sa Senado, dako ka na nga epekto mga katropa na wad-an og pagsalig ang katawhang Pilipino. Sa to ang mga mambabatas. Nawad-an ta og salig mga katropa o nabutang gid sa tong huna-huna karon nga ang batas di ay para ra gina sa ilaha. Ako personally mga katropa, ako nawad-an gid kog pagsalig sa tong konstitusyon. Mara na gibutang niya, gibuhat-buhat niya para doon na lang mo'y trabaho. Pero di ay, ang atuan di ay balaod ka tropa, nakadepende kung asa pabor. Kaya di ay nila tuison ang balaod mga katropa according sa ilahang nga gusto. Mura na sila utag iya sa Pilipinas nga unta mga katropa, sulugoon ramana sila diha. Bullseye! Nagpa-preskon pa ng hinampak. Puno lagi siya. Nabutaktik lagi siya ang pangutana. Ha? Pinawin ko na ito itong presko ni Erwin Mr. Bendalo, katropang Rostom. Napuno siya mga katropa o pangutana. Pangutana siya taman. Good morning diyan ni Java Jurzet. Di usab kay Court Rick Libor, mayong buntag kaninyo mga katropa. Ay ko niyong biyahe, ubanay ko ninyo mga katropa sa atong paglabad-labad ug ulo nitong topic kanong kabuntagon. Atong paminawon.
1: Ay kung magdidesisyon po kami back before Christmas, nandito po sila, hindi mo po pwedeng hindi at ating bibilangin sila.
2: Pero
1: how do you interpret then the pronouncement of the SP that you know sinabi ni Victor excluding to clarify where ang motion kasi ni Senator Soto yung po sinusundan po na lahat po ay pwedeng bumoto on the day that they're here. Pero if they're not here, then paano natin bibilangin?
3: I think there's no quiet surgeons at point of Senator Soto. But how do you interpret then the exclusion as pronounced by the SP?
1: Well, no, if you're not there, pero kasi ang tiniisip, whether kung buboto sila o hindi, hindi po yan eh. Pag dito ka, na sinusundan lang po namin, yung sinasabi ng Amicus Curiae, kung paano kang buboto kung wala pa naman dito?
4: Pero sir, tama ba? Hindi na kayo pako sa 24. Kasi nga, depende sa panahon ng pagboto nyo kung sino yung physically nandito.
1: Sabi, pero what I'm saying, kung dito naman silang apat, 24 po kami, then 2/3 ka rin.
4: So still there was revision. We can use the word revision.
1: We did not lower the threshold.
4: Even lower, but revision, sir.
1: Kasi po yung interpreted the base.
4: Please like
0: it. Ala, tumaga na niya, Bendalo!
1: Kung tutusin ho natin, if we try to understand, 2/3 po ng all members, hindi po natin binago. Kasi kaya nga po, nagsasabi po kanina, kaya lumabas po ako dito, sabi ni Senator, Senate President, sige kausapin mo yung media, because we have to correct this. We did not change the 2/3. Sabi po dito,
0: wala daw gi-change pero gi-lowered tanga. Pakunta ka na duol pa ka.
1: Kung dito po sila, for example, ang butuhan natin is December 2, December 3, nandito po sila, they decide, Senator Loren decides to come home, Senator Bato decides to join us, and then, kung yung dalawang senator, pinayagan ang Sandigan Bayan. Hindi po kami mag-object, we will not object. Hindi lang po kami makapag-request sa kanila, kasi parang, panglimasok naman po sa jurisdiction po na sa DIA.
4: Pero nabago kasi sir yung meaning ng term na all members. Kasi nilagyan nyo na po.
2: Sir, so far lang kung better term, should it be used na flexible na lang po yung voting?
0: Oh, may pa mga media katropa, kasabot pa.
4: provide the baseline.
1: Still two-thirds, that's what we're saying. But people are thinking, what about the election?
3: Birthday girl game?
4: Amen.
2: Sir, siguro po nagkakatalo, paano ba yung tinutubay na threshold? Something, yung iba iniisip, yung threshold is required to the two-thirds, yung iba yung akala threshold is the 24, which is the denominator. So binabagin yung threshold is the two-thirds.
1: Two-thirds.
4: Yun, hindi na bago.
1: All the members, hindi na bago yun. And for some reason, mga lumalabas po in social media, that's why we have to rectify this, na sinasabi, threshold lowered.
2: So denominator po?
3: Denominator ang gumalaw.
4: Gumalaw, yes.
3: Sir, top game. Sir, yung transcript lang ng LPO, okay, Gima, accordingly, the computation shall exclude members who are number one, detained, and otherwise legally restrained from exercising. Pasali mo yan, sir. Okay, given this pronouncement, how do you apply then, apply this pronouncement?
1: Definitely, di ba? How can Lauren vote kung wala po siya dito? Pero, kung magaling na po siya, umuwi po siya dito, Senator Bato finally decides. Kahit dati po kasi, di po ba, ang understanding, ang sabi, paano sila makakaboto, hindi sila nag-attend ng hearing. Pinapayagan na nga po natin yun eh. Kahit hindi sila nag-attend ng hearing, kung gusto nilang pumoto, pag pumoto siya, because before, ang usapan, hindi nakahatid ng hearing. Sabi nung ilang amazing puree, hindi sila mag-attend, hindi sila po pwede, hindi nila alam yung mga body language, etc. May transcript. Okay na nga sa amin, hindi sila umattend, pero pag dumating sila sa mga, hindi sila nakapalumpa, pero dumating po sila, pagpuputuhin mo sila.
0: Samok ni Tawhana. Oh, mao na yung explanation mga katropa. Ha? Wala giusap ang threshold mga katropa. Oh, wala giusap, pero kung muabot sila, mubutar sila, di makabutar sila. Oh, pero unsa man ang but pasabot ay nang usabon katropa to 14. 14 na katropa ang ihap karon para nga ma-convict na gyud si Sara Duterte. Unsa di ay na? Ay nako, dula-dulaon man ta ani nila. Unya, as if naman nga tugutan sa Sandigan Bayan mo join mo vote si Barkolita o si Jinggo Estrada. Come on. Oh, di ba? As if naman kung tugutan sila. Amo bitaw na inyo nang gipaslak diya kay para gyud nga makuaan gyud mga katropa ang makaliado si Duterte. O kung si Bato de la Rosa, kung muanha dahi na dianhag inyuhan na nga papasudlon o dili na atangan dia sa gawas ni Trililing. O. Diba? Kamu-kamu na lang gini ha. Well, katropa, taas pa kayo na itong hisgutanan pero di ko gusto manglapas na sa oras mga katropa kay maabuso na ito ang lawas. Katropa, doon na pa tayo nahibilin ng mabalita ang itong nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Motorista patay sa disgrasya nga nalambigit pulos walay helmet mga katropa o galesensya. Detalye ni Cresley Gaspi sa XFM Jensen. XFM
5: Report. Dali ang gidala sa labing duol nga balay tambalanan ang duha ka motorista ug usa ka angkas human makaangkon og daghang samad sa panglawas tungod sa disgrasya nga nahitabo kagapon alas 6:00 ang takna sa buntag duol sa tindahan sa San Jose Road Barangay San Jose Jensen. Gilang driver sa Badya Motor nga si Carl John Maguate, 21 anyos nga residente sa Three Kings, Ondokawan, Barangay San Jose, ang kabangga nga laing motorista mao si alias Daphne, 17 anyos nga working student, samtang angkas mao si Orly John Tamanggong, 18 anyos nga estudyante nga taga Sitio de Talsalban, Barangay San Jose. Sumala sa investigasyon nga nagsunday sila Maguate og alias Daphne samtang ginasubay ang San Jose Road gikan sa San Jose proper padulong sa Tumbler Police Station apan pag-abot sa maong lugar kalit matud pa nga misutoy sa pagbadagan si alias Daphne og naigo ang likod nga bahin sa giminuhoang motor ni Maguate. Sa kusog sa impact, nalagpot ang mga naiskutan o nakaangkon o mga samad. Gidala pa sa ospital ang mga nasangpit apan gideklarang dead on arrival si Maguate, si alias Daphne, gikustodiya sa T.O. Jensen, dayon giturnover sa WCP ni Tumbler Police Station, human gidala sa ospital samtang ang angkas niini na ang hulusab. Sa ikaduhang progress report sa T.O. Jensen, nasairan nga hindi naman lang sa silingan ang Badya motorsiklo nga gigamit ni Maguate, aron nga ihatod sa ospital ang Mabdos nga live-in partner. Naibalusab nga, sa disgrasya, walay sulob nga helmet ang mga naiskutan o dala nga lisensya. Sa pagkaroon, ginahulat sa Traffic Enforcement Unit Jensen ang settlement sa pamilya sa namatay o working student nga nakabangga. Dipinsay kanunay ang paglawas. Pagtumarot, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, XFM News. XFM Report.
0: Samtang mga katropa LGU Valencia, nagipadayon na sa pagkapaduol sa servisyo nga to sa mga barangay. Vitalik pinagi ni katropa nga Janice Lumamba sa PIA Bukid nun.
6: XFM Report.
7: Nagmalampuso na ang lukang pag-amhanan sa dakbayan sa Valencia sa pagpahigayon sa nagkalain-laing programa o serbisyo isip kabahin sa padayong paningkamot ni ini sa pagpaduol sa serbisyo publiko ngadto sa mga residente sa mga barangay. Ngadtong September 22, 2026, gipahigayon sa Barangay Tugayaong sa kakomprehensibong serbisyo caravan diin ang mga residente na kadawat sa mga musunod nga serbisyo sa libreng serbisyo medical pinagi sa outpatient department sa City Health Office, yakap profiling gikan sa City Mayor's Office o plan rehistro sa City Civil Registrar's Office o lakbay impormasyon nga nagatod og mamahinungdanong impormasyon kalabot sa mga programa, benepisyo og serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Kini nga inisyatiba nagtumo sa paghatag og dali og sayon nga access sa mga bata kan serbisyo sa gobyerno ilabi na sa mga residente nga anaa sa lagyong mga lugar. Ang LGU Valencia City nagasalig nga pinaagi niini nga mga programa mas mapaligo na relasyon sa gobyerno og sa katawhan og masiguro nga walay valensyano nga mabilin sa pag-angkon sa mga serbisyo og tabang gikan sa lokal nga panggamhanan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukid Noon.
6: XFM Report.
0: At ang oras sa mga katropa, alas 8:56 na sumuntag. Katropang Rostom, atong pagpamili na ito og ito ang lucky winner sa ito ang katropaleta ng Kabuntagon. Oy, announcement mga katropa. Ang ito ang nagapuntay ID ring nakaplagan katropa o gawa pagid nakuha. Panag-iyahan kini ni Juanito Lambos kay taga Barangay 1 Malay Balay no usa ka senior citizen mga katropa palihog og claim og palihog og sulti niya kung naminaw man galing mo nakaila mo ani niya ang pangalan katropa si Juanito Lambos Barangay 1 Malay Balay ang iyang senior citizen ID na bilin diri mga katropa palihog lang og inform kay para magamit sab ni niya mga katropa. Hay nako sakit ako ulo. Pa na magkomentary kay katropa no maapektuhan ang imuhang inner peace. Inner peace maapektuhan yon. Kaysa tong lucky winner karong kabuntagon sa tong katropaleta. Agi ready pa ni katropang Rostom. Ato mga produkto katropang Santon Plus Gold, Santon na Plus Capsule, atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Naputay Vision X Plus Capsule, ang ato ang Santon Vitamin C. Ang atong Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, lakip na ang Clear Skin Soap. Ato ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, mapalit katropa, diri sa atong sibyaanan. Saka mo diri katropa sa stasyon, sa XFM mga katropa, nahimutang ta sa second floor, door 2, Talatala Building, Carbajal Street, Malay Balay City, Bukidnon. Saka mo diri mga katropa, kaya available lang ito ang produkto. Manya, maka-discount mo diri mga katropa. Mas ubos-ubos ang ito ang presyo diri. Alam mo, saba. Congratulations sa ito ang lucky winner. Karong kabuntagon, nakadaw ka og 50 pesos nga Lodo Chica sa Java Georgette. Congratulations kanimo. Nakadaw ka Java Georgette og 50 pesos nga Lodo Chica. Palihog lang og message sa mua para makaibalo mi unsa mong ihatag sa imuha. Pwede po ka na mo tagaan og paghigugma. Katropa, salamat kasi yung pag-uban ka na ako sa to ang programa nga Bullseye sulod sa 2 ka oras mga katropa. Huwag mo nalapot pa hon, mag-uban-uban ta ha, sa susamang oras, susamang adlas. Susamang adlaw, susamang programa mga katropa, ang programang Bullseye. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Ako si katropang Marie Cudino, usa ka babaya, pandili babaye lang. Hindi ang programa, ang Bullseye.
8: Bullseye, Bullseye.
9: Assalamualaikum, mga igsoon.

0: sa ko ka diha. Ano ko ka nangihingi mo nang isa-isa ng imo ang tiil diha?
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alisag mo ka.

0: Stong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah naon sa maningakong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilikilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon. Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paons magkaayo?
2: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niad to ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
1: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
2: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Nganong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Ah, sakit kaya kung tiyan mo la.
2: Nganong man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak kong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: Lamang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay Nueben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
7: Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
6: Oo.
8: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatang o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
10: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purukwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
11: Sa XFM.
12: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige, par.

0: anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sa anumang gamitin sa...
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayo nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Kung ikaw makakita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong muntikab ng lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: FM.
1: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
2: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Iyo na pa mare, unsa mo nang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyale sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
5: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nganay uyab nga 10 anyos apan sa magsuta sa asawa may 10 anyos na di ay ang gumumot ito'y mga higala hangat ay ay

0: Yes, mga maring, usa ka maayong adlaw nga Huwebes today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon sa maring karat man ako ang owner diri ta pakililiado na diha Jong. Na ipit diha Jong. Adlaw ka mga maring nga Huwebes sa September 24, 2026. Ay nako, welcome mga igala sa pinakadidli nga programa sa radyo sa tibok isla sa Mindanao kini ang
1: kung ako ikaw.
0: Ako si Maring Inday Erica Deligoapa Delemester sa apan ni makopiyansaan tungod kay mangunay og silingan.
2: Ako ra si Waray, si Waray Buhok, si Master Inday Tanini. Ay, dili ay.
0: Ako Waray mo si Lila Manguro ka.
1: Ay, ay. Si Pietro sa lain hina lagi ako ng mic
0: ka bor Maring. Asa ka babor? Sa impeachment o sa kuan?
1: Asa ka babor? Ay, sa kadali lang kay bro, yan ay lagi kaayo ay.
0: Kasi hindi siguro.
1: Ay, okay na, na mo na rin, hanin ni.
0: Hoy, ang waray.
1: Ada. Ay, tuan ba ang bokol? Ay, asa mo lagi ka ni waray?
0: Ah, naliri,
1: ah. Wala lagi, nagsingot lagi ang ilong.
0: Mula na itsura sa panang nakakaog mga pato, mga adobo. Murag aba.
1: Aba, aba.
0: Murag happy kayo.
1: Nagburang nipusikan naman lang ang tiyan lagi.
0: Happy kayo, kaba malista.
1: Ayo, mas pakai ni masuk kok. Ayo, ayo kena, mak sakit ambu uat.
3: Ah, anyway, si garuni aku anga, makrop aku anga.
0: Kena oh, nak apol lah dai. Nak apol lah, sedang nak imong dunggan dia.
1: Bila nak makan otak tu, bulat dia. Wah, kayak pilih ha.
0: Ayo dia pak.
3: Asa dai ni.
1: Bila tanon kita.
0: Ayo pak kuri.
3: Asa.
0: Petakara juga kuri.
3: Halo. Dala ay saka, dito na saka.
1: Wala lagi na. Okay na tanan.
0: Okay na na imong headset.
3: Ah, hinay man ba.
0: Hinay ka.
1: Hinay kaya kuha po. Ganun
0: ni. Gani no. Unsa ka ni? Unsa kay problema ni bay? Nga hinay man. Mga higala, alas 10:37 na atong oras. Kaabanan na ito karon mga maring. Ito ang pinakadidling kaabanan diri ang alamat sa radyo. Bats nila ni Guliat, ni Itiban ni.
1: Adi ay?
0: Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini.
3: Hello, Philippines. Hello, world. Okay, fine. Dama. Ito, wala me.
1: Ilan yun na yung mga idaran mo rin, no? Kaya dali kang suko.
0: Dali na sa puto.
1: Anong sa puto nila yung mga idaran?
0: Ikaw ko na higa, konting gimbot, mag-senior na.
1: Oh, di ay?
0: Konting gimbot na lang, mag-senior na.
1: May lang nagtawa yung bungot kayo.
3: Excuse me, sign of progress.
0: Dapat, karoon pala ang daan mo na i-proseso dito kang Sir Rico Hermoso sa Oscar Tagong. Ang imo mga papers, kaya rin nga dali na ka makakuha o gakuan.
1: Ayudi.
0: Mga ayuda. Live na karoon, babati diri sa XFM 107.1 Tagom. Labi pa sa to ang Facebook page. O syempre mga igala, gabuto-buto po taga pakapakapunta diri sa XFM Mati City.
1: Ay! O diri sa General Santos City.
0: XFM San Francisco Agusan del Sol.
3: XFM General Santos City.
0: XFM Bukidnon.
3: Ay sa XFM Pagadian.
0: Grabe naman nag-upload siya. Mura ba katong Mount Fuji nga gimnibuto? Gubangan po na ang ngalihan ng anak sa kuan nga.
1: Pinabundak pa, pero balik nga po di ay.
0: Ay gubangan po na ang pagpaga ni Ampang ng kalakihan. Mga maring ha, sundin mo sa to ang Facebook Live. Kay live na takaroon ang among ipakambong niya mga beauty today. Thank you kaayo na itong sugod mga igala. Ako ang tagaan, mga tagamaayong pagpasalamat sa Ken's Barbershop. Sa ko ang beauty today. Aha. Inabaran sa manager sa Ken's Barbershop, palilain si Ken Acevedo. Hunter X
1: Hunter. Kuya na imo ang dayon kuan diya?
0: Pinaka Hunter X Hunter sa Gold City.
1: Mao di ay.
0: Naghang laki
1: ang gipil diya. Sa karang tao po na, para ang tao po na siya maring.
0: Dani. At syempre mga higala mga maring. Ang ato ang gatro pa okay ato ng pag-aablihan.
1: O sa ato ablihan na maring, mapasalamat po ko sa ko ang hairstylist.
0: Ito may ka-hairstyle na.
1: Si Ralph Beauty Salon.
0: Mauba?
3: Si Ralph.
1: Ralph Beauty Salon and Massage Parlor.
3: Aba.
1: Magpagupit ka maring. Libre na sa masahe.
0: Na-extra maring.
1: Oo. Kaya kung ba, paghuman sa extra maring, lahat may extra ka naman.
0: Wala, uy.
1: Pasaka maring.

0: Gold Herbal Capsule.
1: Mhm. Oo.
0: Han kay gahanti sila mga bulawan kay mga testimonya nga naali nila nga balatian pinagi sa ado-ado nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Uh-huh. Syempre mga igala ang pinakaunang kanta ato aning Abrihan Bear. Grabe ka ayo. Sige ingon dire sa to ang mga viewers. Basa ko no Daria.
1: Ana si Wilma Joaquin. Hello. Pagikan kay Mitsurong, ha? Uy, mga nagsunod lang sila.
0: Hello, buhay pa nila sila di ay.
1: Hello, mga Oyotas. O sinining Garcia. Alas, good morning, mga maring.
0: Hello, Ning.
1: Kanta habi out of the blue. Birahe.
0: Go, Nining. Go, Nining. Go, Nining.
1: Sige, out of the blue daw, Ralphie.
0: Ni Militar.
1: Militar na kanta ni Ana,
0: si Militar, ang nakanta Ana, out of the blue. Na kay nasa Brahan man, kay violet naman ang color. Out of...
1: Pwede ka suka mo pik-pik siguro?
0: Marang ikaw, Gwen.
1: Ay, ano di ay?
0: Gusto ka mo pik-pik.
2: Ikaw ang kanta na kay Gwen man rin, kanyang sa Militar man siya.
0: Yes, iya hani.
1: Ano sa man ito yung NP, ito yung hadi ay?
2: Nang proactang.
0: May gani kay napay na akong nabili. Ay nako. So comment na mga igala sa to ang Facebook Live XFM 107.1 Tagom.
1: Correct.
0: Siyempre di ay mga igala, ha? Thank you sa to ang mga viewers sa nagkadaiya nga mga yes. XFM Area of Responsibility. Ano na kanta?
1: Hello.

0: Ratu Meneng Garcia.
1: Apa? Kayoning saya mau hanga.
2: Eddie Garcia.
0: Wana siya na kana yang igagaw ni Eddie Garcia.
1: No, ay mauba.
0: Ya yang pagumangkon si Banks Garcia.
2: Ah. Ana kana ni Banks adre.
1: Pan katong nga kanding nga ni Banks dai
0: dato. Lain mo Banks sa likoy.
2: Eh kasi mitsuro nga apod jud na tripan ni Mamaring Erika.
0: Aba, dili mo na trip.
2: Anang,
1: si Mitsurong, na, katong bigtianan ako,
0: Ay, bigtianan na rin mo?
1: Bigtianan pa.
2: Ni alam si Mitsurong, ako sa giingnan nga, mura kada ko ang pital sa daon sa kanani ang nangka, ano sa? Sa Marang.
1: Ay? Ayaw lang, mura ko tsurong daon sa Talisay. Kada
2: ko.
1: Kasi sila sa akin, ako sa rin bigtian mo, bigtian pa na ako ni, awa
2: lang. Kaya si Merz Kio.
0: Apila na si Merz Kio.
1: Bigtian po ni.
0: Ano na, pahit-hat pa ko na diyan.
1: Hat ka, bigtian.
0: Naglibo ko, nabre heart ng green.
2: Ah, napadali ah. Nanapod na si Master Dili. Magpalaban sa turbo, ha?
1: Oh. Ah, di ay, ana, di ay. Medyo rong pamatod eh.
2: Pamatod. Ayan palaban sa turbo, Master.
0: Ah, grabe. Daghan kayo ang nananaw, pero tutulo lang ka ba kung nag-comment din, ha?
2: Share pa siguro mo.
0: Share. Inyo, aron malingaw pa inyong silingan. Dili lang kayo mo malingaw.
2: Mga taga-Iligan, hello, good morning, boys and girls.
0: Labi na dress sa mati, ha? Yes. Ato ang mga... Daghan kita, anak si Kuan, parin, si Maring Quintasia. Daghan kita, listeners daw sa Mada Market.
1: Aba?
0: Oh, naglanog-lanog tada sa Mada Market, Mati City.
1: Oy, ako yung na-remember na sa Mada ang public market, si Pikung.
0: Ang di ay?
1: Ang mag-report sa sulod sa CR, no?
0: Ano sulod yun, Reza? Ba't orang lanog kayo?
2: Grabe naman kayo naman, Maring. Oy.
1: Ano na, mag-sure naman sila ha, bantay ka o magkita tabasing isa.
0: Alkansi naman ko ari sunod si Manda. Wala naman ko yung microphone magunitan.
1: Andam na baka sa among bagpanglibak.
2: Masingla na kang Lucy. Kay doon lang ka.
0: Day, anam na ako si Gap. Ayaw na di-hook up, Gap.
1: Andam na baka sa among bagpanglibak. Ana po, hon, sunod si Manda.
0: Ako ngayon si Isim siguro. Ako siguro ngayon si Isim. Ako yung exciting nito. Kamutira sa ta.
1: Ah, sige. Pero tagalay mo, Marpel.
0: Bingkahan. Asa sa Digos?
1: Kanta na, ini si Giawit ya.

0: namin mga narinig. Ayon na kami grupo nyo. Makatras
1: yan eh.
0: Salamat tayo sa mga Merskyo.
2: Hoy, ingon si Pampil sa kanano sa iyo tingog maring darya. Ay, sa kanaki ko sa tingog anay mong kauban doon. Kay Moraga, nindot kayo siya. Pwede na ikuan.
0: Itip?
2: Pwede itip.
1: Asa itip?
2: Tipos baka.
0: Ay!
2: Ay, wapo, wapo.
0: Aksyorya Ilsa.
2: Ay, takiya sa Bulgari. Sila ni Sir Nan.
1: Ay, ba?
0: Ay, taka, sigar may kuan niya. Isa ka ko lang.
2: Ma'am Els.
0: Kaya may kanang.
2: Kuchik in siguro niya, Ma'am Els.
0: Pwede.
2: Okay naman din ka speakers. Kaya pagumanin mong check out, na may paputar na kwarto dili.
1: Ati ko rin check in si Kainet din.
2: Ah, tatabangan na ito. Kainet. Ay, kung gusto ninyo ka na nga, nindot kayo nga, lodging house nga. Gusto mo mag-relax, so parang mga, yung mga palangga. Alam mo, anay mo rin sa Bulgari, may nindot kayo. Ato yung station manager, diya mayroon nga chicken siya siya nga, misis, ganahan kayo siya.
0: Klaruhan na.
2: Ganahan kayo siya.
0: Ay, ganahan din. Siya di,
2: ay. Siya ko, pwede po, o. Pwede po, o.
0: Mga ayotang ganahan ko, anay, pasis ba para makasulod ta?
2: Pero pasis nga naaram na suloy yo.
0: Di pasis gan eh.
1: Unsa man ni na
0: imong sa man imong gidala duha man eh.
1: Ah, request si
0: Indonesia.
1: Hay mga mari basahan mari nag request si Bibot.
2: Ah, Bibot.
1: Ano siya nga request ko song na That's What Friends Are For. Kamong tulo ang kanta.
2: Ah, sige, sige.
1: Noted.
2: Uy, mga taga-tiga to, Buhangil, na shout out si Aldrin Andrea New. Good morning, mga maring. Shout out dream sa kuan. Sa Polite Laundry Shop, Tigato Road.
0: Tapos na Tigato, no?
2: Natural kay kuan man, ang lamino masawa, matalapit sa strike. So,
0: Asa pamato din na Aldrin nga libre ang amo ang isa ka londrehan di aha. Okay, dool-dool na biyata. Ako ihadak ko, wakapi na paglaba ko eh.
2: Oye, ano si Mitsurong? Atong tag Bulgari ba, sir? Pamatod in na Mitsurong!
1: At, uli na itong kataon na siya mga marin, ha? Arab?
0: Okay, libre naman.
2: Sige, sige.
1: Balik mi mga igala. Una na itong kataon ng kanta, ha? Sa tuang pagbalik taon-taon.
0: Ano na ito? Aruhan niya ba kayo? Giyok na magbalik.
1: Nag-excited na kay kamo kanta ba? Sa nagsay mo.
2: Sa nagkipubiya na.
1: Pubiya na ka mo. Kanta na tayo.
0: Wala siguro din drama rin. Kanta ay kanta siguro.
2: Ah, sige. Ino to si SM. Mamali problema si SM.
0: Okay mo. Kanta pa po na. Happy na ba po na siya?
2: Ay, SM.
0: Kami nga kapag maglarga ko dito. Siya kayo man siya.
2: Oo, kanta. Dungan mo ito.
1: Oras mga ikala. Alas 10:55 na sa buntag. Ay magkakamang balik minyan at tumtulumanon.
2: Kung ako ikaw!
3: Sa XFM.
4: So na, putot kayo ko? So kanya na minaw kong XFM? Hala, itangkad ko!
5: Wow!
4: Binawbi? Pinagali kay Inches na nga ko ang takong kay Muram pa ang sokens kay Daghami kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Priya, Sakwe, Romawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Gili na rin siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una, hindi ko katulog din. Gili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oi,

0: a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Pipili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells. Arong malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconche and VCO.
4: Available sa mga butika. Kati

0: asahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, and more.
1: Happy Tagum shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na adik ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapag-insuray. Screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract

0: na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumol, piging masiyot. Nang ako mabumol. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Siyon! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Ato ba siguro na kantahon na?
2: Kaya... Wala ko na kantahon, tiyad dari ang akin ato ang tuluman nun, natod ni kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health.
1: Yes!
2: Naguna ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Correct!
2: Siyempre, unsa pa mga produkto yung nailhandi ha?
1: Ang Santon Vitamin C.
2: Og?
1: Og ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Og?
1: Og ang bago nga latest na ato ang kape, nga ang Santon Gold. Ay, Santon Gold?
2: Sakto.
1: Tama, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah,
2: ang tangi mga igala, karong Setyembre 27, 2026, karong adlaw, Domingo, maabot na mga maring.
1: Correct.
2: Ang magpalipat din ha, kay naami ang ato ang team sa XFM Tagum. Inabaran sa Yes to Health. Nadia sa bay barangay Andili sa Mawab, Davao de Oro, karong adlaw ng Domingo. Maghatag ni mga kalingawan o mga libre nga serbisyo.
1: Makatapal ka mo rin.
2: Sa tuang ginatawag o karaban.
1: Yes, Corini.
2: Ayan, so naalias si Dr. Jenny Druda.
1: So ang karoon sa mga nakadungog niya, ang na inyong mga silingan, inyong parinte.
2: Imarites?
1: Imarites din mo nga maabot ng mga taga-radyo.
2: O, syempre, naapod daw si Palanggo.
1: Ay! Paano na gano'y? Positive na gano'y siya?
2: Ang buti, mahoy akong bagtak. Ay,
1: positive niya.
2: Positive.
1: Ako nang gaksong galit, mudagan ko. Wala na bitaw ko sa lonis.
2: Ito, sa astray na bitaw ka.
3: Gano'y, gaksong. Ay, mag-gaksong yung Lucy na po.
2: O, ingon pa di, si Maring O. Ay, mag-
1: Panunog kita, Lucy.
2: Ingon pa si Johnny Batong Day Erika. Anak si Annabelle, nasuko siya kay Gilibak daw ninyo.
1: Hoy!
3: Hoy! Come on, man!
1: Bilin mo kami mang libak
2: si ba? Si Annabelle Di Balocos o si Giuseppe Cagata din sa Shrine Hills.
3: Kana!
2: Matina, Davao City. Good morning!
1: Good morning, may mga niya, ate!
4: Good morning, boys and girls.
2: Isa pa na, Adri.
3: So,
1: Ran Santisas, listening.
3: Listening?
2: Kaban sa lighting.
1: Hoy, naapod ay si, kung ano, si amigo po ni, kung ano, ni... Ni tuber?
3: Isa ba si, kanin si, di ba ni si Mario eh?
1: Ni ngom rekos pindok ko
3: mo. Dali na ni mo komento si Mario.
1: Dali na
3: kani ko man kani podcast.
1: Kani kani.
3: Wala ni impostor ni. Wala ni.
2: Ay pa si Alvin Gok nga lamig ay magpatabang ninyo tulo eh. Ala oi, amen si. Ala,
3: grabe man gigi alang-alang oi.
2: Sige pa anda man kiratin. Good morning mga guwat maring gimingaw bay ako ninyo. Ni guwapa na gyud pag-ayo si Erika ba. Kanya si Din Luna na nagpaabot na ganyan ako ni Big T.
3: Big T na si Din Luna.
2: Isa pa yung Adri Abega.
3: Si Paolo Bakirel, manok ni San Pedro. Ato yung katahon ang manok ni San Pedro.
1: O saan na Bakirel? Ito nang nasa lata?
3: Dali ito, Bakirel to.
1: Bakirel na ito.
3: Sige na, Pao. Ako katahon na ka, Pao.
1: Una
2: si Daria.
1: Una sa itong tulog kanina.
3: O saan man to?
2: Hoy, ingin pa si...
1: What friends are for?
2: Si Daria kay imong tiyo, murag na asa purgatorio. Ingat pa si Pindoko Mario.
1: Si impostor, oy.
3: Impostor. Impostor ni Dennis Mario.
1: Dennis Mario.
2: Lain na siya, oy. Si
1: Katontaka EFM.
3: Dennis Mario.
2: Dinot kayo voice si Tia. Ba?
1: Ba? Ay, mo yung patpangkaraan.
2: Singer, mabunin siya, oy.
1: Pero ang last purgatorio, masagpa.
3: Wala na singer yung jumping horse, ha?
1: Jumping horse ito. Jumping horse, bretong yapilan ito, master.
3: Kwento ka ng kontis, mga amang.
2: Asa man ito, laing kanta dari ang unag-una, be.
3: Kwento ka ng mga present for. Ganahan kayo si Gabalasana.
2: Sige, be.
1: Ihan yun ang kwan.
3: Dili, ganahan ka lang kasi kay mga amigo, matanihan.
1: Ah, di, ay.
2: Ano yan ang kanta, mga maring, para kaninyo, horon?

0: naman sa nag-request.
1: Salamat, salamat, salamat.
0: Pero tayo na kusma, taas kayo.
1: Okay, kaya mga style niyo ha? Katong Anne-Marie na ba siya ito? Isang?
2: Singin ba niya si... Juanito Tilap nga murag last episode inyong kanta master, that's what friends are for.
0: Ah, ay.
2: Napay ugma, oy pataka na man.
1: Pataka na man.
0: Pataka na man. Mayo muntag, nalingaw ko sa tanaw sa inyong tulo from Mati City.
2: Oy,
0: ay, request kay JR in Abiuga, no? Kay Mati na Mati din si
2: JR. Good morning, mga taga Mati. Good morning.
0: Pa-request mo yung kanta po, mahal pa rin kita, song from Milby sa Salama.
1: Aba. Ay, si Ma'am Elsa. Ay, kabala ka ba, Ma'am Elsa? O, guys, sir, sure, nan. Kaya kataho na tanan yung mga request.
2: Anak pa siya nga, banat good mga maring, ha ha ha, bibot.
1: Bibot, bibot, bibot, bibot, bibot.
3: Good morning, boys and girls.
0: Ay, ayan.
2: O, si kanta.
1: Kato isa, itong kanta ni Anne-Marie. Asa ka nito siya?
0: Ano siya, boss na nini, basta tiguwang luuran daw.
2: You're a part of me.
1: You're a part of me.
0: Ano nagis siya?
1: Gani.
3: Good morning, boys and girls.
1: You're a part of me by Anne-Marie.
2: Siyempre, kung mga maring, kini mo sa kanta, ito ni kanata sa turbo, ayaw inang laki ka, kulinin mo, din na mugahi. Inami ang turbo, arang nga mas malipay si...
1: Masses!
2: Yahoo!
0: Sa master, murag surf imong gilod kay nagahangman.
1: Okay, basta ang naglood. Okay, matang kaso naglood bayot.
3: Good morning, boys and girls.

0: pasok lang bayot na kayo, wag sa pasok lang bayot. Sa tingin ko lang bayot, kaya itong mga grupo, pasok sa pasok lang bayot, wag yung tayo gubang yung kamadaan.
1: Good morning, boys and girls.

0: tiene un bolso y te digo, tío, Mister, pensaba que hubo un yogur ahí.
1: Ka naka panood to na mo sa Marian.
2: Mana pare.
3: Good morning, boys and girls.
2: So, baka nila lang manok ni San Pedro Bini, Paolo Pakirilbe. Da, ato ni nga kantahon.
1: Kanta mi?
2: Oh.
1: Asa man, ididikar ni mo ng kanta ha?
2: Ididikar na ko ni sa mga sabungiro. Ten, talama lang, ten.
1: Tiyo si Doy.
2: Katiyo si Doy. Sige, manok ni San Pedro. Ten, kalma lang, Ten. Okay na, Ten. Kayo parang nakababor na mo rin, Ten. Babor na kayo mo, Ten. Malamang na kayo mo sa puntos.
4: Akong ipaabot ninyo.
2: Aka ni Bayon,
0: Ano pa si Karin? Salik na ka pa niyo. Ito mo ilang Marian. Ah, sir, gisulti na.
1: Pasalamat ka kayo, Operator Bayon.
2: San Pedro.

0: Kasi sila naman nok day.
1: Ah, Pedro.
0: Pedro na dito katiyo si
1: Dol. Ang kang kwento, Pedro Lagumbay niya, Vice Mayor sa New Corilla. Gaw! Hugaw! Gaw, morning mo niya, gaw!
2: Good morning, boys and girls.
0: Ah, si Pangay Katawanan.
1: Ah, si Pangay Katawanan. Lamang na kay Boss Butar yan, si Pangay Good Morning. Ayun na, sige. Tin, lamang na kay Boss Butar, Tin. Ayun na, balik-balik, Tin.
3: Tawa
1: na!
0: Okay na,
1: sige.
0: Mga maring, atong oras, 23 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Dito ba'y laing awit niya? Ito nang...
1: Katahinan niyo na, kaya ako sa ding bigyan sa natunin nga ito ang... Namagoy, suwat ka ni Abot Diri. Mone mo suwat, oh. Ah, Nadri, oh. Mone, ako sa ding
3: imahimayon. Ano pa si Bibot, oh? Kamurano kang si Stevie?
0: Stevie!
3: Wonder.
0: Sino ito? Taga Wonder?
4: Tiyo! Hindi mo ni? Tiyo!
0: Taga, ay may niya kanta, bing mahal pa rin kita, pero ayaw itong sa Milbig. Uyutar man na. Hindi ka sa Hattar.
3: Di ay?
4: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Tawa lagi, basta uyutar lagi.
1: Basta ka na lang. Dito lang, kasiryaka. Baman na mga ibig siryaka.
0: Ito ka mabisi, nabunsaan niya sa Dapaw.
1: Mabisi na niya. Dito lang po niya sa Atlas, talaw mo police station ng tambay.
0: Ano dito man, Kai?
1: Naman siryaka dito.
5: Sampalin mo.
0: Ay, mayroon sa po, Mark, eh.
1: Makabihan sa helmet, ani.
0: Sana all.
3: Tawa na!
0: Okay, so, taga-alik ka na nga, mahal pa rin kita. Katahit ya, Darya, may...
3: Kasi mo na, atas kayo naman rin.
4: Mahal pa rin kita!
3: Laban ba yung ulo mo rin?
0: Ano mo na, sa Lansunis?
3: Sa Lansunis?
1: Sa Rambutan.
3: Rambutan ng Lansunis?
0: Ay, naghata ko ang Lansunis kanina. Lamiak ko kayo, tamis kayo.
3: Ay, salamat kayo kay Sir, ha? Kay Sir nga si Isidro.
0: Katahit, go!
3: Si Isidro ba ito siya, no?
0: Ah, ba't si Tio Sidoy, masiguro to?

0: Tapos lang itong gardera na eh.
1: Nawalo ka kasi nagkantaan na rin, kaya taas po din.
0: Ah, si Peter Cepera.
1: Peter?
0: Ah, Peter Cepera.
1: Oh.
0: Si Peter, Paul, and Mary.
1: Ay, nako.
0: Sa buka nila gantag, nagantag spinner, no?
2: Laki na ba eh?
0: Bayot siya rin yung spinner. Basta ko lang, ang iyong organisasyon, sa ko lang yung nagbayot, pangit ang yung eh. Upang kinagkamada.
1: Sa ganinang, kung gawiran lang gano'n sa taman pa, pakiyas gano'n
2: siya. Ulang mo na sa hawin. Ulang sa hawin.
0: Ulang, ulang.
2: Karon eh, panguman.
0: Karon.
1: Karon, kadagan naman tanong. Karon, pag-usang.
0: Pag-advertisan ni Ron, ato ni Gausson, tapangado ni dito.
2: Barakana nila parolo.
0: Ralph. Pag di na siya mahawa, Ralph. Pag di na siya mahawa na Ralph, bot pa sa bot, magpatira na ito.
1: Ralph, again. Mura, palil may hawin naan kay... Ang sa imong dala?
0: Ako dala na ako, Derek. Ang regyo niya akong dala, kaneng basilin regyo ni.
1: Wala mo na, Ron.
0: Nakapa ko ibilin, kamay.
1: Uy, kung ano, itom na siya
0: kayo. Katong kalulusido yung gidala, 3 flowers nga, kwan, pamada.
2: Ano? Kaya ipaywit na, unahong sana ko na yung face scrub.
0: Ah, kana, kana.
1: Ako na ko use oil dere.
2: Ay, naman yung mga, pwede na sa'yo, kalan na rin, sa kanang kandong kalan.
1: Ako na iwit.
2: Ay, ikaw, iwit.
1: Ako na iwit.
0: Sige.
2: Dere ka mga paksyot, oil man.
3: Good morning, boys and girls.
1: Tanaw na ito rin, dili ba ni makuha niya ang katong bangal sa chance oil.
0: Tanaw na ito rin ka mga o-ring, ano, di ba mga tanggal.
2: Ano siya mga booster rin eh, wala pa na post yung Gcas. Ano siya?
0: Aba. Basin bore.
2: Huma na po ito.
1: Huma na po, kaya doon na nabi ito yung pipila po.
0: Akin na rin kayo mga kaibahin malo sa digi, wala na manis.
2: Eh, pasalod na ako niya.
1: Ay, wala gi bulsa na ta maring. Bulsa. Bulsa na ta. Ay maghawa mga igala kay mo sudod ang ato ang live drama ning ato ang tulumanon.
2: Kung ako ikaw.
4: Ato to pa isira nga dili imo mapasan nga ikaw ra suwata ka na. Ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakagawa pa nga po yung kailan.
4: Of Master, Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, boys and girls.
1: Sugos maayong pamatasan. Tugote ako nga maka hatag o makapadayag sa kuang katahuran sa inyong tanan diha, mga maring. Labi na gyud sa inyong hanga suki nga mga tigpanubay ning inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Ano kung suwat tampo ka mga maring nga ipadangat ako dahil sa inyong sibyaanan. By the way, ako dahil si Juday. Nakoy ba na nga si Martin? Ako ka nang kwan nung ko mga maring, grabe kayo ang ako ang mga kaning kasakit ani akong bana nga si Martin kay nagbuwang na magod mani pero nami sa kabalay. Kaya ako mabana na ko, wag rin daulim sa puni, wag rin pakialam sa kuabang. Gani, kala nga masakay ko o grab, magkwan si sisig sunod-sunod sa kuwa, magmutor-mutor. Bisa ka buwang nami. I mean, ana ba? Niya ako, gusto na ko gala nga magsiparit ni kay kung musukot siya magsiparit, pero magpabayad siya sa balay. Kaya ina-ana ba? Para masahiran ganyan nyo kung unsa kayo unod na akong subat, inaan yung mga pangitabo.

0: Asa ka?
1: Unang talamang ka.
0: Kaya ano, mali, namungutan na? Salat, namungutan na? Namungutan na rin ko, sumulat ka umaga.
1: Tinay ko sa akuan, ato ko sa kong partner sa akong negosyo.
0: Unsa man ang kuhaan ni mo nga mura, galamag ka na nga mong shoulder bag.
1: Alam nga nga...
0: Ha?
1: Wala mo talamang ka. Dugay naman tatulong naman takatuhay nga wala.
0: Oh, wala ganita. Wala oh. Ko kung ingon nga kita gihapon, wala ko.
1: Hoy Martin, ayun siya kung kuhaan na Martin.
0: Juday. Gipuntaan na naman takak, asa ka pa ingon. Sala ba dahi, isara ko tagbay.
1: Uy, sara pala, pero nagsabot ta. Babaya, palayason mi ko takap niya, pero babayaron ko ni mo.
0: Aya, kung palayason ko ni mo, mahal mga apartment ron.
1: Ah,
0: oh. Murinta ka.
1: Tagaan ka kwarta. Gitagaan ka kwarta sa una.
0: Ah, salit ba? Ikaw doon ay negosyo.
1: Ah.
0: Mura po ka si Kinsa, no?
1: Dilalibin mga mong scrap. Dilalibin mga mong scrap program. Wala, barato lang kayong bakal ron.
0: Tuon, no? Amot nyo. Ay, wala ka kalakaw nito. Sa mga daong ka mura magag si Kinsa po.
1: Ikaw mga si Kinsa. Ano si Muntala magkakawala naman tayo?

0: Jo.
1: Ah. Unsa man din bana dai?
0: Ay buta na ni Jo ingin kan mga na Jo. Ada buat dudu kan buang ala Jo.
1: Grabe. Yang sige maglalis. Lalis away nyo. Kulang na lang lupa ng mga plato din ha.
0: Alang-alang ako, ako observe na sige magkuhan-kuhan sa kuha Jo niya ako. Di naman pag kumukuhan na niya kay mga kuhan mong kayo ka ng buwag, dudugan yung nagbuwag na kay may trabaho, ako rin ako yung nagbuhay niya sa iyang hagod.
1: So, pala rin siya?
0: Mo palamunin ba?
1: Ah, de, grabe, natuwa na. Dakor lawas na may buwag din dahil.
0: Sira ko, sira duwag basketball Jo niya.
1: Gabalo rin ang duwag basketball niya. Kahit na.
0: Wait, point guard ba siya sa una na? Idol ba niya niya barintos?
1: So, 5-6 na siya?
0: Sige sa gubano-bano ng bayot, ma'am. Maglagot ko, sige gubano-bano ng bayot nga.
1: At biray lang yung bayot, pero makuha pa na.
0: Dibitaw ay, kanang kon. Eh, pasensya kay Kajoto, pagkato ni mo dito sa kwan ba?
1: Okay lang, bro. Lain kay kayo, kay bro. Kanaadto na to, magsing mag-away, bro. Magmaulaw naman tabo ato niya.
2: Good morning, boys and girls.
0: Wala man na yung problema. Ay, wala naman po't me.
1: Pero okay lang nga,
0: bro. Ato, isgutan na. Ay, nakumbana.
3: Diday, susi, be.
0: Susi, ano nga, susi? Saan ka man susi ni mo?
3: Diday, ano mo, susi? Diday, ano mo?
0: Wala man susi,
3: re. Nawa akong duplicate. Nawa akong duplicate. Kibaw kong doon na kayo duplicate ni mo diha kay. Dito kagikan sa pioneer sila ni Balong.
0: Ano ko yung pangitaan mo lang nga kung ano yung tohanak ka?
3: Ano yung magamuhatag? Kung may madlong, atong bahay dito, mahalo ka muli ko?
0: Ano niya ni problema ni mo, diay? Ikaw, Martin ba? Lusa, reka?
3: Saan na po na yung gimiting, Andre? Scrap na po? Ano mo yung anggiyan to? Sumama, baka mo ito, tinimilos ito na.
0: Nagsariyan na yung kay Kwan, may kanang mapel, may bidding, anong mga Kwan, mga scrap.
3: Itong wheelchair, mo ni Apple?
0: Mga kay wheelchair, kay grabe kay Kugum tong Kwan. Ay, ano mo wala na, Abi?
3: Abi na, susi, bigyan mo ulit ko sa bayang isapot ko. Napili ko sabong.
0: Pili sabong? Sirang dodong basketball, wag yung kayo. Wag yung kayo pulos, tawahanak ka ba? Layas na rin!
1: Atapos rin mga sawahan.
0: Pasensya na. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo.
1: Sir, ano yung mga sir? Namin guminigosyo.
3: Isipan nga niyo?
0: Joe, na Joe.
2: Good morning, boys and girls.
3: Ikaw kong kulatahan doon.
1: Dako, ganyan yung tao yung mga sawa. Maring.
3: Ano yung susi, sir?
0: What? Pasadya lang lang siya.
3: Ako yung labot yung mga mo, pero ambil ang susi.
1: Pero natingala ko naman, wala kami sa kinan. Ano nga yung susi na?
0: Sa balay ni...
3: Sa balay ni.
0: Saan mo kay katohanan ka?
3: Ako ang abrihan na ang purtan, bahala kung sa kuna sa kamuli. Muli ako!
0: Layas ka na sa balay niya! Sige kang kwan, saan mo kay kasagong kinabuhi ba?
3: Saan mo ka?
0: Ikaw saan mo kay ka?
1: Huwag ang tohanan. Huwag yung asawa niyo. Ay mong bana, bura magwapo niya, bura magtaas.
0: Sabi na kay Nana, Joe, pasensya ka, uli na dito, Joe, kaya istoryahan sa naman ni Joe.
1: Kani.

0: Ano palayasyon mo kunimo?
1: Bakit pulos tawahan na ka ba?
0: Aw. Kaya itong may is conjugal property din eh. Niya ko palayasyon mo kunimo?
1: Sao na bitaw ako ning ipa, ako ning ipatrabaho sa imo ha? Ningong kan kay dili ka gusto mo po yun eh. Dito jo ka tong gandol, bye-bye. Ah. Karon nga nakap ako ng ipatrabaho ka daling kamot ko sa ko negosyo.
0: Oy, ikaw.
1: Una-una pa po yun ning kanahanak ka?
0: Ikaw no, moron jo si Kinsa dai.
1: Moron si Kinsa?
0: Si Kinsa. Nakaregosyo na ka na yung scrap-scrap ni mo. Naka si Kinsa.
1: Dibi. Oh! Dibi ka may nana dito kung sa kotawala ka. Ha? Kalang yung style ni mo ba? Dapat limpyo na ka ba? Siga pala pinag panran! Bisang hinay kayo mudaga kayo bubukay tiin!
0: Siyempre, mangyarihin sa'yo pa sa'yo mong hinggap kayo.
1: Ay, barubanan!
0: Kasal ko ta!
1: Ikaw na kong banatan! Huwag mo kayo pulos!
0: Si Waypos! Hayo kayo Waypos si mo!
1: Ako ni Waypulos! May nandiyang kakaong dinito ko lang ako!
0: Oo! Oh, kaya nga nun, natagan ko ni mong anak!
1: Oo! Oh.
0: Hindi, na may anak ang gawa sa gabi!
1: Alam mo na, wise guys! Yow! Ako na magkanatuloy, ha? Mga maring! Muli na ka sa kong istorya, mga maring, ha? Kaya kung ko nga, grabe, hindi niya kung baan nagtabalustos yung ganyang dako, eh? Kalangang nga, kwal kaya bastos mo yung kayo niya. Wala ka rin magsilo siya sa kong kauban. Nga partner, matala ko rin sa scrap. Puto istorya niya siya Papa Sidoy. Huwag na niya mga pangitabo. Grabe naman ang imong anak ni mo, Papa Sidoy, oy.
2: Bako'y kalibutan kay basic ko sa kong pagpanguma.
1: Grabe yung kain na siya pa.
2: O, siya mo na
1: ako natuyo ko nga makatabang na skuwa ba?
2: O, siya mo na yung problema.
1: Ang negosyo na mo sa wala na lang. Negosyo mo ka na nga isda, lang negosyo mo yung karne.
2: Correct.
1: Takyas, Japon. Pero na rin kapot kong negosyo yung scrap-scrap nga na arang-arang ang kinabuhi.
2: Abay niyo mo.
1: Hindi mo tabang sa kuwa.
2: Juday. Abay pa minawa na good ko. Ako, anak mo, good na ako na si mo. Ipangangi si mong bana.
1: Si Martin, ano ka nga? Ano siya baka nga?
2: Si Martin, lilintalo naman good ko.
1: Santon vitamin C.
2: Ay, ano mo siya na ko? Ayun, si Martin, good ay. Pangangang na ko. Hindi si Martin, anak mong ginako ni Pilwagoyayo ni si Martin. Patik-atik pag nasakit.
1: Patik-atik ka, eh. Pasigat, gabaga sumastor ko sa ospital.
2: Bitaw, yun mo ng problema. So, baral ninyo na kay... Ah, minyo naman mo. Sakto naman mo mga edad. Ha? Ah, digani mo manangkin mag-jer-jer mo. Sadyang magka-problema mo, padol mo siya ko.
1: Ah, pa, ayaw, panginana pa. Kaya siyempre, mag-istoryahan na yun. Nabayad din sa script nga, mag-istoryahan na ita. Ikaw, grabe nyo kay kapa ba?
2: Ako lang masultihan ni sa inyo. Istoryahan niyo yung problema ka ng kalaon. Normal lang yung mga pangutok. Kanang wapa mo kayo na mo, kanang natiling tubig ba?
1: Masaya mong buhaton pa, ma'am?
2: Mag-istorya mo.
1: Malagod pa?
2: Okay.
1: Balik ba? Murang ang panig ba? Balik-balik ka.
2: Kung pakili mo, tagtiki ako mo. Yakso, nagkainday ang dugodan.
1: Hawa na ko, Dre, pabi. Hawa, Dre. Hawa, Dre. Hawa, Dre ba? Hawa, Dre. Hawa, Dre.
2: Ako mo rin bahay ka mo. Hawa, Dre.
3: Sambalin mo.
2: Atay, atay.

0: basta Joe, akarya tong buhaton Joe, kan gini siya. Ako wala na strack ng mga bakal kayo.
1: Okay, mo lang, dekanda ka na bito.
0: Oy, patang, atip,
1: may nang mo, nang adlo ka ni mo diha, dong?
2: Eh, kung dong-dong na, magbuhan ba ko ni mo?
1: Ay, sir.
0: Ayok, Martin, ikaw ba? Ikaw, Martin, ay pag binastos ba? Ayaw na
2: akong isita ba? Babae na ko ni. Ganun doon na makilaki ka ba niri?
0: Ang negosyo na mo, ninonsyo naman taong ka?
1: Wala may relasyon si mong asawa niya, Dudong Martin.
2: Negosyo? Daghan mo ang transaksyon sa kaisa, wala kita nini okay.
1: Kaya kayo parang naipit, tanga mo ang kumpanya ron.
0: Kabalong kang girin ang
1: naipit ang bakala. Huwag ka kita, ang kipantiunan mo nito.
0: Grabe kay ka, kakuan ba? Bastos kay ka ba?
2: Ako, ako'y labot niyo, doon na mo yung relasyon ha. Ikaw, Juday? Ikaw ba si pangari mo do?
0: Jo!
2: Joe?
1: Joe? Ah. Saan, pakulata ka?
2: Hindi ko pasa.
0: Ayaw pag-inana ba? Nalagodali, Mr. Nalagod na? Ayaw pag-inana ba?
2: Sige nga.
0: Samangkang?
2: Siyempre, nalagod yung reaksyon kay bahay na to eh.
0: Ngayon na kayo natin. Ngayon na kayo natin. Ngayon na kayo natin.

0: Sakit tayo manol, diba?
1: Ha? Ano ba? Kaya tinood lang. Ha?
0: Ha? Sige na, we. Ngayon yung mukhang inanakal mong kunin mo. O sa may rason pa rin kamol doon mo tayo.
1: Malikabot ka? Gabila lang ka na kung ginang magkwanin doon. Tabangin kwanin negosyo. Ha? Wala ka rin tabang ka. Dito lang kasi mo mga amigo. Ha? Nalapan yung mga amigo ni Manpanulong Rio. Kaya nga, kwan kang buhok. Kaya nga, may bungot niya. Baka kang bungot niya. Kagal kang buhok. Yan pa rin sa likari mo.
0: Ako naglabti ka. Mingo na ko na.
1: Ano man? Sir, alam ka na eh.
0: Ay, pre, diyan lang ka, pre. Dayo taro, pasitbol doon sa kwan, pre.
1: Sige ka, Donong, pasitbol. Para naman kang...
0: Ay, sus, amok.
1: Stirani mo.
0: Ay, sus. Ay, ko, pagkwan mo
1: ikaw, na. Ikaw, Martin.
0: Buna mo yung rasyon na yung kawal. Pagkwan mo na.
2: Wala lagi may rasyon. Negosyo na yung
1: mga. Sa
0: rasyon.
2: Ayaw mo ba? Tuga-tuga mo, kamungol.
1: Ikaw mo ba? Ikaw, ha? Hawa na rin. Hawa na sa malay. Kaya makay pulos. Wakay ambag.
0: Juday.
1: Mga baring! Muna akong iproblemahan karon kay kanya kung baan nga si Martin Digid mo hawa baga kay Gnaw? O nakit-anak ko dito sa iyang kwarto mga baring? Sus, ginoog kay baga kay kwarta? Muna ako nga akong kikuha dito mga baring, ako siyang gingnan nga kuha na lang nabi, kuha na ko na kwarta, asa baga gingnan na kung ayaw kay kikuha na lang sa kuha na siya, kanang na, saya ko na lang negosyo. Wapo ko nakita taon niya negosyo mga baring, oy! Kung pawaon ako siya mga baring, mangayaw siyang bayad? Supra pa yun katunga! Sa ako ang nagasto ni Balay? Kaya ko nagasto ni Balay, mga 5 million good. Tapag ikunin nyo, Bios, saon ako niya kung ba nabi, papawao na kayo, wadu ka nabi, 3 years namin yung bulag ani niya. Mga maring, tapag iku, din inalang kutob, inyong suwat magtatampo, Juday.

0: Alright, so wala tayo oras mga katropa. So ato atong swat no nga si
1: beautiful eyes magkuan sa kuwag
0: gikan ni Juday.
1: So salamat kay Juday sa prana sa imo nga kaagi ha.
2: Grabe ka. Kuya sa ni si Juday oi.
1: Kuya pa gani gusanti sa kaayon si Juday.
2: Kuya gani gusto scrapping man di ay.
1: Oh, dikado pre matitanos sa kana mga nga

0: abangan ng negosyo.
1: Nagkala kawasan na pero, nagkala kawasan na pero pusa
0: pero, sa ito. Ana si Juday nga, nasa nagyan sa Mawab, napalit naman ko, no?
2: Napalit na?
0: Po, luto ka po. Ano,
1: may tribe na sila kanto sa kanang kuwan, nung kilam. Yan.
0: San Miguel po, na
1: yun. Kato na yung mga panel.
2: Gadong bus, gadong bus.
0: Kato na yun sa San Miguel, tayo sa Campo 4 ba? Napulito, bro.
1: Ay, mga bus, nga yellow rin po. Balik niya. Kuyang presenda, lagi yung sa Serda Abtan.
2: Ayan mga amigo, gabigod ka ka, nice craft.
0: Nice craft. Napulito, ah, nakapulito sa ako, ah, sa police station, nakag-scrap dito.
2: Kaya amigo dito, nakakita ang scrap sa police station, uy, nice craft rin na gano'n.
1: Kaya ka niya, nato ko ng LTO, naghaw ka din. Kung ba't siya, pwede lang eh, pwede lang eh. Gwapo pa kayo.
0: Naka-scrap dito sa LTO, Sam.
2: Oo. Ay, Karen, sa mga taga LTO, yes. Sa Davao del Norte, LTO Tagum, mayong morning.
0: Atong ko lang si Karen, huwag ka nang pinakambi, ka nang, anyarahan, ato siyang, ato pagbuyo nang yan.
1: Ano pa si Chris Mundo, good morning mga bayot. Okay. Makalingo, jud mo kayo mo.
0: Okay, ready, get it, go, go Karen. Go Karen, go Karen, go
2: Karen. Okay, so, nataka rin rin sa, kay mo, mayroon rin ito, Ying, ayaw ko ninyo pa na, Ying, guys, respawner na ba ko, Ying? Naroon to.
0: Good morning, once again, sa LTO Tagum District Office, Officer in Charge, Miss Karen May Durunday, Turulio. Good morning, ma'am.
1: Good morning, si ma'am. Karen, good morning. Karen Davila.
0: Active kayo si ma'am sa kuan ba, mga kalihukan. At ay mga mensahe diri atong nitagaapagdagan una ta mo bye-bye mga maring una ta mo adto sa shrine. Good morning wa sa mga sa pakang Anabel di Balucos kay nalood na siya maring kang Josephine Kagata. Karog gi makakaon sa mga kakanin ni Josephine dito aday.
1: Ah, order na jo kuan na.
0: Karog gi makakaon, karog gi mabulahan dito. Pag-abot mo diri mo dako na sab kag maayo.
1: Dili man magdayet ko kay puro naman to dito akong kauban di mga garni.
0: Mau ba?
1: Ya, yeah, gwapo dito kay Nijatot daw yung master.
2: Ah, oh, Nijatot dito, magal, mag-silip niya dito.
0: Kasi gwapo niya ng mga jatutan na
1: ha. Okay na, untang lalaki, ah, babae, kung lalaki, ay!
0: Ay.
1: Dito sa Picas Kwarto na.
2: Ah, dito lang sa Picas Kwarto, katong kwan.
1: Katong na ibayot.
2: Katong na ibayot dito.
0: Dapat imo na lang gimarkahan dito ang imo numbers sa mong kwarto.
1: Ala, ana si Wilma ba? Hmm. Ay, master, tinudoan na good ba?
0: Agad, tinudoan. Ika pa si Bill Joy, Chris Mundo Pormento, parintin Dario. Good morning mga bayot, mga idol, mga maring. Makalingaw ka ayaw mo. Eh, di man daw.
2: Diliyoy, diliyoy. Diliyoy
0: daw, di na may kalingaw. Ay, da.
2: Gano'y makalingaw na eh.
1: Sa pakalingaw na yun, minus one mong gani.
0: Gani. Taas sa inyong tingog, ay, pang tuok man. Pang patay man sa inyong mga tingog.
1: Aba.
0: Sorry, ay, high pitch mong ganyan mga tingog.
1: Wala mga ganyan, pang susgan mong ganyan mong tingog.
0: Oo. Pang water supply. Okay, so mga gusto rin mo tambang, tambang na mo kayo nagkagamay, nagmay ang tuwang oras
1: na namin. Ikaw niya, Mary Joy Crismundo, tambagin na. O bisan pa kang Wilma Joaquin o kang kumuhan, ang okay. Bigdiana ni
0: so,
1: Master.
0: So, dun ay tambang, diriagi kan mga maring sa Jensan, mangita ko og friend, ay, mangita ko og friend, mauni ako ang number, salamat. XFM, si Johnny, taga Jensan. Aba, ayo anak John. Kuhaan ka anak John.
2: Igang ba kada John?
0: Igang sa Jensan?
2: Igang na sila sa Jensan, kaya mga lamos kayo, hindi ka alam nyo sa banyo, sa lababo kay graba na.
1: Abong ko ba?
2: Abong kayo?
1: Abong kayo dito eh.
0: Pamatod din na diha kuhaan na
2: ito. Si Toto Richard?
0: Mabali na katiya na riyan, makulang na inyong mga bayot group. Dili, kaya siya mga gudakot, mga gudito kuhaan, di siya magdumala sa kuhaan dito ha. Sa mga grupo.
1: Nagdaghan mo kayong mga kuan dito, mga bayot nga nagpa-enroll mo nang ako'y matubang.
0: Ikaw mo kuan, ikaw mo sala.
1: Oo, ako'y mo sala.
0: At least ko itong qualify, nakatamla, nagkausa.
1: Oo, Pero usan sila mo qualify, tamlaan sa anak ko po eh.
0: Ba?
1: Ay, simpre.
0: Ay, nani mo, uwi.
1: Ay, nga naan naman ah.
0: Dahil lang ikaw.
1: Pero, ay, kabla ka niya, mitsurong kay, naman si Master mo, tamla mo yapon na.
0: Tamla ni uwi, tamla, magiling.
1: Atong tamlaan mo itong lapok kabi dito.
0: Tamlaan gitong lapok sa lapon.
1: Oh, gani.
0: Okay, tabagi na. Tabagi na.
2: Kaya mga na to kay gidukan ng mga people of the Philippines, no? Kay ating paniod to na.
1: Aha, sige.
2: So, well, no? Kini nga to ang kaning kung tambag ni mo, Juday, kay sa mga nga, di ba na ni mo mapugos po na yung mga bana di ha? Kay apart na po din sa inyong balay. So, agwantahan lang sana, Juday. Pagbutang lang po di ako kaning luntay sa stunga, kanang moraga iskastik pa ron, no? Kaya kaning packaging tape. nga kung asa po napit mo kung kuhan na mo yung boundary ba. Ha, kung kanyang ang kwarto, ay mo hani, ini ang kwarto. Ala lang, pagbuhat mo lang kanya-kanyang kusina kay parawa mo yung samok, ha, para di po bimalaban ninyo yung problema. O, dagay kayo salamat, Juray, no, sa pagpadangat ng suwadri sa ato ang tulumanong. Kung ako ikaw. Okay, so, marigiri ka.
1: Okay,
0: so, Hanton, ugma po, kita nakaoban sa pinakangil ng programa sa Isla sa Mindanao, kini ang...
2: Bakaling, kung kanyang ko.
0: Naghangkig salamat, or...
2: Thank you for watching!

0: XFM Time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Plus Herbal Oil. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila 99.5 XFM. XFM Mega Manila.
2: Exciting time, mga tropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte naging mas maingat sa impeachment trial matapos baguhin ang voting threshold.
3: House Prosecution Panel nilinaw na hindi nagdiwang sa pagbabago ng voting threshold.
2: COA sinita ang OBP dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa 168 million relief operation.
3: Senador Robin Padilla, idinagdag si Attorney Jimmy Bondoc sa posible umanong running mate ni VP Sara Duterte sa 2028 election.
2: Discord banned na sa Pilipinas matapos hindi makasunod sa direktiba ng CICC.
3: PNP handa sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa November ayon sa Malacanang.
2: Matinding El Nino, mga katropa. Inaasahan pong lalakas pa hanggang sa unang bahagi ng 2027.
3: Sa balitang regional, construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program.
2: Balita international na tayo, abangan U.S. President Donald Trump, personal na sinilubong si Chinese President Xi Jinping sa airport sa gitna po ng U.S.-China tension.
3: Sa balitang showbiz, Pablo ng SB19 nakakuha ng unang Songwriter of the Year Award sa Awit Award.
2: Balitang sports, Mary June Adriano or Marie June Adriano nag-uwi naman po ng bronze medal para sa Asian Games Karate.
3: At sa balitang sports pa rin, Team Pilipinas sumabante sa finals ng mixed 4x400 meter relay sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang pananghalian na po ng Webes sa 24 ng Setyembre 2026. At live muli tayo buhat sa XFM Manila News Center. Live din tayo sa pang XFM Station, Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News.

0: Mas maingat na umano ngayon ang paglahok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang basehan ng two-thirds vote para sa conviction. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, ilalagay ng kampo ni VP Duterte sa record ng kanyang pakilahok sa masusunod na proceedings ay ad cautelam o may pag-iingat. Nilinaw po ni Sison na hindi umiiwas si VP Duterte sa accountability at hinihingi lamang ng kanyang kampo ang patas at walang kinikiling ang paglilitis. Maaari rin gamitin ni VP Duterte ang lahat ng legal remedies na pinapayagan ng batas at sa ligang batas kaugnay na naging desisyon sa voting threshold.
1: Kinuwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, dapat manatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado. Igreate niya na walang sapat na basehan ang Senado para baguhin ang naturang voting requirement at maaaring malabag dito ang due process o karapatan ni VP Duterte sa patas na paglilitis. Dahil dito sinabi ni Panelo na questionable na umano ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa ilalim ng bagong voting rule. Inakusahan din niya ang ilang senador ng pagbabaloktot umano sa batas habang pinuri naman ang mga senador na anya'y nanindigan para sa kanilang paniniwala.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Itinanggi mga katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdiwang ang prosecution panel matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at hindi raw sa naging pagbabago ng bilang ng kinakailangang boto para sa conviction. Anya, kahit bumaba ang threshold, hindi pa rin nangangahulugang napadali ang kanilang trabaho dahil bumaba din ang bilang po ng mga central judge na maaaring bumoto laban naman sa conviction.
3: So regardless, kahit na mababa pa dyan ang magiging threshold o mataas, kung wala naman silang pagbabasihan na ebidensya, e paano rin sila buboto ng pabor sa amin?
0: Mm-hmm.
3: Kaya at the end of the day, ang focus lamang namin ay may presenta ng maayos ang ebidensya at umaasa kami na magiging patas ang desisyon ng bawat magistrado.
0: Dinagdag pa ni Chua na welcome sa prosecution ang naging boto ni Senator Mark Villar sa pagbabago ng voting threshold.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakapagtala ang Commission on Audit o COA ng ilang inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Kabilang sa findings ang hindi pagtutugma ng ilang situational reports, pagbabago sa mga approved mission order ng walang document approval at kakulangan sa records ng mga beneficiaryo at distribusyon ng relief goods. Ayon sa COA 24 na relief operations na nagkakahalaga ng 39.01 million pesos ang lumihis sa original na schedule, lugar ng distribusyon, dami ng relief goods at rice allocation ng walang sapat na dokumentasyon. Walo namang mission orders na sumasaklaw sa 84.12 million pesos ang walang malinaw na tinukoy na target beneficiaries na nakaapekto sa batayan sa pagtukoy ng dami ng ipinamamahaging relief goods. May nakita rin umanong uncertified master list, duplicate entries, kulang na impormasyon ng beneficiaryo at unsigned distribution sheets. Inirekomenda ng COA na palakasin ng OVP ang review process at tiyaking kompleto, verified at autorisado ang mga dokumento para sa relief operations. Sinabi naman ni VP Sara Duterte o ang spokesperson nito na si Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos nilang mapag-aralan ang COA notice.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagong balita din mga katropa, dinagdag po ni Senator Robin Padilla sa Attorney Jimmy Bundok sa listahan niya ng mga posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa nauna niyang listahan, kabilang dyan sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Rodante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo. Naunan ang sinabi ni Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa 2028 dahil balak o banon nilang lumipat sa isang Islamic country. Ngayon pa man, sinabi niyang tatapusin niya ang kanyang kasalukuyang termino at handa pa rin siyang tumulong sa magiging kandidatura ni Vice President Duterte kung hindi siya makukulong.
2: XFM News Nationwide.
1: Asahang dadalo si Senator Robin Padilla sa Department of Justice o DOJ hearing bukas kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14. Nangaharap si Padilla at Lieutenant Colonel Jean Ala Yasin Robles sa complaint for obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong kay de la Rosa na makaalis sa Senate premises. Sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagpahiwatig si Padilla na posibleng maapektuhan ng DOJ proceedings ang kanyang pananatili sa Senado. Sinabi niya sa mga kapwa senador na hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, formal na pong inendorso ni Naga City Mayor Lenny Robredo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Sa liham ni Robredo kay President Ferdinand Marcos Jr. na may petsang September 11, sinabi niyang si Leonin ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mga kasalukuyan pong maestrado ng Supreme Court. Ipinunturi ni Robredo ang mga naging ambag ni Leonin sa hudikatura at sa peace negotiations na humantong sa framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Leonin sa limang senior associate justices na iniimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply para po sa posisyon na mababakante sa pagre-retiro naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Ayon sa Supreme Court, si Leonin ang magsisilbing acting Chief Justice kapag nag-retiro si Gesmundo habang hinihintay ang appointment ng bagong punong maestrado. Natakdang magsumite ng applications at nominations sa JBC hanggang October
2: 13.
1: Senador Kiko Pangilinan kinwestiyon ang 23% na bawas sa NBI budget. Capital outlay halos 90% ang itinapyas. Narito ang report.
4: Kinwestiyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang proposed budget ng National Bureau of Investigation o NBI para sa 2027, partikular ang 23% na pagbaba sa pondo nito. Ayon kay Pangilinan, halos 90% rin ang ibinaba sa capital outlay ng NBI sa kabila ng patuloy na paglala at pagiging mas komplikado ng mga krimen gaya ng cybercrime, online scams, human trafficking at malalaking financial crimes. Binigyan din ng senador na 898 authorized position sa NBI ang nananatiling bakante na anya ay mas makakaapekto sa kakayahan ng ahensya na magsagawa ng mga investigasyon. Giit na senador, kailangang mapuna ng mga bakanting posisyon at mabigyan ng sapat na kagamitan at forensic tools ang mga investigador. Layunin na anya nitong palakasin ang justice system, maprotektahan ang mga biktima at matiyak na mananagot ang mga dapat managot. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo, katropa, ngayong pananghalian ng Webes, pinag-aaralan po ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng kombinasyon ng concrete at nature-based structures para sa mga flood control projects sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay DPW Secretary Vince Dixon, kabilang po sa tututukan ng mga lugar sa Pampanga at Bulacan bilang bahagi ng pag-aaral sa mas epektibong flood mitigation projects. Sinabi ni Dixon na maaaring gumamit ng concrete sa mga lugar na kinakailangan ito, pero dapat din daw pag-aralan ang mga nature-based solution na matagumpay na ginagamit na sa ibang bansa bilang sa mga lugar na tinukoy ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi po ng Malolos sa Bulacan. Gayun din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan sa Pampanga naman. Layunin ng pag-aaral mga katropa na makapili ng angkop na flood control structures at maiwasan ang paggastos sa mga proyektong hindi magiging epektibo sa mga lugar din na mataas ang panganib ng baha.
1: Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na banned na sa Pilipinas ang messaging app na Discord matapos itong hindi makasunod sa direktiba na magtatag ng local office sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bibigyan ng Discord ng 2 linggong palugit para makapagtayo ng headquarters sa Pilipinas at may pagpatuloy ang operasyon nito. Posible yung manong alisin ang ban sakaling makompleto ng Discord ang pagtatayo ng local office at makasunod sa mga requirement ng CICC. Samantala, nilinaw din ang ahensya na Reddit lamang ang nabigyan ng extension matapos makipagpulong ang mga kinatawa nito sa ahensya at maglatag ng commitments para palakasin ang online child safety. Ayon sa CICC, nakipag-ugnayan din ang Discord para talakayin ang mga safety measures nito para sa mga kabataan, pero wala itong nakuhang extension bago at pagkatapos ng pakikipag-usap at concrete commitments.
2: XFM News Nationwide.
0: DSWD, binatikos ang paggawa po ng content sa mga may mental health crisis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na pairaling ang respeto, dignidad at malasakit sa mga tao may mental health condition o nakaranas ng psychosocial crisis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Arin Binlawa, hindi dapat gawing palabas, libangan o social media content ang kalagayan ng mga taong dumaranas ng mental health crisis para lamang makakuha ng news. Binigyan din ang ahensya na dapat mapangalagaan ang kanilang privacy at dignidad at mabigas sila ng narapat na suporta at pag-unawa. Inibok ng DSWD ang publiko na maging responsable sa pagkuha ng pagpabahagi ng video o impormasyon tungkol sa ganitong mga insidente. At higit sa lahat, unahin ang kapakanan at siguridad ng taong nangangailangan ng tulong. Sa sarang kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, 7 News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng security measures para sa pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related meetings sa November. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang security partners para sa deployment ng mga tauhan. Tiniyak ng pulisya ang seguridad ng mga participating heads of state, delegates, guests at publiko, gayon din ang pagpapanatili ng peace and order sa buong event. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad upang maging handa sa anumang posibleng sitwasyon, kabilang ang mga planong protesta kaugnay ng ilang isyu maaaring talakayin sa summit. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na malugod na tanggapin ang mga foreign delegates habang iginagalang ang constitutional right sa peaceful expression.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na inaasahan po magiging very strong ang El Nino sa susunod na buwan. At maaari pa ito lumakas sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa ahensya, kailangan paghandaan ang epekto nito sa pag-ulan at supply ng tubig, lalo na po sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan sa rainfall. Tinatay ang 45% o 45 na mga probinsya, mga katropa, ang nakapagtalanan ng rainfall deficit mula na magsimulang El Nino ngayong taon. Nasa ang below normal naman ang ulan sa Luzon, Visayas at Caraga pagsapit po na October, habang mas matindi ang pagbaba ng rainfall mula November hanggang December at posibleng magpatuloy hanggang unang bahagi pa ng 2027. Kaunti rin ay nasang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na nasa 1 hanggang 2 tropical cyclone mula October hanggang December na. Pagsapit naman ng January next year, hanggang 1 bagyo ang maaaring pumasok o kaya mabuo sa PAR, habang maliit po ang posibilidad ng karagdagang bagyo sa buwan ng Pebrero at Marso. Sinabi ng PAGASA na tututukan nila ang mitigation efforts para matulungan din ang agriculture, water supply, energy at public health sectors na makayanan na epekto ng El Nino.
2: XFM News Nationwide.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa
6: sangkaranalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News alas 12:19. Live din po kami ninyong pwedeng mapakinggan at mapanood sa SOCMED at sa lahat ng XFM stations Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Iloilo, meron pong lalaki dyan sa Maasin ang patay matapos mabagsakan ng mahogani. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: On arrival sa ospital ang 42-anyos na lalaki matapos na mabagsakan ang puno ng mahogani sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kinilalang biktima na si alias Ray at residente ng barangay Santa Rita sa naturang bayan. Ayon sa Maasin Municipal Police Station, nagpuputol umano ng puno ng mahogani sa tabi ng daan ang chainsaw operator na si alias Arman. Si alias Ray umano ang pansamantala namang nasa kustudiya ng Maasin Police si alias Arman at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung sakaling itutuloy ang paghain ng reklamo laban kay Arman. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Bumuhos ang tulong mula sa mga tao at ahensyang nagmalasakit matapos mapanood ang kwento ni J. Mark Inosanto ng Barangay Paningayan Madalag Aklan na isang graduating student at hindi nakapasok sa 5 benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang programa. Marami ang naantig sa sipag at syaga ni J. Mark dahil sa kabila ng kanilang pagiging ulila sa ay patuloy pa rin itong nagsusumikap upang makapagtapos sa kanyang kursong Hotel and Restaurant Management o HRM sa Libacaw College of Science and Technology. Si J. Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo, gayon din sa ibang araw na wala silang pasok. Hinangaan ng marami ang kanyang katatagan kung saan inimbitahan siya ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro na pumunta sa kanyang opisina at binigyan ng 20,000 pesos. Maliban dito, umabot rin sa mahigit 120,000

0: pesos ang naipabot ng pobreng vlogger mula sa mga ipinadalang tulong ng kanilang followers. Maging ang Presidential Communications Office ay nagpabot rin ng tulong sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay matapos silang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6 at nagbigay ng 20,000 pesos. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
1: Ito naman, ina, kapatid, anak, arestado sa bahay na ginawang drug den dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
2: Matagumpay na nahuli ang isang mag-anak sa ikinasang anti-illegal drug buy bust operation sa Barangay Caloocan, Santiago City noong September 23 habang nabuwag naman ang umano'y bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga nahuli si alias M, 39 anyos na ina ni alias Dags, 23 anyos sa driver, habang huli rin ang kanyang tiyo na si alias Mag, 30 anyos sa tricycle driver na mga residente ng nabanggit na lugar. Nanguna sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 Quirino, ng Santiago City Police Office at iba pang mga operatiba ng rehiyon. Nabili sa mga suspect ang isang 0.3 gram ng shabu sa halagang 1,000 pesos na nakuha sa mga ito. Nasumsam sa lugar ang 137 gramo na marijuana na nagkakahalaga ng 16,440 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia. Pangunahin na ang ilang disposable lighters, weighing scale, glass pipes na may drug residue pa at gamit ng mga aluminum strips na isinailalim sa inventaryo. Maharap ang mga mag-anak sa paglabag sa Section 5, 6, 7 at paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dinala na sa Presinto 1. Mula rito sa 104.8 Acts of Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Mahigit 800 barangay sa Cebu, idireklarang drug cleared. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa 816 na mga barangay sa Cebu Province ang idideklarang drug cleared ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7. Katumbas ito ng 76% ng 1,066 na mga barangay sa lalawigan batay sa datos ng Provincial Information Office. As of September 17, mayroon namang 18 drug-free at 232 na mga drug-affected barangay sa Cebu. Ayon kay PDEA-7 Investigation Agent Romy Alcantara, tumaas ang drug cleared barangay mula sa 245 o 23% noong 2017. Sa pinakahuling deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, 16 na mga barangay sa Central Visayas, kabilang ang 5 sa Bohol, ang idiniklarang drug cleared matapos maipresenta ang kanilang anti-illegal drug program, intervention at monitoring efforts. Sinuri rin ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang 766 na mga dating drug cleared at 14 na drug-free barangay na lahat ay nanatili sa kanilang classification matapos makapasa sa validation. Ayon sa PDEA, layunin na validation ang matiyak na patuloy na natutugunan ng mga barangay ang mga kinakailangan para mapanatili ang kanilang klasifikasyon. Ang drug cleared barangay ay dating drug affected ngunit nakapasa sa validation matapos ipatupad ang mga kinakailangang anti-drug intervention. Ang drug free naman ay walang naiulat na illegal drug users, pushers, drug den o iba pang illegal drug activities. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Saltho na vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking 8 beses namang nahuli at nasangkot sa illegal na droga, muling inaresto sa bypass operation sa Puerto Princesa City. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Sa bypass operation ng PDEA at PNP, ang isang lalaki na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pang-siyam na beses na siya ay inaresto dahil pariin sa pagbebenta ng shabu kung saan naganap ang transaksyon sa isang bahay na sakop ng Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon ang nakulong sa 8 beses na pabalik-balik nito sa kulungan at siya ay residente ng Barangay Kalipay. sachet. Ayon sa PDEA, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu 1 gram at ang halaga 3,000 pesos. At sa mesa na nasa harap ng suspect, may mga nakita ring drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na meron pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet ng shabu na nasa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang Baybas money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat. Ito ay nakuha sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasa bat na shabu aabot sa halagang 53,400 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik lang ito sa ganitong buhay. Dahil hindi na raw mababago, kinain na raw siya ng maling sistema. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update. Diretso tayo sa weather, Katropang Brian.
5: Live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, sa Kasal Clarity Book Adlaw nga tindog sa kati akong tiil, samod na nga na ako'y rayuma. Giin na ako ang Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Kim, sa katatulang student. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong katubang sa Salvador for research. Ako nga ta, sa akong muhalap na ikuyawan ko mao ako din yung sulayan ni Santon Vitamin C sa duwa ka bulan na akong inom ng terms na din na sinamidyog na ito ang pagtinaw sa akong
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premier D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buri ka oil. Premier D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premier D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premier D3 user.
0: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin naong mas kusugli nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Pasig

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo. Supplement for men. May baka at

Good day mga katropa. Welcome na usaban nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant si Jenny Druda, inyong magkaubanan sa gihapon alang sa paghatod kaninyong informasyon, alang sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Welcome asa magkakaroon yung lugar. Tungod kayo live na usab kini atong programa mga katropa din sa gihapon sa atong number one radio station, Axofam Broadcasting Network. Hilabi na din sa 107.1 XFM Tago. Kamusta kamong tanan din ha? Kamusta Tago menyo? So I hope and I pray nga din anaga mo karon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. Samtang gayod na nagapaminaw nini ato ang programan The Secret of Health. Pagkubad-ubanta, hangtod alaw na imidyahan nini ato ang programa. Adin ato sa gyapong atunan kining mabutang. Adin adunay ikahatag nga dakong tabang mahitungod gayod sa pag-uswag no, sa ato ang mga panglawas. Ilabi na malikayan o matuldukan kini gayong mga balatian na mga katropa. Happy listening no, sa ato agayong mga avid listeners no, Davao del Norte, Dioro, Oriental o gabisan pa man mismo sa Davao City no, nga di na nagapaminaw karon sa ato ang programa mga katropa pinagi sa 89.1 XFM Davao. Daga na sabi taga mga listeners din na mga katropa. Mike and low and welcome no, sa ato agayong programa The Secret of Health. And syempre, bagong adlaw, no? Bagong oportunidad, ganhi ka na ito, hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. O baninaw sa bako ninyo, mga katropa. O nining atong programa, pinaagis pagpadala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana, if you have concerns and questions, welcome kamo mo padala sa inyo mga mensahe. Sa ato, agayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. Ag ato ka ng hatagan o pagtagad unya. Human gayo da sa ato ang health and information. Live usap ang atong programa mga katropa pinaagi sa ato ang XFM Facebook page. Sa mga nag-gunit din ha sa ilahang mataga cellphone. Nag-scroll no, sa ilahang Facebook apps. Pwede ninyo bisitahon ang ato agayong XFM Facebook page. XFM 107.1 ng Tagum. And makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. And syempre welcome usap kamo diha no. O comment if you have concerns and questions. Ano na ba kamo'y gusto itimbaya? Welcome kamo mga katropa. Pag-comment lamang din ha sa ato ang mismong Facebook live. Huwag ato apod ng basahon no, mga katropa. Alas sa 12:40 na ni ato ang programang The Secret of Health. Hinaot ang tanan, nakakaunang kayo sila ang paniud to. And while eating, ano, sila gyan nagpaminaw karon sa ato ang programang The Secret of Health ang mga katropa. Huwag asawa pa, nakakaun din ha. Huwag nag-sikay-sikay pa no, sila ang pagpaniud to. Ayan, happy listening po ang mga katropa. And syempre, kining atong programa, no, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nationwide, no, kini ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa. No, kung ako nagkamali, no, murag na ata sa 15 or 16 branches nationwide, mga katropa. No, kini ato ang Yes to Health Clinic. Yung diin na mo'y nagpaluyo ni gayon, nining ato ang gihimo nga The Secret of Health. Syempre, kauban sa Gyapon ang ato agayong mga produkto. May labi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayan, and Sanchon Vitamin C and Premium D3. Kinigay ito ang Ultimate Atrayo. Kadiin, dako kay ikataba. Labi na gayon, may tungod sa ato ang mga panglawas nga mamintinar ang pagkahimsog o pagkapis.

sa paningkamuti lang o siguraduhan lang nga din healthy nga kape ang imuhang ginainom, no? So sama na lamang sa ato ang mga healthy o glamian nga kape, mga katropa. Sanson Gold the Coffee Mix, the Premium D3 Coffee Mix and the Sanson Plus Coffee Mix. Kamuray pagpili, no? Sa inyong mas lamian din, ha? No, tungod kay tuluman ng kaklase ang ato ang kape. So way lang ninyo, basta kini ato ang mga kape, mga healthy kini, mga katropa. Kanya kung misgut po taglami, lami dyan niya ato ang mga kape, mga katropa, na? Ilabi na kini ato ang pinakabago nga kape, Sanson Gold Coffee Mix. Available, hands na ng butika nga doon sa inyong lugar. And available sa mismo sa Yes to Health Clinic, mga katropa, na? And speaking of Yes to Health Clinic, mga katropa, buot kong ipahibalos tanan. Starting this Sunday, baguratan na human o meeting, kauban gayod ang atuang tibok kauban sa Yes to Health Clinic with the manager and the CEO, Madam Olivanoy. Pag gani na nauyunan sa meeting, mga katropa, nga din aduna na sab ipahigayon nga quarterly raffle promo. So, nga din adunay mga grand prize, no? First, second, and third prize. Nga din na pwede maangkon, no? Sa mga maswerte gayod nga mabunutan sa ato ang paghimuon nga quarterly raffle promo, mga katropa. And good news, ha, tungod kay this Sunday, magsugod na kana, mga katropa. And ang atong mechanics, very simple. O dili ra ni basta-basta nga mechanics, tungod kay promo gani, no? Ang masigot ang promo, nindot dyan na, mga katropa. Hilabi na sa ato ang mga katropa din, ha, nga din na pirmi nagagamit gayod sa ato ang mga produkto. Pagka nindot, ha, tungod kay sugod karong adlang Domingo, kung ikaw gayod na pirmi nagagamit sa produkto sa Yes to Health, hilabi na sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, ang usag ka box, no? Halimbawa sa mga katropa nato din ang adintig dinaghan na muadto or mupalit sa ato ang mga produkto, mga katropa. Usag ka box sa Sanson Plus Gold, no? Mo kini ang bundle la promo din usag sa gihatag, no? Sa ato agayong quarterly raffle promo, mga katropa. Kung kamo mo avail og one box sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule, adun na kamo'y 50% discount sa usa gayud ka box sa Sanson Vitamin C. Siyempre, mag-uban man dyan ning duha, Sanson Plus Gold and Sanson Vitamin C. Labi na sa mga nagagamit ni ning duha, mga katropa. So, dako na kayo na nga discount, no? And siyempre, opportunity nga di na makales dyan ta, mga katropa, no? Sa ato ang mga produkto. So starting this Sunday, ha, pwede niyo na ma-avail, mga katropa, asa man mumuad to. Sa mismo na tong Yes to Health Clinic, Davao ba or Tagum, pwede niyo na ma-avail, mga katropa, starting this Sunday. Kani ato ang bundle promo, one box of Sanson Plus Gold Herbal Capsule, and automatic you will have a 50% discount, diha gayon sa ato ang Sanson Vitamin C, mga katropa. Ang ikaduha nga bundle promo, kung Sanson Vitamin C ra ang imuhang kwaon, doon na usay gitawag nato nga buy one take one. Kung mapalit kag usa ka box sa Sanson Vitamin C, automatic doon na po kay usa ka box nga Sanson Vitamin C. Mao na ato ang bundle la promo, mga katropa. Kanya doon na pa dyan tay para usab sa ato ang gitawag nga mahimong ticket ni mo, no? Mahimong entry ni mo, mga katropa, para sa raffle promo. Every 500 worth of purchase, asa man ka mo palit, mga katropa, mas maayos sa clinic, kaya sa clinic radyo natin igihimo ng raffle promo, no? So kung maadto ka clinic mo, avail sa atong produkto or sa atong medikasyon, every 500 the worth of purchase, matag 500 nga imong napalit, mga katropa, equivalent na siya sa one entry or one ticket entry nga din atong ibutang dito sa atong drop box. Para gayod mabunutan ka, hindi swerte kang makadaog sa ato agay.

yung mga prices, no? And then kung gusto ka nga mas taas ang chance nga mabunutan ang imuha pangalan dito, di mas maka-avail ka sa atuwa gayong mataga produkto mga katropa, no? Basta every 500, ha, hindi kung maabot og 1,000 na 1,500, hindi automatic doon na kay tulog gayod ka. Entry ticket nga diin na pwede gayod mabutang din na sa Dropbox mga katropa, no? So, maka na ang nahimong mechanics sa atuwa gayong quarterly raffle promo. Ilabi na sa atuwa gayong mga avid client ng Yes to Health Clinic and users po ng mga Yes to Health product. Moni ang chance mga katropa, makapanambal pa, makapanambal na ta. Kunya, doon na pag chance nga makadaog ta sa ipahimo gayod nga grand raffle draw karo gayong Disyembre, no? Na nga to agayong grand raffle draw karo gayong bulan na sa Disyembre mga katropa. So, usbon ko adlong Domingo, diha magsugod. And pinaka good news tungod kay sa ato ang Yes to Health Clinic, tungod kay doon naman tayo ipahigayon usab karon nga Yes to Health Wellness Caravan. O, kaoban ang XFM Tagum. O, dinhigayon sa Barangay Andili Mawab. Siyempre, kay na timingan man nga adlong Domingo mga katropa, nga magsugod kini ato ang quarterly raffle promo. So, bisan na dili pa man, bisan dili sa clinic mga katropa, tungod kay muadto man ang mismong Yes to Health Clinic diha sa ato ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Andili Mawab. So pwede sa gihapon maka-avail ang mga katropa ang ato agayong mga katropa din ha. Na din muadto or mutambong sa atong ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan. O diba no? Ilabi na kay ganit sa katong last month nga atong gihimo nga caravan no, din na sa Mawab ubay-ubay ang mga ni-avail sa mga produkto. Wa pa ganit ito'y promo. Samot na lang karong adlang Domingo mga katropa. Tungod kay aduna kita'y mga bundle promo. So now is your chance, no? This Sunday, para gayon sa atong mga katropa din na nga diin naginaminam nga maka-attend. Makatambong gayon sa atong ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan. Aduna kita'y mga bundle promo. And then aduna sab kita'y mga tawag nini sa and then kana nga mga bundle promo ha kung maka-avail mo niya na mga katropa ito automatic no? Pag mo lagpas nag 500 automatic na nakay ticket no? Atong ihulog din as Dropbox mga katropa so ay kalimot no labi na sa mga naminaw karon. Kita-kits ta karo gayong adlaw nga Domingo libreng health checkup per consultation no? And syempre dietary guidelines nutritional therapy and therahertz therapy mga katropa and syempre libreng patilaw sa atuang lamian o healthy nga kape Santon Gold Coffee Mix libreng bukas no nasa gyapon na mga katropa o gadagan pa nga mga pasurpresa o makalingaw. O karo gayong adlong Domingo, September 27. Magsugod ang alaw na hanto na alas 5 sa hapon. Abusa ayaw mo kalimot o ayaw si Piyata kitakits mga katropa. Alas 12.50 na. Anong sa pagpadayon na ito programa bago tamo ato sa unahan ato sa paminawan. No? Kinigayong maanindot nga testimonya mga pahinumdom. No? Gikan gayon sa Master Control and after that balik na sa atong programa. Ay maghawa! Uman gayon nining ato ang pipilag ang mga pahinumdom.

0: SoundCloud Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako rin si Carlitos ay Cario. Barangay Science, Mati City. Sobrang akong lyric acid. Yung pag nalipong-lipong, nakakoy kusog sa kong lawas. Hindi kong sa gamay na ganit ng gurita, mabuhian na.
0: SoundCloud Plus Gold.
1: Simaan na parang ganit. Pagka kuha na ito, okay na kayo kong bumati sa kong lawas. Nari kusog yung mga lawas. Mga taong kadawan nga, nanay mo nagmang balatian sa aman ako. Nanay din ang insaktong pagpanambal na ito. Nakita yun na ito na yun, ang review.
0: SoundCloud Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dagong tabang arong protektahan ang tumong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Gold.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom ang Zaton Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-atyaw. Tibo dyan ang Zaton Plus Gold.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Kasi

Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: Health. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Katropa, nining ato ang programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Ayan, and sa gihapon, nandin sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network, kilabi na din sa 107.1 XFM Tacom. Ayan, live ang ato ang programa karon, ha? And sa mga bagong abot din, ha, pwede pa ka mumuhabol o gamupadala sa inyong mga mensahe if you have concerns and questions. Ato ang basahon, mga katropa. Unya, human gayon sa ato ang health information. Alas 12:57, pwede ka mumupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Bun ko ato ang text line number 0909-1762844. Pag ato ng hatagan o pagtagad unya, ha? Ang inyong mga gipadala nga pangutan na human, no? Sa ato agayong health information. Ato ta sa ato ang health information, hamubo lamang kini gani ato ananing napahinumdum usab, no, sa ato ang mga katropa. Apan lagi tungod kay nagsudong ta sa mga balita sa ato ang palibot, ilabi na dinhi mismo sa Davao region, mga katropa, ubay-ubay na usab ang kaso, no, niining problema gayud sa gitawag nato dengue fever. Ilabi na mismo sa Davao City, no, dagan-dagan mga katropa ang kaso, misaka na ton sa pipila ka mga linibon, ano, ka mga kaso, mga katropa. So, gani, adunan d'yo yan, nakabsan sa kinabuhi. O nang buot kong ipahinumdom, no, sa atong mga katropa, aron to na mas magmatgon kita, kita ang tibok kagatilingban, dinigid sa tibok Davao Region, or asa man maabot kini atong programa nga din nakapaminaw karon, no, sa ato ang programa The Secret of Health. Isip nga pagpahinumdom sa tanan, ha? O, kanatong tanan, dili lamang sa atong mga kabataan, bisan kita nga din anana sa hamtong mas magmatmunta, mga katropa, tungod kay way gipili kini gayong nga gitawag nato nga dengue, mga katropa, no? Gani, sumala pa sa data, ikabat na, no, sa gitawag nato according sa Department of Health Davao Region, ikabat sa 10,808 diin ang dengue cases from January 4 to September 5. No? So, dagan-daghan na gid, mga katropa, although mas miubos kining bilang kumpara sa niaging tuig. Apan sa gihapon, no, nahimo gihapon kining alarming. Mao nang kinahanglan mapahinunduman gayud ang atong mataga katropa din na, no? Sa mga kagaron nga lugar, mga katropa, so kinahanglan, no, ato ang subayon karon kung kining kining mga pipilang ka mga dapat himuunon, no, dinha gayud sa mataga panimalaya para gayud tawon mas maampingan nato, mga katropa, ang matag-usah, no? Labi na kung aduna kay mga kabataan din, ha, tungod kay kinira bang gitawag na itong dengue, no, mas taas ang chance, no, nga maigo gayud niini kining mga kabataan, no, especially kung kanang bata is under 5 years old. Tungod lagi kay ilahang immune system dili pa kayo fully developed, and di pa kayo kusgan, o nang tawon ra pag kining virus naagid sa lamok, mga katropa, delikado jud taon siya, no, magresulta gid sa pagka problema. Mao nang paningkamuti, ha, unya sa mga hamtong usab nga ana sa 65 years old pataas, usab-usab kini sila sa gitawag gayud nato nga mas prone, no, sila sa gitawag gayud nato nga dengue fever, no. Dili lamang sa mga edad, no, nato basihan, mga katropa, tungod kay aduna pay pipila ka mga kondisyon, no. Mao nang abot kong ipahinumdom sa matag-usa karon, Nga basig ikaw adunay susama ni ini nga kondisyon, mas taas ang tsansa nga din dali ka maigo gayod ini gitawag nato nga dengue. So kinahanglan wag matngon ka ha. Number one, if you have a chronic health condition, sama na lamang sa diabetes, high blood, or chronic kidney problem or disease, liver disease. Sumala sa pagtuon ha, mas prone ka mga katropa nining gitawag gayud nato nga severe infection. Manang halos ra ba karon nga katawhan adunay high blood, no? Adunay diabetes. Mao nang dili magbase sa edad. Tungod kay kung ikaw di adunay problema sa panglawas, mas taas din chance nga maigo ka gayud nining gitawag nato nga dengue. Manang tawon paning kamutin ninyo ha. Binas mga katropa na to din ha, din adunay gatubang karun ka mga balatian. At iman na dyan taon na ninyo, hatagi dahil og pagtagad. Samtang mahatagan pa o doon na pa'y panahon nga mahatagan na to pagtagad mga katropa. Kaya sa ano lang taon, mag-uban nando ha. Hindi mas dakog problema, no? Maratol taon ang lawas, asay unahon niyang at iman nun, no? Gatubain mo hang mismong sakit o kining bagong problema nga nisulod sa lawas. Manang gipahinumduman ta sa atong mga health experts. No, kung kamo adunay mga chronic health condition, sama sa ako ang gipanghisgutan, kinahanglan hatagi pagtagad at imanadayon ninyo, no? O halimbawa, kung ikaw po gitawag na tog aduna kay dengue and previous dengue infection, mga minglabay nga tuig na ikaw nadaan ka na niini, mas taas po dahil yung chance mga katropa, no? Nga diin possible pag inyuhang lugar din ha, daghan gayon niini ng kaso, paningkamuti ha, nga idoble o pakusjujud taon ang lawas. Gani unya ato pong susihon. So diyan po tamo og mga simple health tips and practical tips nga din pwede og kinahanglan mahimo ninyo din na sa inyong panimalay, especially kung adunan na mo'y mga chronic health condition or adunan mo yung previous dengue infection para mas mapanalipdan o sa gihapon mahimong makusganon kining ato ang lawas ang mga katropa. And then sa mga katropa usab nato nga anaakaron sa gitawag natog pagbuntis, usapon na sila sa pro na mga katropa, and environmental factors of course mo ni ang pinaka common, no? Tungod kay bisag unsa pa man kaligon sa imong lawas, wakay mga previous health problems or present health problems. Pero kung imong palibot usab mga katropa, nako po ha, nga diin na prone ka, ayo ka sa mga sag-asa na lang, grabe ang lamok. Murag maglugar dyan sa lamok, ilabi na kung ang imong kwarto, di po kahilig kayo manghinlo din ha. Inyo ang balay, di po kayo kahilig manghinlo, manglabay sa basura. Delikado dyan na mga katropa. Hamon na gitawag na itong environmental factors. Gani, nagbasa-basa ta sa mga news. Dunay usa ka lugar dito sa Davao nga nagreklamo tawon tungod kay duga na sila ka-request. Pausukan na ang ilang lugar, no? Tungod kay dagadagan ang judog lamok. Nabala kalagi sila tungod kay gataas ang kaso ni ining gitawag na itong dengue, no? Diha sa inyong lugar, bisan pa man wa pa na nakita nga din adunay kaso sa dengue, pero kung nahibantayan ninyo nga din gadaghan na ang lamok, paningkamutin ninyo, no? Kabalo man taon sa angay buhato, number one, ining gitawag na itong hygiene. Pagpanghinlo sa balay, panghinlo sa palibot, labi na sa mga basura, kinahanglan na ilabay. Unya, tuluan punta mo unsay angay buhaton ha. And then, lack of healthcare access, viral factors. No? Gani, dunay mga warning signs, no? Dunay mga simptomas na kinahalan na hatagan o pagtagad, no, sa atong mga katropa nga din na minaw karon. Para mas mahimo kitang alarma mga katropa, basig tawag ni ini kining kumpiyansa ra kay taba. Abi natog simple ra ni nga paghilanat, ilabi na kung inubanan og sipon og ubo. Niya imorang giisip kay ulan-ulan dra baron basig hinungdan dra sa ulan kahapon ngay na ulanan dra pa ko. Abi nimo ga simpleng ubo or sipon or hilanat dra na ay basig dengue sign na din na mga katropa ay nakupo na. So aduna yung mga symptoms, mga warning signs nga kinahanglan hataga na tog pagtagad. Number one, lakining gitawag na to high fever. Especially sa mga kabataan ha, kung kalinturahon na gina, hilantanon na gina, i-check na yun mga katropa. Labi nagmuabot na sa 40 ang kainiton, ay naku po, mas maaya magpa-check up na yun ha. Kanya kung adunay inubanan nga pagsakit sa ulo, kining sakit sa diha sa imong likod nga mata. So, murag sa sulod bitaw mismo sa imong mata, murag naay gasakit mga katropa. Tawag na siya og retroorbital pain. And pangluya, pabuy-puy, no? So, mga kaunuran, kabukugan. Tagi na pagtagad ha, og hilabi na kung adunay mga rashes. Aduna kay napansin nga mga pagpangula, pantal-pantal diha sa imuhang pamanit. Ako po ha. And then, pag suka, og kaluyas, tibok, lawas, anay mga early warning signs. At tagi pagtagad, unya magpa-check up dayon. Ay naghulat ang amuadto ka sa gitawag na to ga severe dengue. Ako po dako na kay nang problema no. Sige na lang kag suka di na muundang aduna nay bation nga sakit diha sa imong tiyan. Nya ang uban mag bleeding jud no. Lisod na ginawa ay nako po ay nanahulat ta kinahanglan magpa-check up na dayon no. Tungod kay kung kini nga mga symptoms magpakita din ha kaninyo mga katropa hilabi na sa inyong mga kabataan or inyuhang basta no membro din na sa inyong pamilya or ikaw ba mismo magmatnon dayon unya magpa-check up na no. Ayon na tawag nini isipa nga basig mawala ra ni unya or ugma labi na kini mga symptoms nga atong gipangisgutan karon mas maayo magpa-check up na dayon para panigurado no. So ato ta sa mga practical tips nga kinahanglan og pwede natong himuon no dinha guide sa atong matag panimalay sa unsa nga maproteksyonan ang ato ang kaugalingon ang atong anak ang ato ang mga kauban sa panimalay gikan gayud nining gitawag na to ga dengue fever. So, dinas matag panimalay, hilabi na kung aduna mo yung mga kabataan na pwede gid nimo silang pasuoton kining gitawag na to ga protective clothing, no? Mawa magpajama, mag gitawag na to mga long sleeve, no? Nga mga shirts, mga long pants, basta kay kanang dili dayon nga makapaak pitaw gining labok. Pag magpirmira na magsilblis, magshort ang imuhang mga anak o ikaw mismo, edi dako kayo or hawan kayo paakanan ang lamok, no? Pero kung magpajama ka, long pants ba? No? Or long sleeve shirts, ako na imuhang suoton, ilabi na kung mapatong na taknas ka hapunon. Tungod kay early in the morning, kining sayos kabuntagon o kining gitawag na to hapit na ang kahaponon muna yung panahon nga ting atake gayo din yung gitawag na to ng mga dengue no? So kinahanglan yan ang panahon ay labi na ko inyo hambalay din ha medyo dagandagan giglamok paningkamuti labi na kung doon na kay kabataan papajamahan dyan na pirmi o ipasuta o mga long sleeve shirts ha and then use mosquito nets kung doon naman ng kag gitawag na to mga mosquito nets ngayon mo hang din na sa inyo ang panimalay niya kung okay ra pud si muha nga hindi ka maglisod og ginawa kaya namang guyuban pud ako mismo murag pag magamit ko og mga mosquito net murag makog ma suffocate no siguro kadira ko sanay pero sa panahon nga din inani ilabi na kung dinha sa inyong lugar dagadagan jug lamok hala i-practice na ha kay dako jug kay ninga protection ilabi na kung ikaw adunay gitawag na tong kabataan. Install screens kung inyo ang mga bintana din ha wala pa yung mga screens kunya kung sa gawas niya ng bintana dunay mga tubig nga gapundo for sure no diha sige jud na tawon no aga sulod gawas ra jud ng lamok din ha mga katropa. and clear standing water. Check ang inyong panimalay. No, matag iskina ni ana tanawa kung doon na ba'y mga sudanan og tubig nga diin naay tubig nga gapundo pila na kaadlaw, semana or bulan. I-check ang matag palibot kung naabay mga tubig din ha nga din nagpundo mas mayo imuhan ng iyabo or ilabay. Tungod kay diha magpundo og mas mudaghan kining gitawag nato nga mga lamok ha. And dispose of waste properly. Mo na nanggingon nato ganina. Kinahanglan usa sa pinakasikreto og teknik panghim kining gitawag nato og hygiene. Pag panghinlo sa panimalay. No, kung doon na na yung mga dili, mga gamit, sabi nag mga basura, ilabay, ayaw ipundos, just sulod balay. No? Kaya kung badra ba, kaunya na, o sulod simana na lang. Labi na kaya kung panahon ng ating labay na, diha na ilabay. Pero kung pwede ba lang, hipuson, o ilabay na na, ay nahulata nga. Wabot pang panahon sa ating labay. Kaya dinis sa tuas tagom, raba, nabatay schedule, no? Ating kuas basura. Unya kung dugay-dugay pa ito, dagan-dagan natin ang mga basura sulod. Hindi magpista noon ang lamok, no? Sa kinahanglan, adunay paglabay sa gitawag na ito o panghilos mga basura, no? And keep water containers closed. Kung gagamit gidbog mga container din ha, sa paman ang inyong mga punduhanan sa tubig, kung naay taklob, mas mayo taklob video siya. Ay pasag din nga abrido kay lagi. O na yung paborito nga puyan, no? Niling gitawag na ito nga mga lamok. Sa mga kabataan, ingon na ito ganina, kinahanglan, sulubi sila pirmi o mga long pants and long shorts. Kanya kung doon na mo'y gina-apply sila ang mga skin, no, mga pangbanyos din ha, mas maayo panigurado, no? Kini mga kinibito ang mosquito repellent. Gani usa sa pinakanindot nga produkto sa Yes Chuhal pag isbutag mosquito repellent. Kini ato ang Santon Gold Herbal Oil, no? Kini ato ang haplas mga katropan, dili lamang kini pantanggal sa panuhot, pangtanggal sa mga sakit-sakit sa tuhod, no? Pangtanggal sa kalain sa paminaw sa tungkuto-kuto. So, dako po kayo nagtabang, no? Sa atuaga yung protection, gikan sa mga lamok, mga katropa, tungkol kayo lagi, mosquito repellent. So, pwede po niyo ni iba news, no? Sa inyuhang mga matagpamanit din, ha? Kung di man lang kaartihon, waka na sanay nga haplasan na imong pamanit, tungkol kay pirmi lang lotion ang naka-haplas din, ha? So, ay, no? Nining panahon na mas mayo, labi na kung inyuhang lugar lagi, usbon ko, prone, nining gitawag na ito nga paglaganap sa lamok, ha? And how about gitawag na ito ga foods, no? And care with the dengue. So adunay mga pagkaon and the diet mga katropa nga dako usab kay ni ikatabang, no? Especially kung aduna na dyoy gitawag na ito ga pagsugod, no? Or during a dengue fever. So adunay mga health experts nga din nagatudlong adin adun na po yung mga pagkaon nga makatabang to boost our immune system, no? Although wala i-direct nga tambal mga katropa, pero supportive care and strengthens recovery mo ni ang ato agayong mahimo, no? Pag matambag sa ato ang mga katropa din ha. Gani, prevention is always better than cure. Kaya kung magpasagad mo din ha, na niya, o labi na kung inyong lugar, layo o hospital, yun, sao na lang, no? So, kinahanglan, paningkamuting malikay, no? O mapugnan, kinigayong ato ang ikahadlugan ng mga katropa. So, number one, give a plenty of fluids. Kung di ka hilig mo yun, magtubig din ha, paningkamuti, hiligan na ninyo karon, no? Sa inyong mga kabataan, labi na kay kung aduna mo yung mga estudyante, kinirabang mga estudyante nato, di na ba nato ma-monitor every hour? No, maliban na lamang kung nasa ito ang panimalay. Pero kung nanagin na sa eskulahan, wata na sa hayan kung gainom ba na og tubig. Basigwa na gainom og tubig inyuhang mga anak din na sa ilang eskulahan. Ay, naku po, ha? So, i-remind jud pirmi ang inyong mga anak bago pa muhawa sa inyong panimalay, paingon silang eskulahan, na inom jud pirmi og tubig, no? Tungod kay ang tubig, dako kayo nang gikinahanglan na para malikayan kining gitawag na itong dehydration, no? Kaya sabaw-sabaw, pasabwagin na inyo ang mga anak, ay mo sigig, ayon ninyo sa pirmiha o prito, o mga gisa-gisa, saganahasan ninyo og sabaw karong panahuna. Sana sa pinakatambag sa ito ang mga health experts, ha? Although nabay prito, kayo mamagin na ipangitaon sa mga bata ron, pero ayaw wala ang sabaw. Labi na sa takna sa gitawag na to nga kabuntagon. Kunya, pagkahapon, pag-uli sa mga bata, gikan sa eskwilahan, o gasa o kamot, kunya, pakauna o prutasa, manalaman sa mga orange, papaya, o bayabas, daghan bayabas ron nga available. Nagtanaw ko sa palibot, labi na sa palingki, daghan kay gabaligya o bayabas. Taas kayo na o vitamin C content, ha? Ang vitamin C, dako kay tabang, especially para mahimong ligon, no? O mahimong kusga ng atuaga yung immune system, hilabi na sa atuaga yung mga kabataan. Hilabi na, wata na side kung sa'yo mga panghitabo, kung sa'yo nasa palibot silang eskwilahan, sa panahon ga din sila nag-eskwila, sa paningkamuti man lang, pag-uli, diha sa inyuhang panimalay, imuha gayong mapakusog ang ilahang immune system. Ha? Kinigay yung mga prutas nga sagana sa vitamin C sa atuang ipangisigutan, oranges, papayang, and guava. Dako ka nag-ikatabang mga katropa. How about kung aduna na joy gitawag na ito nga pag-ubos no sa platelets. So, labi na kung ananagid sa gitawag na itong dengue fever. Unya, layo kayo ang inyuhang panimalay sa ospital. Layo kayo inyuhang panimalay sa ospital mga katropa. So kinahalan aduna tay gitawag na to nga first aid no. Nga din pwede ninyong himuon mga katropa. Panigurado ha nga di mo baba ang platelets. Mao mo guni pinaka importante kay kung mababa na gyud ay nako po nako kay problema. Labi na sa atong mga kabataan. No kung aduna man lay moy gitawag na to nga papaya or kapayas no mapunuan din ha sa inyuhang palibot. O kung wa man moy tananom diha sa inyo ang silingan, pangita o pagkuha dayon mga katropa. Papaya leaf, no? Or dahon sa kapayas. Doon ay mga pipila ka mga doktor ang nagrekomenda niini tungod kay lagi dako kay nag-ikatabang para gayud mapulihan ang mga platelets nga din nawala or nawagtang sa panahon nga din adunay dengue infection. Para dili grabe ang pagkunhod niini o pang ubos niini, alam paningkamot yan, hilabi naghilanat na inyo ang mga anak din ha. Unya, doon na inubanan ng mga gitawag na itong nangurog na sa kataas sa kalintura. Unya, layo pa kayo, ibiyahin pa yung hospital, mas maayo paningkamuti ninyo, ha? Pwede rin mong mag-ano anak, mag-tawag nini. Dahon sa kapayas, inyo habitang dukdukon. At in, pag humagdukdok, pugon, bisag makainom man lang siya usa ka kutsara, dako ka nag-ikatabang, ha? Kanya, syempre, pag doon na ay chance, biyahe dayon, ato na dayon mo ko ospital para ma-check dayon personal sa inyong mga doktor, okay? And of course, plenty of rest and a quiet environment. Monis panahon nga din adunay mga problema na kung adunay na dyan gitawag na itong dengue infection. So, kini ato ang mga kabataan ha. Take note po mga gadropa. Sa ato ang mga idaran din ha. Huwag ato ang mga kabayanan nga diin na nagbuntis karon. So para ka na ito nga mga katropa nga naa sa mga gitawag na ito himsog nga lawa. Labi na kung ikaw sa kapadre de pamilya o ikaw ang sinaligan din sa inyong matag panimalay o sa kinikailakang para gayon maampingan ang ato ang membros pamilya. Okay? So I hope and I pray nga katong mga simple nga mga pamaagi ato ang mahimo. Din ha gayon sa ato ang panimalay mga katropa. Paghinlos palibot. Very simple ra kayo na product na kayo nag-ikatabang. No? And then syempre labi na kung ikaw mismo no mupainom sa membro sa imuhang pamilya sa atuaga yung Santon Vitamin C kana usap ka pinakadakong lakang para gayod maproteksyonan ang membro sa imuhang pamilya. How about do ko ang kung anak di pa kaya makainom og capsule, why problema no kaya ato ang Santon Plus sa ang ato ang Santon Vitamin C mga katropa usbon ko very natural and purely organic extract kini and purely no natural extract yun ni ato ang Santon Vitamin C. Mao nang bisan pag sobra ang pag-inom niini, why problema tungod kay ma-metabolize dayon kini sa ato ang lawas. Kadto na man guyuban nga din na dili gikan sa natural mismo ang vitamin C. Mao nang pag sobra, pwede kini magka problema no. Dinha gayud sa ato ang kidneys. Gani, doon na pagka problema sa imuhang gastrointestinal o sahay, manghapdos ang kutong-kutong. Okay, bation. Pero tungkol kay kini ato ang Santon Vitamin C very natural, kani sobra ka alkaline kini mga katropa. So it is really safe. Bisan pa man na ang ato ang mga kabataan. Ang gani ako ang ginahimo ani. Ako ang ginatanggal sa capsule, ginahalo nato sa ilahang mga juices. Para panigurado mahatagan jud og igong sustansya og vitamin C ang lawas sa usa ka bata og bisan pa man atong mga idaran og ato ang mga kabayanan dinang abuntis mga katropa. Ikaw mismo no? Paningkamuti makainom og Santon Vitamin C. Oh, nining panahon nato mga katropa usa kini ka protection ngan hika nato. Labi na kay nagsugod na no, straight na adlaw-adlaw gaulan. Nang paningkamuti bisan pa man na hinlo ang palibot, pero kung matimingan jud ka nga din mo ato ka sa ubang lugar, mo biyahe ka unya mapakan jud ka ay nako po. Sa kinahanglan aduna tay mismong protection ng atong lawas. Santon Vitamin C pag inom mo mga katropa, duha kapsula kada adlaw, dako na kay nagikatabang no. O usa kapsula man lang, dako na kay nagikatabang ang mga katropa no. Ilabi na atwa na parisan og mga juicing therapy like apple and carrots and the pepino. Dako kay nagtabang gani sa mga kabataan din ha, nga din adunay pag adunay bitoy mga ginagmay nga mga sinat. No, adunay gagmay nga pag init-init. Hala painuma dayon ninyo og Santon Vitamin C og ipainuma og pure apple juice. Mas mayo o bani o carrots. Para dayon, ang lawas, mahimo kining alerto o mas mukusog ang kapasidad dini na mahatagan dayon pagtagad ang problema sa sulod. No? Kanya kung wabanggid na dala sa mga juices o pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C, labi na kay dugay-dugay na pudkaadlaw nga diin, nagsugod di ay ang dengue infection, at to the hospital, no? Mas mayo mga katropa para ma-check dayon ang kondisyon sa bata or kinsaman, no? Wa naman tayo igong oras, dagang salamat sa mga katropa nato nga din yuban sa atong programa karon. Always remember ha, prevention is better than cure, so kinahanglan ato ang tabangan nga malabanan kiniga yung pagtaas sa kaso nining gitawag nato nga dengue. Kaya din unta kini ang asa man ka nga lugar, dili mauban o dili maapil na ang lugar ninyo sa mga kaso karon nga din anay pagtaas sa dengue mga katropa. So paring kamuti mampingan o maproteksyonan gayud ang ato ang lawas. From 354 bago ta maguman ato sa hatagan ng pagtagad, ano kini ato ang texter. Afternoon doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata? Pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh? Tungos bun pagbasa murag mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata? Pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh? Ang so yes kaya nga karot manggod no siguro naka nakadog ni siya sa ato ang information tungod kay ang karot lagi hataas kini sa vitamin A magsilbing beta carotene and it is good for the eye no ako kan ikatabang para mahimong healthy ang ato ang mata. And ang paggamit niya na, pwede nimong i-juice, no? Ang carrots, mga katropa, purely juice, ginato na ang itong gina-advise niya na. Mas maayo ang carrots, apilan o celery. Ilabi na ko ang problema sa mata is katarata. The best, mga katropa, ang carrots sa sagana sa beta-carotene. Ang celery, sobra kataas sa gitawag na itong cleansing properties. Mutabang, ano? Para gayon mahiluan ang agyanan niya sa dugo. Ilabi na ang mga gagmay ugat, paingon gayon sa imuhang mata. Hindi, mas mahimong nindot ang sirkulasyon ninyo o ang pag-supply o sustansya paingon sa mata, no? So, muna itong gina-advise, mga katropa. And syempre, ang pinaka-the best, kung adunay problema sa mata, ang pag-inom o Vision X Plus. Mawagin niya, pinaka-the best, ha? Ang ato ang produkto itong Vision X Plus, mga katropa, doon na kini nga mga antioxidant, no? And then sustansya. Adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga din gikinahanglan gayon sa atuang mata para maproteksyonal ang permikinia functionable. Malikayan gyud ang pagka-problema, no? So, mauna, anaas na sa atuang Vision X Plus, ha? Sa mga katropa na ito, ilabi na sa atuang texter. Pangita din ha sa inyong lugar og adunay Vision X Plus. So sihan ng mga butika din ha pangita ang Vision X Plus. Kung dili man available, pundura ka sa atong Yes to Health Clinic, no, available, panigurado ang ato aga yung Vision X Plus, no? And then, mas maayo o bani ang Vision X Plus o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo na atong ginapahinom-dum ha, kung manambal mo o magamit mo sa atong Vision X Plus para guide sa mga problema sa inyong mata, maning kamuti, may masabay ninyo, no? O bani sa pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo na ang the best combination alang sa problema gayod ha, sa ato ang mga mata, mga katropa. Maayong inumon, Doc. Maayong maimnon nga tambal sa stroke, no? Follow up text niya mga katropa. So, para sa may mga stroke patient, no? Sa mga katropa na ito nga na-stroke na dyan, unsa na ba na, no? Unsa na kadugay ang stroke ni mo, ma'am or sir, sa ito nga texter? Years na ba na? Pero kung years na, wapag yahapon na totally naka-recovered, medyo bugat-bugat na dyan na kay ang iyahang circulation manggod, mamagunay problema. Gani, pirmi na ito na ginapainom-dum. Pag giatake ganyan yung stroke, paning kamuti, maka-undergo dahil o cleansing and detoxification program. Tungkol kayo, wapa kayo na nanggahi ang mga hugaw o mga nagbara din na sa imuang kaugatan. E kung paabtan pa nagbulan, tuwig, grabe na na pagkakagahi. Mo nang mas muhinay, mas muluya gayod ang kaayuhan. Pero sa gapon, makatabang ang mga juicing therapy na ito, ha? Sa mga stroke, years na ba na? Paning kamuti, makainom ka at least every day, one glass every day, makainom ka o pure pipino, sayote, and celery juice. Isa ka na lang ang kombinasyon, usa ka pipino, imuang i-blend, and then isunod na po ang one sayote, and three pieces of celery, celery kinchay. Whole stock na siya ha, ang tibok na stock and then dahon. Imuha nang ihalo dito sa blender ni mo gayod nga gitawag na ito nga pipino and sayote. And then after na blend, pugas na tela ang pure nga juice, at least makainom man lang kag one glass every day. Straight radyo na inumahantod usang kabulan na way problema na mga katropa. Ako kayo nang ikatabang para gayod mahinluan ang agianan sa dugo. Kaya kinimagong stroke, ang pinakahinundan, mamanggit ang pagkahugaw diya sa agianan sa dugo. Mo'y pagkabara, labi na kinagitawag na ito blood cloth. So kana matanggal, mahinluan, ma-flush out sa lawas, pinaagi nining gitawag na itong juicing therapy. So upat na katuig, no? Sumala pa sa ito ang texters. Dugay-dugay na gilay na ang imuhang stroke, ma'am or sir. So suway na ang ito ang advices, juicing therapy. And then, ang pinaka-the best, no? At aga-asa man ka, mas maayo bisitahan itong Yes to Heart Clinic. Para may sera na ito kung sa'y mga dili pa naka-fully recovered sa imuhang lawas. And then, para masisigutan nato og taga-antika og guidelines, no? Kaya atong Yes to Heart Clinic ha, doon natay dietary guidelines kompleto na dito nakabutang sa papel kung unsay angay buhaton, depende kung unsay kondisyon sa lawas sa usa ka tawo. So mas maayo, no, akong gihawag kini atong text service ta gayud ang ato ang Yes to Heart Clinic. Ang ato ang address ana kita diri sa M Central Building, no? Door number 8 nara sa first floor mga katropa. Tapad ra punta sa Mr. DIY Palengke. Muna imuang adtuon, no? Sir, no? Or ma'am, sa atuang texter, sakay lang kag tricycle, inunin mo sa Mr. DIY Palengke. Tapad niya na, mora po dahil ng atong Yes to Heart Clinic. Abrido, matag Domingo, hangtod Bernes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Atong schedule for check-up and consultation, matag adlang Merkules, Webes, Bernes, o adlang Domingo. Mo ka na ang atuang clinic address and schedule, ha? Dinhi gayod sa tagom mga katropa, hilabi na sa atuang texter. And for the meantime, samtang nagplano pa ka kung kano sa ka makabisita sa atong Yes to Heart Clinic, ang imuhang juicing therapy, no, ubanin na sa pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. 2 capsules, 2 times a day, 30 minutos human kamukhaon, dako ka nang ikatabang. Ha? Kung pa ka nigamit sa atong produkto, pag-inom sa atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unya ay paglangan, bisitahan na yun ang atong Yes to Heart Clinic. Dagan salamat mga katropa, wala naman tayo igong oras. ugma usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong orasa. Eh, dakit-dakit sa karong adlang Domingo, mga katropa, pit sa 27 ng bulan sa September, sa barangay Andili, Mawab, Davao de Oro, para gayon sa atong Yes to Health Wellness Caravan. Agad salamat, ako kanunay, mag-ingon o mag-pahinumdom, ampingi ang imong lawas, ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan, and God bless us all.

Sweet. That was Sa Isang Suyap Mo by 143. Lalo man na ito ang naundra sa ere. Sa ito ang Facebook Live, naunsa mo na itong naundi ha. No, kanang angkol nagyugayok og baro. Ito mga babe, maayong hapon sa tuwang tanan sa mga babe na tuwang ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na ito diha nga ganina pa nakaplastar, ganina pa ni Bika. Ganina pa diha nag-LL, maayong hapon sa inyuhang tanan. O siya, atas nang ipataas gamay niya itong microphone para igo kayo ba? Kumbaga, kanabi itong gitawag na ito, pasok sa banga. Alauna 52 na sa hapon mga bimog. Of course, welcome na usap sa itong programa. Karong hapon na, of course, ang programang X-Rated. Mika na launa yung media. Ito na stress sa hapon. Taka mag-uban-uban. Ning adlong Webes. Araw po ngayon na Thursday, mga babe. Kumusta ba inyo ang adlong Webes? Diha ang uban kay medyo confused. Sila ang mga gipangbati. Kaya ako po confused po ko. Ang atong program karon kay kuhaan ka ng drama-drama. O niya ato. Pasensya kayo sa itong outfit karong adlaw, mga babe. Makain natin yung mga ano, manggol. Mga engagements ba? Wala dyan na ito na kanang napaghandaan. Sige lang, karon lang gid ni.

tropang Kuya Joffrey. Okay na ba ko tanong? Hindi ang asay. Anyway, mga babe, basta mga babe na ito, gusto makiguban sa itong programa karoon. Magpaabot sa inyong mga greetings, shoutouts, inyong mga requests. Ayaw magkaulam, mga babe, na magpadala. Pinagi sa itong text line 0969-333-0537. O, tron ko ha, 0969-333-0537. And also, mga babe, pwede po ninyo nga makita nga live karong hapon na. Yes po, no? Kasi live na live ta nga makita sa ito ang social media pages. Ito ang Facebook account, mga babe. Ito ang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Ingon man nga ito ang ako ang mga personal Facebook pages. Pangitala ninyo ang Babe Zabrina sa tanang socials. Makita na ko ninyo. Kung asa man ka naka-plaster karon, naminaw sa to ang mga sister stations nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon sa inyo ang tanan laras diha, mga babe. Og oras na po dahi ha para maghigop to, healthy nga kape. Dapat healthy gihapon ang atuan, pang lawas, bahalag magkinaunsa, magkamoriching man na diha. Ang nakahigop gihapon ta, healthy nga kape, ito ang Xanthan Gold Coffee Mix. Take note, mga babe, muna akong always ginaingon sa inyo, ha, dili siya kumuputi. Tanawa ragod ko kung nag-unsa ko karon, unsa kong suot karon. Tanawa ko ninyo kung asa ko gikan, kulang na lang mo adto kog battlefield. So, natin mga formations na ginahimo, and somehow, medyo exposed ka ayo ta sa too much nga init. Pero wala dyan ko'y kabalakan, nga naman. Naka-Zaton Gold Coffee Mix man ko, nagahigop man ko, og, kape nga dunay glutathione and collagen. Oo. Ang ako lang dyan ni Hangyo sa inyo ha karon na kanang, please, ano lang yun, bear with my kanang tingog lang sa gyud. No, kaya nga ako ang tingog karon pang-angkol gyud siya. Bisag unsaon dyan na ako. At least nakapay ikabuga, no? Nakapay mo gawas ako ang tingog. Mula na pinaka-importante, nakapay mo gawas. Bisa kung saan ako pugos na agit siya yung magawas, mga babe. Pero di lang itong katong lami nga magawas. At least na. So sit back and relax dara, kaya ako ang bahala sa inyo. And babe, pag LL na di ha. Pag lingkod-lingkod na, pag ligid-ligid na di ha, babe. Or unsa pa ng klaseng LL dara, i-ready na yung magkagalingon kay mo sulod na. Isulod ko na, babe. Idaso ko na. Ani nga nagyo, di na ginatudugay dugan kay kabalo ko daghan kayo ang gahulat sa tuwang pagpanaguban-uban karon, of course. Di lang gihapon sa tuwang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyon, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapuni ang butoy sa inyong kinatawa. Masubrat ka to kiro. Putlan ko ni Arnold sa tayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabay na kanimo, Babe Zabrina. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayan nga taga Santa Lucia, Pagadian City. Kining mong tampo karon atong giuluhan og na in love nimo. Dear Babe Zabrina, palihog taguwalang ko ninyo sa ngalang Sarah, 24 years old. Kining akong problema, babe, may tungod kini sa akong uyab. O garon inyong hisabtan ang tanan, subdon ko at tung nagskwela pa ko.
1: Sige na ha! Truth or dare?
2: Dare! Sige ko, sige! Dare!
1: Sige! Ang imong dare, kisay ang aking api.
2: Kiss! Aw! Kaya nga, nag-iay? Aw!
1: Babay, kita lingaw kaayo, pero wag yun ka magmahin sa imong uyab. Naargyod sa kilid ay nagpadaklin.
3: Tibe, anak niya, oy. Wag ba yun ka maanad niya, no? Nga di mo gina siya makikalubilo sa mga barkada. Lalo siya sa ikaw galing mong kalibutan, good?
1: Amaw, kay baw kina siya na mawawon kay na iyang uyab.
3: Excuse me, uyab lang tungod ni mama. Casey, magit ang nag-push na magka-uyab ni. Pero, wako'y gusto ng tawhana, oy. Da, di-hospitalan na ako ang akong mama.
1: Duula sa ito ba? Para dili maboring.
3: Unsa man ka? Okay ra ka, Denny? Nag-inusara magot ka?
2: Sir. Oo, problema. Balik tayo sa mga barkada ko.
3: Ayaw ka mag-inuwi?
2: Wala na naging problema.

0: balik na ta.
1: Sorry ha. Confirm ko sa mama. Nya, papauli ko na ta.
0: Da, lami pa unta ka i-jam sa barkada. Pero kadya ka ni si mama. Otro pag ka.
1: Sorry na good. Ikaw lang ko nagtuman sa imong mama. O papauli ko na ta.
0: Magigid ka ba? Mawa siya kay Gugma ng John V? O napugosan ko tungkol kay ikaw gid ang namugos na magka-uyab mi.
2: Mao na ang gusto sa imong amahan. Una siya mamatay. Si John Vic, buutan. O anak siya sa kumpare ni papa ni mo. O waktay laing lalaki din he. Maong si John Vic ang gibili ni papa ni mo.
0: Ma, kapoy kayo plastik-plastik o relasyon oy.
2: Makapun ka na lagi sa paghigugma ni John Vic, anak.
0: Ambot, oy! Basta ako, wakoy gusto niya.

0: para basta indahan, uy. Kinalama ka na og sapatag. Di arbatas bukid. Niya ang sakyan na ni Roy. Di na ra ba ka lugsong. Kay igo-igo na ang gasolina. Basig, di nakabalik.
1: Ay, kay baon ako. Si Jurvik.
0: Uy, hala. Layo na ba kay palitanan? Dila na natukpunan, uy. Chika-chika na lang ta dinikod.
1: Ako rilig ay bahala.
2: Sure. Ako'y palit.
1: Okay na nimo. Lay pa pa kay itong palitanan. Modolo pa ka.
2: Wala gini problema.
1: Nyarang kwarta, oh.
2: Okay, kinilang ako. Niyam kay kwarta. Malusad niya ang akong amot ninyo.
0: Luwi kayo yung uyab. Uman og palit og ilim nun. Naaras ta plane. Gain yung Sarah.
3: Yes.
0: Sigagduwa sa iyang cellphone.
1: Sagdi na, uy.
0: In love kayo ni Musa. Bisag unsay imong gusto, paliton. Unsay imong gustong ipabuhat, himuon.
1: Ang? Diha siya gamit, day. Ugwa na'y lain pa.

0: ah, kani, uy. Ay, upang magkiproject na drawing. Mahagbong siya ko, ani. Taas na ba kayo muon? Nakalimot mo ko, eh. Ah, husto. Si Junvik. Ah, ako tawag kan.
1: Sure. Akin mo katin eh.
0: Sure ka? Taas na ba kayo?
1: Okay na lagi. Hatagi ko kung ano instructions. Aron ako din masundan.

Nagsige pa ang tawang si Chadwick. Ay, kikisukan ako. Alauna na sa katlahon. Pimpin na ula ko din sa sofa. Ito ka, ay, ito ka na.

0: Captain Vic, imong gatihapon pa ako ang tang.
1: Oh, sorry, natugon ako yung pagkatug. Nahuman na ako og drawing. Okay na ang imong project.
0: Unsa man ang oras sa ron?
1: Alas 6 na hapit sa buntag.
0: Unsa?

0: gikasab-an ko ni Mama. Kay wala gid ko na ko maka-offer og bisag kape na lang ni John Vic. Alas 9 na sa gabi'y nagsugod. Og nahuman, hapit na alas 6 sa buntag. Pero kinilaging nagsaligta nga lavda sa uyab kunuhay, maong abusada kaayo. Og tuod man, babe Sabrina. Usa ka adlaw ni Ana, mao kini ang nahitabo.
1: Tugani ko na ko sa tinod, John Vic.
2: Unsa ka na?
1: Unsa ko ni makalab? Kanang may binuang ha? Kay ako, may ang kanama ko ni mga nakig-uyab ko ni mo. Bisag wa ko'y lab. Og tungod lang gisahan yun ni Papa nga namatay na og ni Mama. Mangiya! Nakig-relasyon ko ni mo. Pero ikaw, zuti ko. Kanang, napagos ka ba o nga? O unsa ba?
2: Ang tinood. Love kayo. Sauna. Pero ay kabalang ka. Always take a sabton. Always take a paminahon. Pagbumasin lang ko. Ngausan ay mga adlawa. Makataon na yan ang kasabahala ko.
1: Basta, wani pinagsanay ha? Og ayaran siya ko pugni-pugni kung unsa akong gusto. Nakas-

0: Bilin ka din sa ubos. Kami na silinan ang manaka sa taas na may istoryahan.
1: Pero...
0: Laban ka ko nimo. Plus, ihatag ang akong ipangayo. O ayaw sultin mama ani ha? Doon nila may importanteng istoryahan.
1: Pero sana...
0: Basta! Dinhi ka lang. Okay?

0: Ola Hatika.
1: Ne yapsa da kalsa?
0: Wait, may nagtalo gini. Si Junfik.

0: sorry na niguro lang ko. Pero okay na ako ang ako nakita. Okay na. Nga nag-kiss mo. Okay na to.
1: Masak!

Nga din he. Kay nagkasakit ang akong igsoon sa bukid nun. Kinahanglan akong atoon. Ikaw, di ka magsigi og laag ha. O gibilin ti ka ni John Vic, nakasabot ka.

0: Kao na, gilutong ante kasi mong paborito nga sinigang.
1: Wapa ko gatong ma.
0: Suko paghihapon ka na ako. Sorry na.
1: Suko paghihapon? Uli na sa inyo, be. Naraman inyo sa unahan. Pasagdik ko.
0: O, niya na lang. Sana. Hangtad kanus ako na mamadawat. Abin mo. Kailanin ko nag-ampo ng anta. Sa ni mga adlaw. Makatun ka sa pag-ikot man ako. Mamadawat ako di mo. Kaya ba ako? Bisa ko sa kasakit siya mag-ibuhat ako. Sa mga mga pag-insulto na ako. Pero ako rin kitong natanan, Tolke. Mahal ko ikaw.
1: Sorry kay John Pete. Hindi gina ko matagbangin ang inipog mo. Tungkibo na ko na ikaw. Nakasabot ka?

0: Tuli na. Nag-uwan na, oh. Matuog na ko. Duka na kaayo. Naipayong niya, oh. Uli na sa inyo.
1: Oo, niya na kong tao-tao ba pa uli? Ani na ko sa gabas. Ani ko sa balkonahe.
0: Bala ka. Basta kaya ako, matuog na ko. Ako ni Isir ang puntahan, ha?

0: Ang yung kaway. Imo yung gipasagdan si John Vic. Wa na mo pasurga, bisag kusog kayong uwan. Hindi ay ang tao natungog sa lingkuranan sa inyong gaida. Unya, sa libo ba ya?
1: Wala sab siya subuha.
0: Girantan ba ya siya do? Suko kanyang mama. Nga nung mag-antos ko na siya nimo, nga wa man ka naghatag o bilin niya.

0: sabak lalaki. Pero two-timer day siya.
1: Sauna pa mag-itong bukirok sa Rinan. Napadamanggog ka.
0: Salmahe siya. Magasang lang. Magasang lang.
1: Si Junvik, ni apadong din eh.
2: Sara? Sara?
0: Oh, nga nang minuol magka. Ayaw kong sabag-sabag ka, Junvik. Gisabot ko. Galagot ko. Huwag ko samod. Masig ikaw na mo pahumawan ako.
2: Manangid lang ang tako nga. Pabakasyon ko ni Mama sa Negros.
0: Hey!

0: ang iyong pagkilala ko. Ngano ang iyong pagpadula ko. Ang akong ipangita. Uwansin ito mo na ko. Uwansin kini akong ipati. Uwa akong magkasama. Uwa.
1: Sarah! Sarah!
0: Kay! Naulit na si Job Vicky kan sa negros. Oh, nagkasulti niya.
1: Tinood ka? Asa siya? Mumuanhin siya? Nangumusta siya na ko?
0: Oh, nangumusta. Pero, naa naman din siya, uyap.
1: Unsa?

Sakit kaayo ang akong nahibawaan, Babe Sabrina. Karon na hinuon nga lahi na ang akong gibati niya. Karon na nuon siya nga nakauyab sab ug lain. Ug nakumpirma gid nako sa dihang mibisita siya nako. Ug gitug-an niya ang tanan. Nga during sa iyang recovery nako, dunay babae nga miatiman ug mihulip nako sa iyang kasing-kasing. Ug ang akong mga pangutana maokini. Babe, makuha ko pa ba pagbalik si John Vic? Unsaon nako? Wala ray buwan nga nakakita si John Vic ug nailisan dayon ko niya. Dili ka, pwede lang niya ang pag-angkon. O gihimo lang niya ang pag-angkon. Pero ang tinuod, love pa ko niya. O gipanakitbutas lang niya ang maong babae. Babe, naibawan sab nako nga si John Vic at ito na mo puyo sa Negros. Unsa kahakon, pugna nako siya. Ug akong ignon nga ipadayon namo ang among relasyon sa una. Ang ayan baka ha? Unsa bay akong buhaton? Malihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Sarah.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon. Sa imong sound system, oy, bounce magkaayo?
2: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
1: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
2: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, Assembled Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duri Numabas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Nagyod kaya akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium day 3 yud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa. Something Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Something Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Something Plus Herbal Soap. Gamit na. Something Plus Herbal Soap.
7: X-rated.
8: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Here's a song for you mga babe entitled Someone's Always Saying Goodbye by Alona. Balik na tuntood para sa tuang programang X-rated dili sa XFM.

0: si Ma'am Jovit is my I'm ma'am. Regards to you and shout out to the Permintis sa kung vlog. And of course, ako i-shout out po ang akong mga higala din niya sa may kalitan. Always may naminaw na ka-tune in. Actually, naminaw ko sa sakyanan naka-XFM good kanuna.
1: Wow.
0: And of course, nakagamit ko sa inyong mga produkto na Santon Plus Herbal Gold. Nindot kayo siya gamiton, especially sa kanay bitong nanayida. So, salamat kayo sa inyong products, no? Kayo sa Santon, grabe yun ka, epektibo. O sa inyong coffee, grabe yun, super
2: number one. Wow, thank you!
1: Dagong salamat!
2: Dagong salamat,
0: yes, you're always welcome. Ako i-shout out po ang taga kuan kining taga Vista Mall grocery store. XFM ilagyan na
2: kinapaminawan. Gapaputol-putol ang tawa. Ayan. Babe? Ayan.
0: Ako i-shout out ako my one and only si Ninya. And of course, ako i-shout out po ang ako ang kumare si Jocel Albarido, si Honey, Angel. And of course, paki-regards ko, babe, ni Ma'am Jovit Espanyol yung nananawag niya. Imingaw yung kuana ni Jovit Espanyol. Ay, may nakita itong kadayawan.
2: Kuan dyan na siya?
0: Pero nindot...
2: Single na siya?
0: Single na siguro ni si Ma'am Jovit.
2: Oh, wala. Layo ra kayo siya kay Sabrina. Si Sabrina, kay naman gawin upat ka uyab, no? Tas napay galing niya. Wala, Jod. Wala, Jod. Aluluya na si Jovit. Wala na siya.
0: Naluya na yun, pero nindot imo ang kuhan ron, babe. Nindot imo pormada ron, babe. Kaya
2: hoy!
0: Ang babe, kuhan yun, babe. Pang army
2: girl. Ayaw!
0: Nindot ikaw blush on ron, babe. Ay, murag in love ka. Ayaw ka ron, babe. Ay.
2: Murag, tama na kay nakuha na ko dire.
0: Nindot kay kakilay, huwag imo ang blush on, ang imo ang api. Wala pag yung lips. Kasi sekreto, babe.
1: Ay, nangmastod niyo ako dari ay.
0: Okay, salamat kayo, babe, Sabrina. Always minamino dari sa may Kalinan District, Davao City. And promise, nakagamit ko sa inyong produkto. Nindot kay inyong produkto sa mga namino karon. Palit na mo sa produkto sa XFM, Santon, and Coffee. Ganahan kay ko tungod kay epektibo niya.
2: Nawala.
1: Dagang salamat!
2: Nawala na po, babe. Mabilin man siguro ni siya. Nawala man. Hello, babe. Napakadiha?
0: Yes, hello.
2: Napakadiay. Nawala man gugkalit, babe.
0: Okay.
2: Babe, salamat kayo sa pagtawag, ha? Amping diha kanunay kay wala raba si Babe Sabrina o si Jovit para ampingan ka. Mama,
0: Jovit! Regards ko ni Ma'am Jovit, ni Ma'am Jovit Espanyol. Regards ko yung na nagpa-regards ko. Yaning ko, yaning higala ang amigo sa tanan, si Alden. Salamat, Babe!
2: Salamat, Babe. Amping kanunay. Mama, chup-chup! Allah, wala ni Ungoy. Napalong na ang tawag. Minsan mag-good na si, si Big Jubet, oy. Ano mang gideay na nga, kaluya ba? Grabe po, diyan yung ulat. Wala dito, iyam si Jubet di ay. Alas 2:48 na sa hapon, mga babe. Nawala ko sa passing. Alaman kay... nakita dyan akong suot karon. Actually, pasailo dyan ko nyo akong suot karon, mga babe, ha? Kay, yun nga, gikan ganito sa mga butang na mga wala po ko kasabot ngayon naabot ko. Basta wala dyan. As in, pag mag-good na yung mga formation, wala, bawal talaga yan lahat. Bawal yung lash on, bawal lipstick. Basta bawal tanan kung unsa na dyan yung naong murag ito yung ikapakita dito. So, mo dyan niya itong tinuod nga naong.
1: Ayaw!
2: No, kay, gikan man tanag apil-apil, magkunuhin tayo formation. So,

mga sa mga reservists, army reservists mga babe. Nami gipahigayon ka ganina na physical, medical examination and ay mga new ganina mo jud ko ang new na neuro na ay kanang dental na ECG and other such kanang mga medical ano kanang assessment. So ganun yung nangyari. Ambot kong makapasa ba ko sa medical ani kanang luspad man ta. Alangan, makapasargid kaya nga naman naka-Zantone na products gata, naka-Yes to Health products gata. Anyway, mga babe, no, salamat kasi mga nag-advise. Dagan pag-advise diri pero karoon ako nabasahon. Kaya mo, tambag sa ako bago maulahi ang tanan.

Grabe jud akong bika-bika diri niya. Nagatutaw man dining kamera sa ako ah. Sara, maayong hapon kanimo dihan no. Usahay mang good babe Sara. Nagid sa ulahi ang mga pagmahay. Sometimes no sa atuha manggong kakumpiyansa, dili nato ma-appreciate ba ang usa ka tao or ang importance sa usa ka tao basta naa pa siya sa tuwang atubangan. Dili gid nato na ma-appreciate. Sa tinuod lang, dili si John Vic ang wala nimo kanang gilove sa una. Actually, dili siya ang problema. Ang problema kay wala nimo siya gitagaan o gigayon, no? Nga makita kung unsa siya ka-importante sa imuhang kinabuhi. Ikaw mismo wala naghatag po sa imuhang self o chance na mailhan yun siya kung unsa gid iyang tumong para sa imo. Muna usahay, makaingon na lang yun ta na Mirisi. Sa imong unang pangutana gay na babe no kung mabawi pa ba nimo si John Vic. Posible no nga makigstorya kaniya. Pwede ka makigtalk sa iyaha o magpasabot sa imong gibati. Apan dili pud na siya assurance na mobalik siya sa imuha. Dili na magpasabot nga tungod kay naka-realize na ka, obligado siya nga mubalik nimo. Sama sa imong gusto good sa una nga, respetuhon niya imuhang pagbati. Ingon ana po nimong buhaton sa iyaha. Respetuhon po nimo ang iyahang gibati karon. Dali po tano sa imuhang pagduda nga basin gigugma pa kaniya o iyaha lang kang giilisan kay parte kunuhay sa iyahang katuyuan nga pamatahon ka. Possible, but dili gihapon nato na siya masiguro. No, ang importante nga tan-awon nimo mao ang iyahang gipakita nga action karon. Actually, action speaks louder than words, yo. Og karon siya mismo ang nisulti nga duna na siya ilaing tawo nga agimahal tungod kay kumbaga mao gud ang nitabang sa iya panahon nga lugmok kaayo siya. Panahon nga nasakitan kaayo siya sa gihimo nimo. Og dito punta no sa kung pugngan ba nimo siya sa pagbalhin sa Negros aron nga ipadayon ang inyohang relasyon. Ayaw siyag pugni in town, babe. No, kung tinood pa ang inyohang kahigayon or kung tinood pa no nga dunay chance para sa inyohang duha, dili kinahanglan pugson. Ang love mang good nga ato ang ipugos no, usahay dili gina siya magdugay. Ang pinugsanay gyo, dili gina siya magdugay, babe. Mas maayo nga mahimong sincere, tinud anay. Especially ikaw, tinuod ka sa imuhang gibati. O kung wala na gid kay mahimo, mas better gid nga ipaubaya na ang desisyon ngadto sa iyaha. Siya na bahala mag-decide kung unsa gyud and then respetuha ang iyahang desisyon. Sara, usahay ang pinakasakit nga leksyon no sa love mo ang kanabitong ma-realize nato at the end. Nakanaday nga tao, mo din na siyang pinaka-importante nga tao sa imo, pero wala ni mo gihatagan ng importansya. Kaya once na ka na nga tao makarealize na siya sa iyahang value, sa iyahang importance, dili na gina mo balik sa imo, ha? Bisag unsao na ni mo, babe, kung siya mismo makarealize. Muna nga, dawat-dawat na lang yun ta kay Mirisi. Saris lang. Sara, no? So, dawat-dawat lang sa kita sa pagkakaroon. Huwag mo itong advice para sa inyo. So, napoy nag-advise ni Sara, kung gusto yung ka nga makabalos sa iyang tinuod nga gibati, magstorya mo og tarong og walay drama. Ayan, matod pa ka na ni Babe Anna. Salamat kayo, Babe Anna. Basin dili na gugmang imong gibati karon kung dili ang kahadlok nga nawala siya sa imong kinabuhi kaysa iyahara ka naka-feel nga importante ka. Tama bitaw, no? Kaya bitaw, ang abi nato nga love nato ang tao, but di ay love lang day nato ang feeling nga naa siya sa tuang palibot. Kanang love lang day nato ang feeling nga kanang always ta nila nga ginaatiman, ginapalangga, and then pag mawala na mo itong pangitaon, but not really the person. Ay, mga ikon-ana nga mga instances, mga babe. I don't know if na-experience ninyo, but ako somehow, wala ko kabalo. Hindi ko ka-feel anak, ay daghan mong kuguyab. Libog mang ganito sa itong i-feel. Joking! Tinudo na po di sa mga sismoso, sismoso di ha. Ang importante nga mangayo kaog pasaylo sa tanang kasakit nga imong nahatag sa iyaha, babe. Bisan pa og dili na mo magkabalik. Babe Carla sa General Santos City, maayong hapon. And last na ni ha, last
last na niya basahon ay tayo sabi kay. Kasi kay mga nag-advise dari. Wala na yun ang ngayog tabang driba. Babes, timbaya ko ni Aljun, Agyo, Joy, Mars. Matid ni, nagtimbaya si katropang Babe Jules Pandoy. Salamat ka, Ayo. Gamita kining experience aron makatuon nga pagaan nag-importansya ang mga tao samtang naapa sila. Correct! Correct ka talaga dyan. Sas! Kadaghan na dyan ang mga higayon nga saka lang natin ma-realize ang importance sa tao pag wala na sila sa inyo, ha? And all I can say lang talaga is gabaan! Ora dyan na siya. Wanag yung kuilaing maingon. Gabaan lang yun. Ano ka? Kapaspas ako sa 255 na Diyos ko. Mataranta, mampuntag apil. Uy! Diba, saan sa natin ninyo mga ano ba yung mga shoutouts dali sa tuwang text line? Kana kay naka-uniform. Makasabaan yung kung ano yung mga. Pasaylo, adyo ko nagdali-dali, naging ko kaganay. I don't have time na talaga to change and everything. Mayong hapon, Babe Sabrina. Police day ka. Happy Thursday. Daghan, good ka talent. Oy, shout out ko ni Miss MJ Raylan Babes. Dali sa Cebu. Exciting. O, dili ko police, ha? Arme. Babe Sabrina, kaswerte sa lalaki nga makaangkon sa imong kasing-kasing. O sa kapulis. O motocross. Love you, babe. Always exciting. Dali ko police lagi. Ano noon? Ayan, alas 2:56 na sa hapon, mga hilig og pulis. Ana, siguro. Uy. No. Hilig og kuan. Char. Di na lang lagi ko mag-tell kay masasmas na po doon. Anyway, mga babe, wala lang dito igong oras na bisagunsaon ako. Inat-inat sa tong oras, panit na lay mainat. Wala na tayo-tayo mga vapor sila. Ayaw kabala ka kayo mo balik. Gihapon ko mga adlawan. Same time, same station. Gihapon tadri lang gihapon sa programang X-Rated. And amping-amping di ka nun ay babe. Kaya wala rin ako para ampingan mo. But before I finally say goodbye, here's my last song for you today, entitled Beautiful by Daryl Ong. Amping ha, kaya wala akong mag-amping sa imo ha. Mwah, mwah, chup-chup. I love you. Bye-bye.

0: exciting!
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Saan naman ang sa...
4: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Nindota sa imong sound system, oy, bones magayo.
6: Ay siyempre pre, ipa-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Tiyadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito pre?
6: Ay sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julian Humalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaog tuon kuya. Sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, VisionX Plus Softgel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. VisionX Plus Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
2: Kung ikaw makita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: XFM Muginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang. Sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bang pipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pamuligin.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Exciting.
4: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman! Usa na agad to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo day ha! Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Paraguay, Hamasulum, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kaya kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Din Layan, kumbati gali!
7: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
8: Uy! Unsa po di ba sa kanin yung primaryo? Ingon upting ulan! Nangikin malagi! Unsa ka hinungdan ani?
9: Mao lagi mare! Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok ay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw?
7: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa sa San Jose National High School. Duol ratol tulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
11: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nuebe, Malabela City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X
2: X
1: FM.
4: X FM.

0: Jumpa. Exciting.
1: Usahkan lau. Niat tu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sebab tamu dia sekar sada. Nalik saya sejim. Ongna bali yang pa. Pidalah saya hospital. Unya, ibu utana saya seduktor. Ong tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
0: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sapon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sapon Plus Herbal Oil! Tanggal ang kati-kati! Sapon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Huwagin kayo yab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako!
9: Wow!
8: Naapagin kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
10: Mga katrupa, exciting!
11: XFM.
12: XFM.

0: protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Jeep Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imuha na uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Gimingaw ba yung panimuha? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imene, aron ganado ka. Sige na.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Solid doctor.
4: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
7: Ahay, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Kita kong junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman. O saan na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaradyog ka, bisa wakay sulod-sulod.
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM. XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: nako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ang bata rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaon ang bitaw na ito kung sepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nilang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang bata rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug haplos pagyud. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Eh, exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist all the doctor.
14: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and go Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung
13: kalidad nga gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
18: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong gisaligan na mahimong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyaso ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gikan ang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituyan nga mapulong, ako ginapagatu manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
19: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Maminaw ka sa XFM.
21: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Apat sa dihang, sugan mo naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako ang inyong masayod. Bisan sa kapaspo sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM!
1: XFM!
2: Extra Balita!
3: Manolo Fortich, Don Carlos o Quezon Bukidnon, nag-unang economic powerhouses sa Bukidnon. Lungs Regional Office 10, nakasikop og 145 ka-individual ato sa week-long law enforcement operation. ₱10.6 million nga balor sa heavy equipment gitugyan sa Malaybalay City Engineering Office. NBI may patuman og search warrant sa panimalay ni Barobo Mayor Martizano sa San Franz. Duha ka sundalo patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Norte. ₱500,000 giapod-apod sa lima ka centenarian sa Davao City. Defense team, posibleng mangayo og TRO kung isa ka sa Supreme Court ang threshold issue. Upat ka estudyante og usa ka magtutudlo nagpabilin sa hospital. Humana ka simot og kemikal sa Pulumulok South, Cotabato. CCTV ordinance alang sa mga establishment sa Tagum City, giduso. Pilipinas nakig-alayon sa ubang nasod aron masiguro ang igong supply sa lana.
2: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Webes, Setyembre 24, 2026. O ganyan na ang detalye sa itong mga ekstra balita. Mga katropa, Manolo Fortich, Don Carlos o Quezon Bukidnon, nagunang mga municipalities ng economic powerhouses sa Bukidnon. Nag-una ang lungsod sa Manolo Fortich, Don Carlos o Quezon sa ranking sa mga lungsod nga adunay labing dako na kinatibok ang kita o total sources of income sa tibok probinsya sa Bukidnon alang sa tuig 2025. Subay sa labing bagong datos, gikan sa Statement of Receipts and Expenditures sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF, nagkatala ang Manolo Fortich o dako nga kita na nikabat sa ₱342,988,000. Gisundan kini sa Don Carlos Bukidnon nga anaa sa ikaduhang pwesto nga adunay ₱212,574,000 o ikatulo ang Quezon nga adunay ₱187,308,000. Samtang top 4 ang lungsod sa Marawag nga adunay ₱172,083,000 o top 5 ang Pangantukan nga adunay kita nga ₱87,466,000. Kini nga mga numero nagpakita sa dagang sa ekonomiya o kapasidad sa panalapi sa matag lokal nga kagamhanan sa probinsya aron punduhan ang ilang mga proyekto o serbisyo alang sa katawhan. Mga katropa, Police Regional Office 10 nasikop ang nakabat sa 145 ka mga malapason sa Balaod atol sa week-long law enforcement operation. Ang detalye ni katropa ni Hani Lutapios sa XFM Bukidnon.
4: Nagmalampuson ang usa ka week-long enforcement operation sa Police Regional Office 10 batok sa kriminalidad sa tibok Northern Mindanao gikan niadtong Septyembre 10 hangtod 2026. Base sa datos nga gipagula sa PRO 10 niadtong Septyembre 22, ana matag pa sa 145 ka mga individual ang nasikop ug mukabat sa kapin ₱6.7 million nga kantidad sa mga kontrabando ang nasakmit sa anti-illegal drugs campaign. 65 ka operasyon ang ginusad din sa 65 katao ang nadakpan. Nasakit usab ang 590 grams na shampoo na nagkantidad o ₱4 million. Sa 27 kaoperasyon sa anti-smuggling, nasakit ang mga illegal at smuggled na sigarilyo na nagbalor o dumaan ₱2.5 million. Kinatibukan sa 27 ka mga pinimita sa Balaod ang nadakpan. Nagit na ang 14 ka most wanted persons o 43 ka other wanted persons. 11 katao usab ang sikop upan ang pagkasakit sa mga mineral ores o mga heavy equipment na nagkantidad o 212,000 pesos. Sa kampanya Batok Illegal Gambling, tulong operasyon ang gihimo din

0: tropa, 10.6 million pesos sa kakantida do sa heavy equipment, giton over nagto sa Malaybalay City Engineering Office. Gipalig-on pa sa City Government of Malaybalay ang kapasidad sa ilang mga operasyon ng serbisyo publiko. Kinaki sa turnover sa kabagong heavy equipment na ito sa City Engineer's Office. Balong Miyerkules, Setyembre 2025. Gipahigayon ang turnover ceremony sa City Hall Grounds kung diin po mga higitugyan ako sa K-Unit sa Will Luder na nagkampidad of 10,650,000 pesos. Ang mga kagamitan gilauman na nakuntaban sa mas paspas efisyente na pagpatuman sa mga proyektong infrastruktura, maintenance sa mga kalsada o kabantang importanteng operasyon sa Tibukdak Bayan. Pinagi sa pagpalit sa bagong kagamitan, gipahayag sa lokal nga pamunuan ang ilang padayong commitment sa pagpalambo sa mga pasilidad o serbisyo na nagunang ikinahanglan sa mga residente sa Malaybalay. Mga katropa NBI nagpahigayon o research warrant sa panimalay ni Barugo Mayor Martizano sa San Francisco, Agusan. Ang detalye pinagin ng katropa ng Ray Allenton sa XFM Agusan.
1: Nabulabog ang mga residente sa May Purot 2, Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur, human na matikdan ang pag-abot o pagdagsa sa mga kapulisan o mga personahe sa National Bureau of Investigation kon NBI nagikan sa NCR September 23, 2026 bandang alas 5 sayos kabuntagon. Diindala sa mga otoridad ang search warrant number 370-2026 nag-issue sa Regional Trial Court Branch 6 sa Prosperidad Agusan del Sur, may kalabutan sa gituhuang paglapas sa Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act samtang nagtuho ang mayor nga adunay nagpaluyo niini nga kaliokan nga pagbulabog sa iyang Pinoyanan.
2: May malukog kinsa ka tumutumo ini. So, dili na kumatasan ang pagtiner sa mga illegal ng mga armas sugad pa sa una. This is my first time nga research sa akong balay kay doon ay pipila na wala makamabuon na mga tao di lang ito i-itimize kay di man yun ang mga kong na may kawataw niya mo ang kong no, but ako na ipabalo sa tanang katawahan buong Carawa region last day na inakita na mo diri sa gawas nakita sa akong escort nakita sa akong mga silingan diri sa Hubang na nagunit-gunit ang manok no taga Barubo o nakaitong mong sakinan o ligadnos na hindi ko pareha sa iya. Hindi ko para sa ila.
1: Sa iyang pumahayag, iyang gisgutan usab ang mga tao nga iyang namatikdan sa palibot. Sa iyang balay sa wala pa ang pagsilbi sa search warrant, lakip ang mga motorsiklo o usag ka drone nga matod pa niya nakitaan sa mga lugar. Nagtuo ang mayor nga usag kini sa mga lakang sa iyang kalaban sa political career.
2: So muna yung kung ngayon, doon ay tao nga nakita before prior to that, doon na pin magsulod-sulod nga mga motor, diri sa akong balay, unya, doon na po namatikda na mo nga drone na magpalupad sila.
1: Samtang sumala sa dokumento sa korte, ang search warrant kag-iisyo humana makumbinsi ang korte sa gipasangil nga probable cause base sa testimonya sa mga aplikante o mga saksi, gimando usab sa warrant nga sundon ang mga lagda sa pagpatuman sa search warrant, lakip ang paggamit sa body worn camera o mga recording device samtang matod sa otoridad, negatibo ang maong akusasyon.
3: Yan po, this is the contact of the our inventory. Yes. Conducted after the search during the session. Wala namang nakita.
1: Sa katapusan, gibutyag ni Mayor Martizano nga makigdayalogo pa siya sa iyang legal counsel alang sa ilang counter-action. Mga katropa, aron karunayng abtik ang atong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekreasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Mga katropa, duha ka sundalo patay sa pagpamusil dito sa Maguindanao del Norte. Nadawian sa kinabuhi ang infantry

0: check-in sa Philippine Army. Human gipusil sa wala may hiling mga suspect sa Davao Cotabato National Highway sa Barangay Labia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 6 sa gabi, 9 Setyembre, 2026. Gilang mga biktima na sila si Pedro First Class Lubusan, 24 anos, residente sa Barangay Kawilihan, Alusan North, Cotabato, o Private First Class John Mark Bumaging. Matod sa impormasyon, sakay sa motor ang duha. Saglang gisundan sila sa mga suspect na sakay sa motorsiklo o gipusil. Gidala pa sa ospital ang mga biktima at nakatsan sa ilang kinabuhit. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basyo na gituang gikan sa kalibre .45 na pistola. Samtang nagpadayon ang laong na investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspect o matino ang motibo sa pagpamusil. 500,000 pesos giapod-apod sa lima ka mga sentinarya na sa Davao City. Ang nagitali ni katropa ng Marvin Ibano sa XFM at Davao.
1: Giapod-apuran og tig 100,000 pesos nga cash gift sa Davao City LGU ang laing lima na sab ka mga Dabuenyo nga nakaabot sa edad usagato sa og gitawag nga mga centenarians. Ubos sa 2026 Dabuenyo Centenarian Award, gipasidunggan sab ang mga naisbutan pinaagi sa plaque of recognition isip pag-ilakana sa ilang taas ng kinabuhi ug bililhong kontribusyon sa ilang pamilya ug komunidad. Giila ang mga awardee nga sila Agripina Arangcon, Rita Ulaybar, Macrina Heconcilio, Anisha Redulia ug Lucia Malupangi. Sa pikas bahin, gihatag sab ngadto sa mga hintungdang pamilya ang susamang cash gift ug award alang ni adtong mga centenarians nga namatay na ug wala nakaabot sa awarding. Gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO ang paghatod niini nga awards uban sa mga social worker, barangay representatives ug City Treasurer's Office paymaster. Pinaagi sa centenarian program, padayon ang CSWDO Davao sa paghatag og pasidungog ug pagpasalamat ngadto sa mga senior citizen nga nakaabot sa usa ka siglo nga kinabuhi isip nahimo sab kining kabahin sa kasaysayan sa syudad. Mga katropa, aron karunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Mga katropa, defense team, posible nga mangayo og TRO kung isa ka sa Supreme Court ang threshold issue. Gikumpirma ni Attorney Michael Wesley Pua na ang pagpangayo o temporary rescinding order ng TRO usa sa mga posibleng lakang na himuon sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung ang issue bahin sa ikinahanglan niya gidaghanon sa boto alang sa pangkumbikto dagkong nga doon sa Korte Suprema. Mato di Pua, kinahanglan pa nilang timbang-timbangon ang posibleng mga benepisyo o sangputan sa pagpangayo o TRO lakit na ang mga epekto niini kung kinima na probahan o ibasura. At ang giklaro ni Pua na wala sila tuyo na questionon ang integridad sa impeachment court. Gipahayag niya na ang ilang pag-apil sa mga proseso. Gihimo isip usa ka revolutionary measure aron masiguro nga dili maingon nga ni-surrender ang depensa sa katungod niini sa pag-question sa mga lakang o mga desisyon nga gihimo ato sa trial. Na matikdan usab ni Pua, lalaki ang proseso sa impeachment itandi sa naandang sistema sa korte. Matod niya, mahimong ilakip sa depensa ang mga punto nga ilang iisip nga gusto o sayop sa ilang petisyon kung may desisyon sila nga tag-on ang maumbutang sa higher court. Upat ka mga estudyante usa ka magtutudlo ang nagpabiling karon sa Balay Tambalanan. Tunad mga katropa, nakasimot og kemikal dito sa Pulomulok, South Cotabato. Ang kompleto nga detalye pinagini katropa nga Philip Oligario sa XFM Gemsign.
2: Nagpabilin sa Balay Tambalanan ang upat ka estudyante o isa ka magtutudlo sa Perfecto V. Salada Elementary School sa Barangay Canary, Pulomulok, South Cotabato. Sa Balay Tambalanan, human ng suka, nalipong o nagsakit ang tiyan tungod sa nasimhot na baho sa kemikal na gispray sa pineapple plantation na nahimutang sa likod sa mong tulunghaan. Alas 8.40 sa buntag ni Nakarabay Adlaw. Subana ni Alan Ines, Municipal Administrator sa Pulomulok, na 51 ka mga estudyante o buha ka magtutudlo ang gisugod sa ospital kagahapon tungod sa dibati. Apan dali ang gatiban, mauna kaulit dayon ang uban. Samtang anabilin, di-admit. Subay sa inisyal nga impormasyon na samtang klase sa mautulunghaan, disinfectant spray o chemical sa kapinahan. Tungod sa kakusog sa hangin, napalit ang baho sa mga classroom. Hinaurag ka istorya na ang principal sa Mount Tulunghaan o ang Pineapple Company. Samtagyaang kung sa kumpanya ang tanang ganastuhon alang sa mga naapektuhan. Giimbitahan usab sa municipal government sa Punamulok ang kumpanya aron masiguro nga dili na kini masubli. Baka tropa, kanunay paliguda ang imong kalawasan aron makaangkon og healthy body o strong immunity. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, X-FM News.
0: CCTV ordinance alang sa mga establishmento gidusok sa Tagum City. Ang detalye ni Katropang Lars Sanyol sa X-FM Davao Region.
3: Pamahayag ni Tagum City Police Station Acting Chief Police, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan, nagdusog na ngadto sa sanggunian paglungsod sa Tagum City ang request na amindahan ang CCTV ordinance na ananas malapa sa unang pagbasa. Madugtan ni Colonel Bahan, tumapurbahan karong tuiga, lauman sunod tuig, mamahimo ng required sa pag-renew business permit ang pagbuntar ng mga CCTV ngadto sa mga establishmento.
4: By next year, ang isa ka establishment, kung mag-renew sila, dili na sila makarenew kung dili ma- ka-provide o CCTV sa ilang okay, establishment.
3: Sumalapan ni Colonel Bahan na tumang sa mga inisiyatiba ang seguridad sa mga tindahan o mga empleyado sa ngalit na kontabang ang CCTV sa pagmahigayan ng investigasyon patanit ang doon na matalang ang mga insidente sa madalaban sa pagpanglugab o gumantang mga krimen. Gisulti usap ni Bahan na sa tumong na mapugnan ang mga krimen, aktibong na pahigayan ang kapulisan o nagpagpatrolya pinagi sa foot patrol, bike patrol, motor cops patrol o mobile patrol. Ngatong sa mga natin sa rakmihan, di na himutang ang mga patigayon. Hilabi na panahon sa kagabiyon. Bulan pa sa hiping at personal niyang gina-inspeksyon ang iyang mga personahe. Araw masiguro na nagtamod din sa ilang mga responsibilidad sa ilang area of responsibility. Matagabi isang taglusot ang kapulisan o operation tap-tap o plan bakal sita. Ngatong sa mga inanan sa posibleng pag-apprehend sa mga nagdala o mga deadly weapon araw mapugnan ang mga krimen.
4: So, kiningi pangunayan, you know, pag-susi, kandag o inspeksyon kung nabasos sila ilang mga area of responsibility.
3: Mahinumuman ay mag-uhay lamang, gila isip best performing police station sa Tibok Davao del Norte, ang Tagum City Police Station, pumunsalik ang kalampusan sa mga operasyon, katok kriminalidad. Pagbaayang pagdumala sa siguridad para makabato ng limpyong lawas, gikan sunod pa inong sigawas. Mag-Santon Gold, Copemex, katropamos na balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, X-FM News.
0: Mga katropa, Pilipinas nagigalayon sa laing nasyon aron na masiguro ang igong supply sa lana. Nagigalayon ang Pilipinas sa pipila ka mga nasod aron masiguro nga adunay igong supply sa lana ang nasod. Gibutyag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga lakip sa mga nasod kag konsulta mao ang Russia ug Australia. Matud niya kabahin kini sa mga paningkamot aron makagaan ang posibleng negatibong epekto sa krisis sa lana. Dugang niya ang pinakagrabe nga senaryo nga gitan-aw dili lang ang taas nga presyo kundi ang kakulang sa supply sa lana sa Pilipinas. Pinas. Nagtuo sila nga positibo ang tubag sa mga nasod sa maong mga diskusyon. Kung makato ang mga balita nga ito nagkalat, sunod sa 24 oras. Nanukadgika na sa Food Basket of Mindanao, Bukidon. Ako si Katrapan, Mariko Dino, o kiniang Extra Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako ang inyo masayo. Bisan sa kapaswa sa kalibutan, sa balita, kini kamabiya, kini sa XFM.
0: Extra Balita.

Ang nag-aanang puso sa laman na talaan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: Ay, sabiyo ka ng mata, aoy! Tikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
1: Ay, samok-samok ba? Tikatugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiha.
0: Ay, sabiyo ka na nalapunin pata na samukan ba? Ay, orsa man! Samukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nanuman!

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa atong Rich Bitaw, nga ay mga bubungwa kagamarad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yun ko na, nilayin nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala ko yun. Mga ganito na kabibibis na kinawala, mga god, basta ka ako sa lagu kong matisting mo ninyo, ala nga, nindot yun.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties o mupromote sa healthy cells o naapad yung relaxing and calming effect. Nindot usang imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis o muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit o matawagtang sa oxidative stress o mga itum-itum o tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging o makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat o age cuts. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Hirap sa paghinga.

0: tayo sa ASMA, huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus,
0: Herbal Oil, kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
1: Cellphone Plus,
0: Herbal Oil,
1: ang top mind,
0: the all-in-one.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bakton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the Pain.
2: Sister the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the Pain.
3: Symptoms persist all the doctor.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan naging alerto at bawal makasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, ngano ni? Tago pagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina, jeepney? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may bultang. Welcome to Shell. You will save bultang.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Pero may.
7: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, sa bultang pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad ng gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental.

0: Skywash.
1: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Exciting!
1: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: as herbal oil.
1: Periodo, dapat dati, para dating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusod.
0: Desmenorrhea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw na?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gano'n ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, oh di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayon siya sakitin. Dali na siya dali sa punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: on pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa painong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
4: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya na manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo.
5: Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihor ang nislas to. Exciting?

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyupan tayon.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon.
2: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Bachia, 55, Santan daw Cebu. Masiyok akong bumog, siging gasiyok. Nang wakag mabumog. Kasi sa ayo to, di nang wakag Santon Plus lang. Marti akong dinintin. Maawo pa ayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, dako pa yung payuhan sa akong lawas. Bako dugay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Minaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, nga kabuan, mas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Usa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Samsung Plus Urban Oil.
2: Opo, si Ethel Complicado. Si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Kung sige rin gataas ako blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni Amy.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain.
7: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist all the doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Big boom, boom in the room. Hot go.
12: Pre, nindot sa imong sound system. Oy, bounce mo kaayo?
13: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: Tiyadaha, oy! Magpamahatsab ko! Asa ganito, pre?
13: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
14: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Gas Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Symbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

bagay, managminyuhay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpaglubos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini o'y kinungilhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus aduhon na. Atong Ginoong Jesucristo na ginoon, gawas kung tao ang mga tao pag-usap dili, ngayon siya makakita sa ginhariya ni Jesus. Igala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandar sa mga adlaw.

Atuloy. Kung sa unang sa taob sa pagturo kaniya, kawala kayong niya yung dumyo. Kung sa unang sa taob sa pagkadungo o malayang magwawalik, sa dumung o tuyo na kami, mag-alagang diyaan ninyo, yung na kini.

Maayong gabi sa tanan, mga kahigalaan, sa kahanginan. Live na usap kita ni ining programa, ang tingog sa reformasyon. O naga-naom ako nga na kamo magapadayon sa pagsubaybay o paguban ni ining programa. No? O ako naga-paabot sa toang mga katrupa. Wala kita maka-update o sa iyo tungod kay sa kakusog sa ulan mga higala, no? O ako di ay nagpaabot sa ako ang pagpahibalo sa ato ang mga kaigsuunan, labi na sa mga kaigsuunan nga naa sa mga hilit nga dapit, no? Mga dapling sa sapa. O bantay ta mga higala, igsuon tungod kay grabe ka kusog ang ato ang ulan ini nga mga panahon. O gingoman sa itong mga kaigsuunan nga naa sa mga ubos nga dapit, no? Sa mga bakilid tungod kay delikado ang landslide karon mga higala. O maayong gabi sa tanan o dinhi sa ito ang programa ang tingog sa reformasyon diri sa Tagum City, XFM 107.1. Ako di ay pasalamat usab sa Ginoo nga nakaabot ko din hini ini nga dapit, no, bisan sa kakusog sa ulan. O sa tanan nga naga-hook up ni ini nga programa sa XFM Davao, mayong gabi kanyong tanan din ha, o sa XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon. Mayong gabi kaninyong tanan din ha mga katrupa o sa XFM Sambuanga, XFM San Franz o sa XFM Bayugan o sa uban pa nga mga dapit nga padayon nga nagasubaybay ini nga programa. Mayong gabi kanatong tanan o akong gipasalamatan dahil nga ito ang naghatag o kinabuhi ini nga programa. Doc Romelito Oy, maayong gabi kanimo din na Doc, no? Sa ato ang CEO o sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy, maayong gabi usab kanimo din na Ma'am, o God bless, no? Sa inyong tibuok nga panimalay. O sa ato ang General Manager, maayong gabi usab Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Curtis, maayong gabi usab sir. O, labi na sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokang Tagupa. Maayong gabi usab kanatong tanan din ha. Dinhi sa ato ang istasyon. O manginaot ko nga ang Diyos mag-auban o magpanalangin kanatong tanan. Ini nga kagabion, no? Naa ang kakusog yun sa ulan. O katugnaw sa gawas mga higala. O padayon kita nga magatuon sa ato ang programa mahitungod niini nga sa ato ang pagtuon kagabi ato ang tapos ang mahitungod sa kalanon, no, sa pagkaon. O karon mga higala, igsuon ang ato ang pagadalhon mao ang kining gitawag og kahintang sa mga minatay. Masailuhan ako ni kanunay mga higala, wala na ako ni mahatag ng mga pagtuon, no? O gatagan na ito ni o pagtagad ni ining kagambion aron masayod ta ni ini. Apan sa dili patamo padayon, ako di ay hindi timbaya ang mga kaisuunan, mga kahigalaan, no? Sa nagkalain-lain ng mga dapit yung manusab sa mga kaisuunan nato din ha sa Digos, no? Sa ato ang Pangulo, Brother Imboy Abu Abu, mayang gabi kanimo din ha Brother Imboy, uban sa mga kabataan mong mahal sa kinabuhi, Sister Lalay, naa sa Utabato karon, no? Amping mo din ha, tungod kay kusog kayo ang ato ang ulan, no? Mga Aquino family, din ha sa Digos, no?
o ingon man usab sa mga kaigsuunan nato diha sa Sinawilan, no? Brother Tata Pedro Verde o Sister Mercy, maayong gabi kaninyo diha, o ingon man sa inyong mga kabataan, no? Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin sa kaninyo, no? Sa atong mga kaigsuunan sa Kapatagan, Brother Chami Punay, Punay Family, Dumagit Family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, ingon man usab sa atong mga kaigsuunan nga naa din ha sa Kapatagan, no? Dilita mo maisa-isa. Sayod ko nga anaa kamo sa nining kagabion, no? Katugnaon, no? Tungod sa kakusog sa ulan, mga higala. Igsuon. O sa atong mga kaigsuonan, sa nagkalain-lain ng mga dapit, maayong gabi kaninyo din ha. Ang tanan, labi na din hi sa Tagum City. Ang Dok Manasis Dumagit, maayong gabi kaninyo din ha, Dok. No? O sa atong mga kaigsuonan din hi. Labi na din ha sa Bisayan Village, ang Pastor Marlon Buhol. Maayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Marlon. Ban sa imuhang mahal sa kinabuhi, no? Sister Grace, maayong gabi, uban sa imuhang mga kabataan. Masangkay Family, Lumando Family, Tagapulot Family, Rubino Family, Francisco Family, Brother Daniel, Inumanusab, Dok Lagit and Family, Dok Geoffrey Lagit, maayong gabi, kanimo din ha, Dok. Salamat sa imuhang pagkamaayo, pagkamanggihatagon. O sa ato ang mga kaigsuunan usab yun ha sa Abiod, no? Mga kaigsuunan na to, Ayarong Family, Ruyo Family, Akyatan Family, Bukaling Family, Alingalan Family. Ingon man usab sa ato mga kaigsuunan din ha sa Mawam, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga Osaris Family, Maragusan, no? Inuhalis Family, Brother Edwin, Sister Ali, Sister Marlin. Numanusab sa ato ang mga katrupa dinha sa Nabunturan o sa ato ang sa akong mga pamilya, Bungkak Family, ingon man sab sa mga kaparintihan, maayong gabi kaninyong tanan dinha o God bless, no? Amping tanini nga kagabi on tungod kay kusog kaayo ang ulan, no? Nagbaha na gani dinha sa may New Sibunga nga dapit. O sa mga kaigsuunan, usab din ha sa Compostela. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Daniel, Brother Danny, no? Saranya, o uban kang Sister Inday. So sa dili pa, maminaw pa o pinasahi nga awit o sa tamaga sugod sa tuwang programa.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya, blalagi na, o kana pante. Napadyod mga sinina o, halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.

0: Zatong Plus Gold User. Atong panginawan.
1: Katukay ko, pasalamat sa Zatong Plus Gold kay tumangbun sa hindi ibang akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa kay batin, mahulog na nung kanser. Pagkadungog na ko, Zatong Plus Gold. Akong pansalay sa nakahuro o blok at nakik na ko. Adunay albiyo akong pamati. Unya, dukmal akong menstruation.
0: Zatong Plus Gold. Adunay manong dilig sa dakong tabang aron patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zatong Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskotong na hindi sa lawas, Zatong Plus Coffee Mix Ragun on the Best. Sa kada higop niyo mo sa Zatong Plus Coffee Mix, mura na ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo o pamilya sa Zatong Plus Coffee Mix Cube. Timani, basta kabigani sa Zatong Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
2: Zatong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zatong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zatong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inagkimindahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintin. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hung sa paspas, ug hapsay nga resulta. Mahuka mo nga nangibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
6: Mapalik sa mga butika.
7: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. So, eh, ganit ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
2: Turbo, may maka at klavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zatong Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zatong Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zatong Plus Herbal Soap. Gamit na! Zatong Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Baspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
11: Gilberto, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zatong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Zatong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
13: Hi, morning na ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy? Tatawa galit ko. Di ba, buha pa ka akong buhok?
13: Laki, tama na ko sa ibuk, ani. Wag ko kaayo ka sa inyong buhok.
12: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na, sa RK Beauty Salon, sa Ablayan Malaybalay City, Bukidnon.
13: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nanginutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Ikaw ang shooting. Pero
6: Wala ko ni kagasto.
14: Ay, mami. Eh, kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman. Usa na adik to.
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
16: Likali ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo naga na po't, sukan ka niya ito? Sayang saat? Uy, wag yun na to man!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

friend to the end of a brief episode.

Thank you. Thank you.

Tonight is yours.

Thank you. Thank you. Mr. Dean.

0: Oh, ni nga wa pagi ko ka pangapi gikan sa balay. Aligo ko isa ka kuan ay. Oh, murag pulo ka buuan wa nay lugod-lugod. Oh. Oh, ni gaon niya pag human mga katropa sa tuag programa. Timpla ta og kape nga walay kontra daw sa balatian mo magina kay labi na ko nga nakoy ulcer. Di bang ko pagpasagad o pangapi mga tropa bisag unsa? Bisag mo na yung muhinungdan mga tropa nga mo musuol ang ito nga mga balatian. Muni nga sigurado ko mga tropa aning kape nga di kini siya kontra sa mong ulcer, labing dili kontra sa diabetes, insomnia, palpitation, unsa pa na yung mong ibate ida akong mangapi, kini nga tulo ka klaseng kape sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated mga tropa doon ay tulo ka klaseng kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Moni ang kape nga wagi kontra si mong balatian. Ikaw nga naminaw karon diha, kung muna hinungdan si balatian ng kape ng imong gitimpla, biyay na, pilia ang Yes to Health nga kape mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa itong pagpadayon, Balitang International.
1: Balita sa International.
0: Balita sa International. Sa Balitang International, unsi ang naangol sa school shooting sa Turkey. 15 anyos nga suspect o pamilya nini, nadakpan. Aga report, pinagi ni katropang Dave Hiniralao sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Naangol ang unsi ka estudyante. Diin duha ni kanila ang critical. Human sa usa ka pagpamusil gawas sa INSI Uzmiz Vocational and Technical Anatolian High School sa Turgutlu, Minisa Province, Turkey. Matod ni Health Minister Dr. Kimel Mimisuglo, gidala sa nagkalain-laing tambalanan ang tanang unsi ka biktima alang sa dinalian nga medical nga atensyon. Nadakpan dayon sa kapulisan ang 15 anyos nga suspect nga giingong estudyante ra usab sa maong tulunghaan. Nakita sa CCTV nga naglakaw kini sa kalsada samtang nagkupot og shotgun. Gawas sa minor de edad, gidetain usab sa autoridad ang iyang amahan, inahan og apuhan isip kabahin sa imbestigasyon. Nasayran nga ang gigamit ka pusil gipanag-iyahan sa apuhan sa minor de edad. Wala pay opisyal nga katin-awan ang mga prosecutor apan usa sa mga gilantaw nga angulo mao ang isyu sa bullying batok sa suspect. Kini nga hitabo naghatag og dakong kabalaka sa Turkey ilabi na sa nagsunod-sunod na school shooting sa maong nasud sukad niadtong bulan sa Abril. Mga katropa ron malikyan ang stress sa matag adlaw nimong buluhaton pag-inom og pagtimpla sa healthy nga kape ang Santon Blast Coffee Mix nga pinaka-nanambal ka pa alang sa Negios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Hiniralao, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Daga salamat katropang Dave Hiniralao sa Buga Report. Paigbuntag ni Ma'am Josefina Tinambunan nga nakalili karon sa tuag Facebook Live, Randy Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Mayog bunta, good morning katropang Sir Jonathan Lee Suriano sa Express Balita. Watching me dito sa atosang ipaubos ha. Atosang ipaubos mga katropa. Nawara. Na dito sa Bugkaon Lantapan. Happy blessed Friday sa inyo diyan from Tinambunan family. Good morning, good morning. Ni Ma'am Josefina Tinambunan o sa Tinambunan family. Sa itong pagpadayon, Balitag Sports.
1: Balitag Sports. Balita sa Sports.
0: Sa Balitag Sports, mga katropa, laing makasaysayanong dungog ang hatod sa Pinoy gym hero nga si Carlos Yulo. Kumanya na daog ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa gymnastics sa 2026 Asian Games. Gitapos ni Yulo ang kompetisyon sa Miss Artistic Gymnastic Floor Exercise Final. Pinagi sa iyang talagsaong score nga 14.666. Amrag si Kansurone. Tungod sa maong kadaogan, nakompleto na ni Yulo ang iyang golden collection sa tanang prestigyosong mga turnio sa tibuok kalibutan. Lakip na ang Southeast Asian Games, Asian Championships, World Championships o Olympics o karon ang Asian Games. Gipaabot karon sa tibuok nasod ang musunod pa ng mga dula ni Yulo sa finals alang sa vault o parallel bars. Sa pikas bahin na misaka na sa ika-20 nga ranggo ang Pilipinas sa nagpadayong Asian Games human na nakasungkit o ginitibok ang unom ka medalya kini gilangkuban sa usa ka gold, usa ka silver o upat ka bronze. Samtang nagpabilin gihapon nga naguna sa listahan ang nasod sa China nga dunay dako kaayong labaw nga si 31 ka gold medals, ikaduha ang Japan nga dunay si 17 ka gold sa gold, South Korea siyam, Kazakhstan 8 ug ang kalima ang Iran nga dunay 6 ka gold medals.
1: Express balita. Express balita.
0: Na lupigan ang Japan nga daghan ta gold sa Japan, ang China minung una. Oh. Pero sa competition eh. Diri na po mo dako na pong ulo sa ni Chloe yan eh. Oh. 28 minutos mga katropa, milagapak ang alas 6 sa kabuntagon. Kana bitaw si Mister diha nga wa nay mahimo pag-abot sa kagabihion. Sila pa di na daw ka ismiringhoy. Oo. Sa una abi na ko unsa nang ismiringhoy? Oh. Naglibo ko unsa nang ismiringhoy abi na ko og uyab-uyab na ba? Pastilan. Pag ingon ni Kating nga maoto ah. Nakasabot nako. Mo na nga si Mister diha nga luya kaayo ang tuhod mga tropa ubo na lay gahi. Kanang huna-huna na lang nagdako, gustong magmanghod pero wagin na himo kay matulog mo hagok raman. Katungod sa kakapoy sa trabaho sa pagdaro, panglibor, kapoy mana. Basta kapoy ang lawas, tulog po si Manoy. Ano nga, ayaw pasagday nga mahago ang lawas o niya si Manoy mga tropa lupog. O di, gausaon di mo pagmanghod. Kung walay umoy mga katropa, ano nga mag-turbo main enhancer. Nga dunay maka ang glavo washka mga suking tigpaminaw nga napamatud-an sa ubay-ubay nga kasundaluhan. Oh. Oh. Ani mga katropa ha? Sa mga nakasuway ini, daghan tinuod lang daghan kay nagapangita og turbo. Kaso lang wala pa kita stock sa XFM bukid no, no. Daghan kay nagapangita og turbo mga katropa, pero wala man tay stock. Ingana ka demands market ning turbo min enhancer. Labi na nga tugno kay sa Mirmans bitaw. Karting tugnawa woning ikaw nga minaw mag turbo min enhancer na. 29 minutos milagapak ang alas 6 sa buntag padayon ta. Sa atong panag-uban sa balitang pangkalusugan.
1: XFM Health News.
0: Dirita sa atuang pangkalusugan mga tropa o balitang pangkalusugan, nagpahimangno ang mga eksperto sa panglawas nga ngadto sa publiko nga dili basta-basta ibaliwala o magkumpiyansa kung dunay mabati nga bisan unsang matang bukol o tumor sa ilang panit. Sumala sa mga eksperto, dako ang tsansa nga ang maong mga bukol o non-cancerous o benign o non-cancerous. Apan kinahanglan gyapon kining ipakonsulta sa mga medical professionals aron masiguro nga dili malignant o usa ka agresibong matang sa cancer. Gipasabot sa mga eksperto nga ang sayo nga pagka-discovery sa bukol mao ang labing epektibong yawi aron malikayan ang mas grabe nga mga komplikasyon angay nga bantayan kon ang bukol paspas nga magdako. Nag-usap ang kulor, naghatag og sakit og giubanan sa kalit nga pag-ubos sa timbang og sigi-sigi nga hilanat. Sa pikas bahin ang Santon Plus Gold nga dunay sangkap nga mangustin o santon puno sa powerful antioxidants nga mubatok sa mga free radicals og mga paghubag sa sulod sa lawas. Ana ba dindot mga tropa?
1: Express balita. Express balita.
0: Basta bukol-bukol ang hisgutan, bukol, tumor, cyst, goiter, problema sa tumakabinan kay dunay bukol lagi sa mattress, dugay makaproduce og bibi. Oh, bisag ug chaon og balintuwa diha, wa gyud nahimo bisag pag isa kartong tuana turbo ang nahurot. Unya dunay problema sa mattress mga tropa, di gina mo boros. Warning kinahanglan mga tropa nga mahilis na. Mahilis mga tropa pinaagis pagtumar og Santon Plus Gold og di ba ka ang Santon Herbal Capsule. Kini nga mga kapsula mga tropa mao ni ang kapsula nga kaniadto palagi nag-eskwela pa ko high school wa pa ko ingon tiguwag na koron. Eskwela pa ko high school nadungo o high school elementary gid siguro. O sakto elementary gid kay 2013 man siguro ko ni dungog ning 2010 at mga tagaod. Oh, nadungog na nako ning kanta ning ang mga bukol-bukol na ba? Nadungog na nako na mo ni nga epektibo ning produkto kay nagpabilin man's market. Ano nang ikaw na mino karon aduna ka high blood diabetes. Kana isa po na matabangan na mga katropa diri sa tuwag Santon Plus Herbal Capsule. Padayon ta sa itong mga panag-uban sa pagtunol sa mga balita, balitag showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa itong balitag showbiz mga katropa, malampusong napaubos sa cataract surgery ang tuong mata sa bitiranong OPM singer, aktor o direktor nga si Randy Santiago. Ang maong operasyon na hitabo usa ka tuig humanya gipahigayon ng parehong pamaagi sa iyang wala nga mata niadtong 2025. Ni paambit ang aktor og update sa iyang social media dinhi ang gipasalamatan ang iyang ophthalmologist og ang tibuok medical team tungod sa hapsay og paspas nga operasyon. Nailhan si Randy Santiago sa iyang iconic black sunglasses o shades nga nagsugod niadtong dekada 80 pumuman usab sa usa ka operasyon sa mata.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O nagini siya sa lida sa una nga tangtangon ng iyang isa ka shades mga tropa sa tubangan, nagsapaw-sapaw man dai bugi-bugo ito. Komedyante magpuni si Randy Santiago. Diyante ni mga suking tigpaminaw. Sa itong pagpadayon sa katapusang hanay mga katropa sa itong mga balita, balitang kakaiba. Sa itong balitang kakaiba mga katropa, nakita sa duha ka mechanical engineering graduates sa University of the Philippines Diliman ang kalisod sa mga Pilipino nga nag-anto sa chronic kidney disease kung si kidney ilabi na ang gasto kakapoy sa pagbalik sa ospital. Kini ang nagtukmod kanila sa pagmugna o gabida kidney usa ka automated peritoneal dialysis cycler nga gidisenyo aron mahimong mas barato, mas gaan ug mas sayon gamiton alang sa dialysis diha mismo sulod sa panimalay. Giila ang mga inventor sa bida kidney nga sila si Andrew Jacob Buena Salido og Alison Cabrisante. Bisan tuod prototype pa lamang kini nga imbensyon og nagpaabot sa clinical testing ang proyekto na kadaog na sa 2026 James Dyson Award Philippines. Usa ka mamatuod na ang mga batanong Pilipino adunay katakos sa pagmugna og mga imbensyon nga direktang makapauswag sa kinabuhi sa mga pasyente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mato mga tropa ang naglangkob sa atong mga balita karon nakabuntagon dinhi sa atong panag-uban sa Express Balita sa buntag. Oh, katuding engineer pod mga tropa dito sa gihimong project dia sa Dalawangan no. Dito tagaag pa si Dungog pod nga ang main agianan sa tubig gilikay ang gihimong culvert. Maskin si Kapitan Pasko kagahapon naglibog oy. Oh, na mga katropa. Mayong buntag o kani ang abtik lagitik nga pagamay-gamay pero lahutay si Babila Hani. Shout out busing kapinunan tayo today. Ayo sige busy dia tanawar na murag kaupat na masiguro kung lagi imbitar bay. Kaburakanan, Tigbawan, napatoy Kabanglasan kan balik na po Kabanglasan. Basta bisiha ba na ito ani wa mo gikutan na presidente oy. Si Ate Darwinda Batulina Antipatia, good morning kay Rizel Arnoco nga nagapaminaw karon kauban sa iyang pamilya Diaz Kapinunan. Oy, may buntag ni Bibi maniyahang palayaw ano dia. May buntag ni Rizel Arnoco, mga tropa, no? Good morning, good morning. Oy, katubitang mahilig og sound system. O niya, ika-recommend na ko sa inyo habay, kung nagtukod mo balay, gikan sa kanabitang flag padulong mga tropa sa musiga inyong balay, completos ricados naa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Unya mahilig magitagatakanta mga tropa bisag yabag tagtingog. Oh, mahilig kag mga lagubo kaayo nga mga sound system ba? Piti buto bitaw kaayo mga tropa, unsa may terminology ana? Oh. Mahilig ta ana, bahalag yabag. Basta kay haom kayo, buto kayo ang sound system mga tropa imong gigamit. Diha gyapon na sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Unya karon mga tropa ang ubang mga tao nga naghimo og balay, labi na kongkrito ilang balay bay, dili na siya magkuha og building permit kay magastuhan man sila. Nya kung di ka magkuha og building permit, maglisod ka o pataod og kuryente. Diha ka masango. Ay na problema ha. Og di ka mataurag kuryente. Mga katropa ang GD Electronic Parts and Equipment Trading aduna sila'y mga solar diha. Solar panel, inverter og accessories mga tropa. Kanang GD Electronic Parts nga building walay kuryente diha. Maragwa gay kasapi ang busiko diyang napita. Kaya kanang tibok building ni Sir Dudoy humawas, apilayahang vulcanizing diya, may buntag ni Kuya Roger, puros na galihok diya, solar. Muna kung mo-burn out mga katropa, pwede rin po kayo kang mapabulkit diya o mapachins tire kayo mupangsyon na ilahang machine sa pag-chins tire pabulkit diya. Muna yung nakanindot mga katropa sa GD Electronic Parts ang equipment trading. Ang GD mga katropa Electronic Parts and Equipment Trading, dealer sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system, indoor og outdoor, assemble po sa sound system og mo repair pag yun mga katropa. Battery charging og vulcanizing. Kana bitang gusto mo mangutana, mag-inquire, kumpila, unsay pamaagi, pwede ninyong tawagan ang number mga katropa sa 0917-7010237. Atong utrohon, 0917-7910237 mga katropa o pangitaa si Sir Dudoy Humawas o Kuya Roger mga katropa kung gusto mo magpabulkit. Kasi si Sir, Kuya Roger mga katropa, siya ang nadas bulkit area. Kaya nakalindot mga katropa, rap kompletos, rekados na! Mga suking tigpaminaw, unsa pa inyong gulat, adto mo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Unya imong sakyanan po, na grabe na kayo kahugaw. Ay, kumpiyansa ka, uno nagtaya imo mga puthaw diha. Muna nga pagpakarwas dito sa 4F's Car Wash. Mga katropa, nga naimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay. Tapad lang yun. Tapad lang yun ni sa San Jose National High School. Brato kayong car wash, gikan sa motor, 100. Sedan 180, van 280, high roof mga trupa 300, pick up 230, Raptor 250, SUV 230, ang minivan 180, unya ang services ani sa marga puno asa ka nagpa kwan, asa ka nagpa karwas na blower, vacuum ug tire black mga katropa. Nya mangabang kag sakyanan kay birmas lagi karon mga family reunion, laag, outing, wa pa dulong dito pangabang sa 4F's Car Rentals, ang van 24 hours 3,000 ra. 12 hours, 2,500, washing charge, 2,800, pick up, SUV, 2,500, ang 24 hours, 2,000, 12 hours, washing charge, 2,300, ang sedan, 1,500, ang 24 hours, 12 hours, 1,000, 1,800, ang washing charge, libre, pagyong duha ka oras. Yanani siya, boundary, mga tropa, Balingawan, Loriga, Namulog, Inito, Kalilangan, outside boundaries, dipindis kalayon, mag-add ka og 500 to 1,000 pesos. O diya, gutom sa biyahe, ay kalimot, add to sa Dian Big Shop. Pagpalit og pan o di ba ka madtok sa mga birthday entrance mga katropa cake mga suking tigpaminaw ha o niya magpatubil dito sa El Elyon Bulite Gas Station mga katropa o na mga tong mga kwandre niya sorry kaarot pa ko online tungod sa kabisi abot ko Bulunay karon San Fernando na pod silan amping-amping ati ka Derwinda no wala man taigong oras mga katropa o kimubo raman ang higayon karon ng kabuntago sa panag-uban apan mag-uban taon niyang hapon. Dangalan sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Picas Lawa katropang Rostom Villapranca. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Juratan Liz Suryano mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan, maayong buntag! Bukid nun, dalay ko ng Diyos ka itong tanan, mga katropa!
1: Express Balita. Express

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Aong, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Uglabada. Padre.

0: and Doctors, The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Alam to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalumhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdaman tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3.
3: Premium D3,
0: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
3: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: attorney kanang mag-ilis unta kong apelyido.
6: Mara ba na? Gawas kong balihon.
5: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamaot.
6: Usap na yung mga apelyido na ikap.
5: Lubot.
6: Agay! Pero kung bumulog sa ito ay exciting.
7: Mga katupa, exciting!
8: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Morning, Bocchia, 55. Santan daw si Bo. Nasiyok akong bumang piging nasiyok. Nang wala akong babungog. Kasi sa ayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Naawo-awo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, dapat tayo kayuhan pa akong lawas. Bako bugay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Sion! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Kagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Na naman! Usa na adik to?
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic.

0: glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated. Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malabela City o Kinona. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sulfa Plus
1: Herbal Oil, garantisado,
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sulfa Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sulfa Plus
2: Herbal Oil.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
4: Daw, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay!

0: ikala na unsa man ang akong multigab nga lahi na maningtingog si makina bako manunta ni gasolina nadawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay nahas ka mahugawa unya imong gas murag sagol tubig asa man taon ka nagpagasolina
0: oh di haras kilid-kilid kanong barato kay dadong ba
1: natay makadaot man na sa imong makina
0: uy hala mo ba asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina
1: dito ka sa Shell tay ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry P.

feel real good. Tonight is your night.

you wanna see me fall.

faint, walay palpitation. Pwede ka na inumon, bisag wala kay pamahaw. Kanabitang problemado ka, nabiuban ka tropang problemado, nga di ganahan mo kaon. Ako, kung problemado ko, mato ko, gusto ko mato ilang ati Darwinda, mag-ihag manok. Oh, pero doon lang yung mga problemado, mga katropang, di ganahan mo kaon. So kung mga pika, nga pika og Santon plus coffee mix, dili ka gutumon. Kay nakainom man ka og kape nga dunay soybean powder nga high in protein. Oh, ma-relax pag yud ka, lakip na ang imong panghuna-huna. Ingon ana ka tropa ang effect sa atong Santon plus coffee mix sa mga katropa. Palihog ko ogret kay happy birthday. Ay, happy birthday ni muna kay Kai. Ay, cry. Happy birthday, cry. Happy birthday. Ang gwapa katropang anak ni Ate Darwin daw ni Kuya Tutot, mga katropa. Happy birthday kanimo, cry. Happy birthday. Lai gusto nga mukanta nimo og

0: Happy birthday, Cry! Pasensya, Cry, ha, kay mawagin na mo ang singer dere. Og stress, ma'am, inom og Xanthon Plus Coffee Mix. Og inuman og Xanthon na Plus Gold Capsule og Premium D3. Lami, kayo ang tulog. Tinood gina! Proven and tested na mga katropa. Kami mangudri sa XFM katropa. Di gimi yung pataka og istorya kung wala muna na wala muna na try na ang mga produkto. Amo agi na gina-try mga katropa. Kaya doon na may supply na tagaami sa mo ang management. Paimnon may ugan ng kape kay para daw makahibalo may. Para makahibalo may unsa kalami ang produkto na mo mga katropa. Wala nga tanang ipang istorya na mo katropa. Mahitungo sa mong produkto. Tinuod yun na. Mga katropa, karong kabuntagon, aduna tayo nakahanay nga mga topico nga itong paghihisgutan sa itong programang Bullseye. Bullseye! Mga topico, mga katropa, nga ito ang makwaan, mga katropa, o pagtulunan, impormasyon, mga katropa. Busa, dali ra kita maminaw sa itong programa sa Bullseye sa XFM. Dali kita, mga katropa, sa ito ang nakalap ng mga balita sulod sa 24 oras. XFM Report. Atong unahon mga katropa ang ato ang mga headlines. Headlines. Top 1 most wanted person sa Bukidnon patay humani sukol sa kapolisan. Headlines. Ito ni Gapon mga katropa sa Apo Makuti mga katropa. Samtang mananagat ang dunay kasong pagpatay sa Mati City arestado sa Jensen. Headlines. Kung asa ka nakasala, takas ka, dakpan ragihapon ka. Bisan pa og magtago-tago ka diha. Samtang katropa atong hisgutanan karong kabuntagon, sugyot balaod no na sa postponement sa BSK 826 mga katropa, napasa na dito sa Malacañang mga katropa. Ang pangutana karon ng eleksyon, madayon ba? Madayon ba mga katropa nga wa pa man na pirmahan katropa ni President Bongbong Marcos mga katropa no ang ilahang sugyot balaod noon. Unya, karong umaabot nga Setyembre 28, adlaw Lunes katropa, sunod simana, filing na sa COC. Filing na katropa, mura ba og kanang, nya ugma kay, wa opisina ugma, wa trabaho, gobyerno ugma, nya Sunday, wa na po'y trabaho. Pagka Monday, filing na. So karong adlaw ra gyud katropa, ang gikahinaman sa tanan, paaboto na to mga katropa, kung unsa man. Pirmahan ba to? O di? Doon na ba election o dili? Okay, ang uban mga katropa, ang uban nga mga officials, mga in-convent officials sa barangay katropa, kaya nagkahinam-hinam na karon. Hinam-hinam na, moraga relax sa silang mga katropa, wapay tukoy karon. Pero pag maingon gali ni karon nga tuloy ang election, man eh, daghana po na ni mga kapitan, mga kagawad, magsiglamano. Magsiglamano, man ina. Mga nagparehas diya ni Kapitan Digsaroy diya sa diya kasisang mga katropa nga isa nagway election katropa ato ah sige ra galuksog isere ga dagan katropa ato bang dito ato bang dire dagan dito ha? Problema dire problema dito nga ati manon abtek ay mga katropa ang uban ka ha ambot lang. May man og parehas po ni Kagawad Artemio Gulli, katropa di San Jose nga grabe ka uptake. Di nimo masakpan mga katropa di Barangay Hall kay tua na ay gi-assist dito kay na ay infra nga gibuhat ang ato ang lokal nga panggamhanan. Maunay mga public servant katropa nga bisan og wa pay klarong election or bisan layo pang election makita nimo galihok na. Dili nang para sa nang uban diha nga mag ang buhatan po diya ni Kapitan Minsi, mga katropa, diya sa Barangay 2. Busy sab kayo, mga katropa. O, takan kayong mga seminars diya, katropa. Kasagad po ang mga seminar po ni City Councilor Jason Chad Ayala. Diya i-held sa covered court diya, mga katropa, sa Barangay 2. Kaagapay, mga katropa, si Kapitan Minsi, mga katropa, sa pagpatuman sa mga proyekto no sa ito ang konseho alang mga katropa sa ito mga katawhan. Bullseye! Mga pipila na sila mga katropa ka mga public officials, barangay officials nga ito nakita mga katropa nga naglihok yun. Pasin ang uban niya, mangyamid, kimingon uga, ana ni bayad, wala ha, way bayad na. Pag-sure mo. Dili tanang media mga katropa, manginahanglan og bayad. Kami muhatag mi og serbisyo libre katropa, kaya mong trabaho, manggo, isip media, pagsibya mga katropa sa unsay panghitabo sa palibot. Well, huwa kay gibuhat niya sa imuhang barangay, di giga na mo mapansin. Di giga na mo mapansin. Unya kung ikaw po, city councilor ka, nga doon ay concern na mong kumitiba, unya di ka magpa-interview kay natubag na daw ni mayor, aw, bahala ka. Ha? Ah. Oh. Bahala ka diha. Ah, mamuliti ka man mo, kami nga media, gabuhat rami sa mo ang trabaho. Kung doon na gali concern ng katauhan, niya ikaw ang insert sa nga komitiba, ikaw ang city councilor, nga nakatuka ng nga komitiba, tubag ka na. Ipasa man mo ni mayor, nga si mayor, igo raman amo perma diha. Ikaw nag-propose ang nga komitiba, ikaw ang nagpa-approve ana. Oh, unya pagkuman kayo, na-approvehan na, na-implement na, karong kay palpak man, di na kamutubag. Hagtarong diha, oy. Sa day na inyo ha diha, gasigira mo diha, og pasa, og ka nga balaon, gasigira mo pasa diha, og executive order, unya kung mapalpak na, di na mo manubag. Labon, og pabor sa inyo ha, doon ay mga turnover diha, bisag dili ka mo ang nag-turnover, ni Kuyo Gramo, kung interviewon mo, magpa-interview mo. Pero pag concern gali sa inyo ang komitiba, di mo manubag. Sige, ramo di haga. Di mo magpa-interview sa media, ignon pa ninyo ang taga-XFM. Dili sa inyo, nga di mo magpa-interview ninyo, ha? Trabaho na mo, nga mo interview, kay mo na mo trabaho. Trabaho po ninyo ang mutubag, kay mo na inyong trabaho. Ha? Di kay mo ingon, o dili sa inyo, nga dili ko magpa-interview ninyo, natubag naman na ni Mayor. Oh. Ayaw na lang diha pag city councilor. Unay ka mutubag. Katungod sa katawhan ang mahibaw, katungod sa katawhan ang makakuha og tubag action gikan nimo.
1: Bullseye.
0: Di man ka mutubag. Attention diha city councilor Legazpi.
1: Bullseye.
0: Di man ta kontra Manoy. Di pod ko against nimo. Di lang gid ta magbikil kung dunay mulo ang katawhan niya, dili nimo tubagon. Deserve sa katawhan mahibalo, masayod kung unsa man ang panghitabo. Dili kay dili nimo tubagon ang isyu. Oh. Sa di ay. Wan ha bitaw na sa inyo ha bitaw nang reklamante, di man ninyo bali-balihon og tubag. Di man na muabot sa XFM yung tao ng mga problema ha, kung gitubag na ninyo diha. Di na muabot sa mua ang mga problema mulo sa katawhan kung doon ay aksyon. O, daghana ba mig, nana ba mig nahibawaan ng mga tubag ninyo diha. Pero, di na muna, kung pandaot lang mo ang gusto, dili na muna gusto nga isibyas kahanginan. Kay dili may ingon ana, ang amua lang unta is makuha na mo ang tubag sa yangungo reklamo sa katawhan. Wala na namo nang ipanumbaling nang giunsa ninyo pag-entertain pagtubag ng muduol sa inyong opisina nga mureklamo. Ignon pa nimo ang amo ang news head nga ignon pa nimo nga kabalo naman ko kinsa nang gareklamo. Kabalo naman di ay ka. Tarong dili ang ta magbinastusay kay public servant mo. Public servant mo ang inyong gibuhat niya nga mga balaod nun. Kung musakses na diha, musakses na inyohang balaod nun diha, makapahimulos ang katawhan na there is malay-balay, pero pag mupalpak gali na, ang musakripisyo usap anak, katawhan sa malay-balay. Mora na ibutang sa inyong utok niya. Si politiko kay mong dagko, si Ram pamulitika, nagtuo siguro mo nga, abi kasi may interview dito ni kagawad, City Councilor Jason Chad Ayala, gibayaran me. Nganong sige may pundo ito sa opisina? Kay siya raman po ang welcoming kayo magpa-interview media. Wa may gidawat niyang kwarta ni City Councilor Jason Chad Ayala para inyuhamang ipolitika.
1: Bullseye!
0: Pangitaan niya sa record kung doon na mo'y makita niyang doon na may gidawat. Tarong mo. Kaya mo adre pagpanerbisyo ragin ni Amua. Kutong sa mga opisina diha nga asa may makaduol para mahatod na mo ang kaning mga muduol sa madre mga yung tabang at mo nang atuon. Oh, pero kung mingon mo nga Basi nagselos mo kay dito rami sige pundo. Langan nga. Guwapa, sige mo po ni Pundos Jonathan dito. Kay guwapa mo po Pundos Judah. Sama mo. Pa, au. Sige makagpundo dito. Pang-hire mo diha o kanang guwapa nga staff para diha mo Pundos Jonathan. Ang usan mo po mo. Alingag dito mo pundo si Jonathan sa opisina ni Manoy Ligaspe. Nga naaman iyang kasing-kasing dito sa opisina ni... Yala. Naman dito si Judah. Katropa, 7:26 ang atong oras, mga katropa. Kita nga mga babae, proon kita sa bukol-bukol. Bukol sa tuwang matres, ovaries, huso, goiter, mga katropa. Kana siya mga inflammatory problems na mga katropa. Mga bukol-bukol ba nga? Kung ibitaw na ito natin manon, basing gidala-dala na ito ba? Kung di na ito natin manon, katropa, pwede na nga muhatod ka na ito sa seryoso nga komplikasyon. Ha? Basing katropa, o gamudako nagtama, imong bukol-bukol diya, o niya, muabot na ka sa punto nga, kailangan na kang operahan. Ha? Niya, yung pag ginagibaliwala, pwede ka na muhatod ka nimo sa cancer. O nang karoon pa lang daan, mga katropa, magtumar kita og Xanthon Plus Gold or ang atuang Xanthon na Plus Capsule. Kini nga mga produkto, katropa, adunay components, katropa, nga anti-inflammatory. Napamatud-anan ni mga katropa kay sukad pa sa una. Kani nga produkto, mauna ginigitang kilig mga katropa sa merkado. Xanthon Plus Gold or ang Xanthon Plus Capsule, mga katropa. Balik tataw-taod sa itong programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Xanthon Plus Gold User, atong paminawan.
3: Ako si Blake Flores, usa ka broadcaster ug entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluway sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpanluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure ug LDL or bad cholesterol. Tungod dinhi, misulay ako sa pagpalit ug pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold.

0: kaayo ang kalipay sa kong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, patak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Morning, Bacchia, 55. Santon Plus Gold, masiyok akong bumang siging masiyok. Nang wakag mabungog. Kasi kaayo po, di nang wakag Santon Plus lang. Mati akong dimintin, maawag-awag siya. Gamit po po Santon Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po po, isa pa bang papang lawas, pang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Iwa, Pake, Lamawan, 53. Kanong among council, 1976, pamisya nagsugod. Dili na lang siya naayo o antibiotic na ang dito na putaungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa nilog Jesus nga iwan, diayo ko mga akong sakit umabanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sutihan namo sa unaw sa wapar ko na minaw isip M ila kong slug-slugon o puti ko nung itlog talawan ko nung ko
1: kumaminaw ka sa XFM
0: apat sa dihang sukan na minaw ko isip M sa aw manay nga diba mo po pa'y tigre hindi ka banti pete ay hindi ka atras pese ah may pebuligan
2: Padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Okay. Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Ahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Progress, Kalasungay, Malay-Malay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 User.

0: kalihang masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati gali!
1: Makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman! Basta na-addict to!
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, burrata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
6: Nangita ka ba ang kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan, ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malabaras City, Bukidnon. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Singbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Tong, nagpila inyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Alas 7.44 ang itong oras, mga katropa. Balik kita sa ito ang programang Bullseye dari katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Katropa, aron dili kadaling kapuyon sa pagtrabaho, mga katropa, dili kadaling maluya pag tumar katropa og premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, mga katropa, kini adunay vitamin D3. Makatabang kanimo aron mong palig-on katropa sa imuhang kabukugan o sa imuhang kaunuran, mga katropa. Igo ka lang panington, mga katropa, unya energetic ka sa pagpanarbaho. Dili kadaling nga kapuyon. Premium D3 capsule. Una po tayo, premium D3 coffee mix, mga katropa. Ang premium D3 coffee mix, ano na gihapon, mga katropa, ya vitamin D3. O ga safe kini inumon alang, mga katropa, sa ano na diabetes. Kay ang gamit ni ining sweetener kung pampatamis, katropa, mao ang stevia, natural plant, mga katropa. Sa safe na safe para sa dunay diabetes or taas nga sugar, mga katropa. Premium D3 capsule and premium D3 coffee mix. Wala itong internet, katropang Rostom? Ah, naputol or unsa man? Ah, retry na mag-recover. Unsa pa may expect na ito aning nasod Pilipinas? Tanan na lang mandiri mga sab... Ano bang why quality, katropang servisyo? Internet na to, tarong tagbayad, way klarong servisyo. Oh. Diba? Kurente na to, kaas kayo yung singil, pero gasigra taga brand out. Oh. Ang ato ang tubig, gasigra tag binayad, pero ang ato ang tubig na supply, halos marag-ihi, magpakiluoy pata, magsalod anang tulo na lang. Di pagin mo saka sa second floor ang tubig, kahinay ang presyo. Masa pa ba nga servisyo ang sakto dari sa nasod Pilipinas, mga katropa? Ha? Oh. Marag okay raman siguro ang serbisyo sa tuang mga kaning tawagan ni mga services, mga katropa, kung mga dagkong mga itat ang mga yung serbisyo, mga politiko, mga adunahan, mo nay nindot kay serbisyo madawatan. Kita nga mga ultimo, mga katropa, gabayad ta og patas pero mura naman tag salin-salin na tuwa. Atong internet, mga katropa, mahal kay bayad. Unya, di na ba ka kareklamo kay ang mutubag sa imo AI? AI ang mutubag, mga katropa, sa reklamo. Unya, magkuha na ba tayo, ano? Mag-run tawag speed test, na ba? Kainsakto ilang ihatag, no? Mga scammer yung dagko ng mga animales, ne? Unya, kung di po ka, mureklamo po ka, aha, makamuad to. Nga parihas naman sa tanan. Mas smart man diha, ma-PLDT man, ma-converse, mga parihas na sila. Wag ito padulungan na ng Pilipinas, mga katropa. Punta ang last resort na ang ato ang gobyerno, ang maningkamot. Kaya di man na ingon nga kita rin naka-experience. Noo ko, oy, ang uban, pila naka G, ilan na, 5G, umsa pala diha, 6, 7G, mga katropa, kita dari, YG. Ang ubang nasod, katropa, bisag asa ka mo ato. Na internet, kita mga katropa, gakamang! Pilipinas, ang hirap mong mahalin!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Papa Marbs! Hindi ko mo itong Afrika, ha? Gusto ko, mato na lang kung Planet Pluto, mag-inusara dito. Nawala ito ang internet, balik na karoon, mga katropa. Mayong buntag diha kang Francisco Alimorin, good morning kanimo diha, sir.
4: Good morning.
2: Fort Rick Libor, maayong buntag usab kanimo diha.
4: Good morning.
2: Resmalin Lubido diha, mga katropa, San Fernando, Bukidnon, maayong buntag kanimo diha, katropa.
4: Good morning.
2: Padayon sa pagpaminaw, o samtang nang ginabuhi diha, katropa, ha? Basta kay insakto lang atong ginabuhat kapag panginabuhi, katropa. I-bless kita kanunay sa Ginoo, bisan o ginagmay, hinay, katropa, basta kanunay. Oh, di lang tamang ambisyon, mga katropa, anang dagko ng mga negosyo niya sa paslakan na to, diyang illegal, kay muabot na magiging panahon, katropa, magabaan yun. Sama ra na katropa sa moabot ang panahon nga magabaan ka sa imuhang isigkatawo kung magbuhat kag di mayo. Unya unsa man katropang dead, mo report ka o dili? Ha, kaya ko uras gadagan, so tii kog mo report kag dili. Katropa, diritas ng balita na kalap sunod sa 24 oras.
5: XFM Report.
2: Number 1 most wanted person sa Bukidnon, patay human ni sukol sa kapolisan. Detalye katropa ni katropang Hanilo Tabios.
5: XFM Report.
6: Patay ang gilang top 1 most wanted person sa city level o provincial level. Human kini ni sukol og nakigpinusilay sa kapulisan. Di ang gisilbi ang warrant of arrest sa sityo Lagaan, Barangay Apo, Makute, Malaybalay City. Webes sa Udto, September 24, 2016. Gila ang napatay nga suspect nga si Richard A. Dagno, 45 anyos. Kinsa dunay standing warrant of arrest alang sa kasong murder nga giisyu sa korte. Si Dagno giingong na ilang gun for hire og nalambigit sa serye sa pagpamusil sa Dakbayan og sa mga silingang sa pakiginabi sa XFM News Team kang Pulisitinan Colonel Jupet Paglinawan, Hepe sa Malibalay PNP. Nagpahigayon matod pa og joint operation ang tracker team kauban ang nagkalain-laing unit sa Bukidnon PNP og RIU-10 aron i-serve ang warrant batok kang Dagno. Dinina nakita ang suspitsado nga nagsakay sa motorsiklo nga gimaniyo sa Osaka delivery rider nga giilang si Bon, 38 anyos. Sa dihang nanganaog sila sa motorsiklo og daling nilihok ang mga otoridad aron dakpon si Dagno. Giingong nisukol kini ngadto sa mga operatiba. Tungod ni ini, napugos ang tracker team sa pagbalos o pusil. Hinungdan nga naigo si Dagno sa makaduha kahigayon sa iyang dugan nga niresulta sa iyang kinandaling kamatayon. Sumala ni paglinawan, ang suspect doon na namatod pa'y record sa barangay nga mo'y suspect sa insidente sa pagpanghasi.
7: Dako ang ilahang pagpasalamat tungod kaning tawhan na sige nagpabutuhas iyang armas ining maong lugar. So in fact, nana po'y mga instance na recorded sa barangay nga kini siya suspitsado sa pagpanghasi sa mga previous nga mga adlaw.
6: Samtang ang kauban ni Dagno nga si Bon nisulay paunta sa pag-ikyas apan daling nakuptan sa mga pulis. Sa dihang girikisa, nakuhaan si Bon og ibanabana nga 0.5 gram sa gidudahang marijuana. Dugang ni paglinawan, gawas sa kasong may kalambigitan sa illegal drugs, posibleng mapasakaan og kasong obstruction of justice si Bon og lain pang kaso samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa ilang hanay.
7: Apilo na pulis sa pag-file og kaso kaning among arrested ni suspeka na inapnatay na kung marijuana sa iyang posisyon na siya po da ni Ate Buktabang bahin yan iniyahang kauban niya mo'y na mo'y casual take down sa atong operation ni Ate Buktabang o na illegal drugs na nakuha sa iyang posisyon sa so, ato po na siya i-deal within in accordance sa kung sayang ay.
6: Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin, siyasantin o beta-carotene nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
5: XFM Report.
2: Dasalamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Itong pabuton katropa, ang dugang informasyon, mahitungod na nga balita mga katropa kay... Takay balo kung asa gi dala karon matayng lawas og usa pay dugang lakang ani mga katropa kay duna man ni kauban nga nadakpan pod nadakpan may gani wa ni sukol duna siya kauban mga katropa og katropa karon nga oras sa atong dawaton ang live report ni katropa nga Dave Hiniralaw
8: live report. Yes katropang Marie okay na to nakalap nga report karon Friday katropang Marie Friday ni gid karon manakakaroon sa ito ang September. September 25, 2026. So, ito nakalap na po yung balita, Katropang Mari. Alapin nyo sa itong presyo. Hindi sa ito ang Aglayan Public Market, kundi na ito gano'n ang presyo sa itong Kal Chicken o mga nagkadagyang produkto nila. So, nagdagan ang presyo ni Katropang Mari sa 200-250 pesos per piece. Napod sila ay, kunin siya ka ng layer ni siya, Katropang Mari. 150-180 per piece po dayon. Nga dito sa 200 up to 250 pesos matag isa katropang Marie nga broiler og layer chicken. Napod sila 300 pesos per piece, 400. So nagkadaiyan ni siya nga kwan nga sizes katropang Marie. So makita niyo sa tong hulagway na to, napod dyan nakapaskil pod ang ilang mga presyo pod. So ang kwan pod, napod presyo pod nga 500 pesos per piece ang adto sa 1,000 pesos. Matag isa di siya ka kwan, kikitimbang naman po nila ni. So ilan na po nang sort na po dayon ang mga nagkadaiyang nga klase sa kwan sizes sa manok diya sila ang mga pangkal o ilahang mga kwan nila ilahang display nila nga area. So naaduna po sila Bisaya pod nga tag 130 kanang, pesos ang kilo.
2: Excuse me katropang Dave, kanang ingmong-ingmong nga tag 500 pesos pila na ka kilo.
8: mudaga ni sa katropang Mari og 5 ka kilo katropang Mari. Oo. So sobra mo mukuan mo basta over 5 kilo. Tama ni siya sa 1,000 pesos. Tapos sila Bisaya nga mo katropang Mari nga binuok ni siya katropang Mari 1,000 ang usa. Tapos pwede po siya kinilo po 350 pesos ang kilo.
2: 350 na, mahal na kay last month. Yes, 250 raman, itaas og 100.
8: Mo ang kwan nila katropang Mari kay demand kayo. Tapos atong ipag-anunang karon katropang Mari is usan na lang kabuk ng nabili ng mo, tigin niya 1,000. Tapos mag-restock pa ni sila. Kay mo lagi demand kayo ang ato ang heritage chicken kung ilado pa sa to ang Bisaya nga mano. So napod lay nagkadaiya pod nga kwan pod mga sizes sa itlog nga nakabutang sa trace nila katropang Mari. Okay. Kan man ni kaning manok man ni so mangitlog man gyud pon ni so na dito nakatrig yapon sa to na ikon ang confession ato ang extra large is to extra large kay tag 240 matag tray napoy large kay tag 220 pesos ang tray medium 195 pesos ang tray aduna po small available 175 ang tray so by tray rigid ni ilaha og binulki ni ilaha ang pag, ilang pag-

0: Iluto alangkal.
1: Kung gini sa katropang manika, itong pinaka the best good, halang-halang, kundili adobo.
0: Adobo.
1: Oo, adobo. Adobo, sikandaan yan ang halang-halang dahil labi na itong mga tinae, anabi itong mga fat niya, mga ulo, or itong mga tiil. So, mawa ka na mga katropa, no? Ito na anunang kuan nga presyo sa ito ang public market, labi ni Gidri, particular sa Aglayan, Barangay Aglayan, ning siyudad sa Malay.
0: Katropa nga, Dave, doon ako'y pangutana kay... Ano bitaw makita na ko nga nakabutang karatula presyo ba? Unyag mangutana kay dili mao.
1: Sa ila katropa man eh, moingon sila og muna ang kwan, muna ang karatula. Usually ada kana ang explanation sa tindera nga ako nahinabi katropa is kwan siya kanang mao ang muna siya ang presyo.
0: Okay.
1: Apan ang sizes nga nabutang lahi nabutang.
0: Mura man siya huwag ka ng deceiving siya sa mamalitay ba kay muno ka. Uy, hala, bratuhara, 350. Yung papangutanan naman ko, 500 ay.
1: Oo. So, inoon man pag ganigid ilahang kwandari, lamang ka pwede makamupili dito sa ilahang kwandod, sa ilahang kuna sa likod, ganang kinural bitaw nila. Daghan ka dito, nakahalirang ang mga manok nga. Magmupili ka, ayan, ano ni mo itimbang dahil yun. If mo bagyod ang timbang niya, atos mo dyan, itong apresyo ang ihatak sa inyo mo.
0: Oo, maudi ay.
1: So, inanaan lang nimo ha, kaya matamatahon lang nimo, tapos kanan lang nimo gid, wahabi mo bit nimo, kaya labi na kung ikaw, mapili kang manok, ato yung basko gid, ay gitong galuya, kaya mo pa biyan ang kanon ba, ibiyahi pa biyan ang nimo.
0: Lahi man si, katropang Jonathan, kaya gusto mang itong nagluya, kaya pangayuon naman.
1: Yan, ang kwan kay, kwan men siya, mura siya gusto, buy one, take one, yung dating ani. Mupalit ko sa pagay kong galuya. Diskarte nga po ni katropang Jonathan, buhi-buhi nga po.
0: Buhi na iya, mga ayo, ano. Tanaw niya, galuya man eh, di ni mabtag ugma, gisipon.
1: Ano siya nga, ikaw pala ka, ako nahipo sana. So, mawa ka ng katropang Marino, gikan sa 100, nga to sa 1,000, kung ikaw mangita, sa
0: manok. 500.
1: $500. So, mawa ka na, no? Para sa mga katropa na ito dyan, gapangiswila, gapanarabaho, o gaduna pa'y daghan nga bulahaton. Ayaw kalimot sa pag-inom o pagtimpla sa atong healthy nga kape, ang Santon Plus Cough Mix, kundiin, nga pinaka na nambal ka pa. Alang sa kayo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Dave Vinerlao, para sa programang Bullseye. Live
0: report. Live report. Dang salamat katropang Dave Vinerlao sa imuhang report. 7:58 na itong oras sa mga katropa, kapaspas. Good morning, dear Ma'am Juday Carbajal. Good morning, kanimo.
2: Good morning.
0: Bakit ako nadamay?
2: Good morning.
0: Wala, Ma'am. Ibanggit ramanggod na ako nga dapat ang kining uban nga mga opisina sa city councilors dres malay-balay. Diligid sila magselos nga si katropang Jonathan magsigig pundo dyan sa opisina ni Cons Ayala. Nga, dili nila may ipolitika kay wak mami gidawat nga kwarta gikan sa inyong opisina. Amuha serbisyo. Servisyong totoo, servisyong katropa para maging niya mua. Niya marag nagka-align sa mga to ang opisina o pagtabang sa katawhan. Kami na himong tulay, ihatod sa inyo ha, kamo ang makahatag og tabang sa mga katawhan. Inaana ra magun nahitabo unta. Di man hinoon magpa-interview ng uban nga konsihal di Malaybalay kay murtanaw siguro nila, tao ni Nikuha ni Cons Ayala. Nakahayahay ang tanang magbataw may ni Cons Ayala, magpa-payroll na ng media. Di maguna mo'y nahitabo. Wa sila kasabot, Ma'am Juday, nga si Jonathan magsipundo niya kay ikaw ang iyang ginaan, ha? Ay, mga chismo, mag-chismis malanggaling na sila diya, di pa gin insakto. Si Juday ang ginaan ni Jonathan diya sa opisina ni Cons Ayala kay lamik imutimplang kape. Kamu kay pagtarong mo, ha? Katropa, 7:59 ang itong oras, mga katropa. Oy, balik na tatao. Sa ito ang programa nga Bullseye. Aron makauban na ito, mga katropa. Ang itong election officer sa Comelec Malaybalay, si Attorney Danilo Dividina. At tangin na, mga katropa, kay hisgutan na ito, mahitungod sa election 2026, mga katropa. Balik na tatao.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM time, it's 8 o'clock. Hygiene brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.